0: ಹವರೆ ಹವರೆ
1: ನೀ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಿಹ
0: ಪೆಟ್ಟು ಲಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ
1: ಶಿಮಾ ಶಿಮಾ ಆಯ್ ತಿಂಗ ಗಿಟೌನ್ ಶಿಮಾ
0: ಅಗ್ಗಾಯ್
1: Noon siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahagbong pagyud ka.
0: Ago, kalit magbigol-gol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo siya.
2: Gol-gol nga tuhon? Sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung arang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dud sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Iduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Diba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos sa akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong gibati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
2: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati nga mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
5: Unsa man ang imong interior dungoy? Kuyos man kaayo. Kuwang man sa hangin.
6: Pasensya na, Day. Usaon nga. Luya namang kot. Hinay nang mabumba.
5: Ingnak yun. Nga di nakakabumba.
6: Day, agotahan na lang kot.
5: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon. Nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot.
7: Luya, di makabumba o anay ikabuga? Daghan na ta. Sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
6: Day, sakto na sa hangin.
5: Dung, baligsin ako, Bi.
7: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
9: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya, sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

0: Hey guys, on kumusta? Mayong buntag kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sumabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa gihapon? Kininausab? Inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Nanampina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sa adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig o kugi lang. Kamusta mo riya? Sa itong mga nanay, tatay, lulog, lula, ate, kuya o bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan nga nagulat-ulat, nagbagat-bagat, nagatang-atang, kay oras na ni Kuya Dodge. Morning ninyo diya mga nanay tatay. Oh, mga sama na kong tiguang. Mayong buntag. Good morning! Sa atong mga partner radio station sa Tibuok, Mindanao, tagiyag tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning! Good morning! Labinas technical, salamat kayo sa nadlaw-adlaw ng pagkonekta. Thank you! Technical department ninyo sa matag radio station. Niya humana nakapatalinghog pod ng mga katawhan diya sa inyong lugar, nakapatalinghog sa mga presko labas ng mga balitag, mga katikaran diya sa inyong palibot. Diri na usab ta sa programa sa panglawas kauban ni Kuya Dodge o guban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pagkasauan dinis kahanginan. Mang plaster pahimutang mo diya sa atong mga igsoong mag-uma may buntag. Good morning! Kanunay sa kasing-kasing dugan o galamhan ni Kuya Dodge ang akong pagpasalamat sa matag-adlaw dinining atong pagpanaguban. Gumikan kay usa ang pinaka dako kayo o kalambigitan o pasalamatan. Sano siya? Sano siya? Ang sumunin mo ang kuwan biyang kalit mag-pop up dire. Nawala ni noon ko. Ayaw dyan mo post pag-post o picture nga kauban ninyo si Bato kay kamo na pod i-raid sa CIDG, NBI ug mga pulis. Atot man eh. Ano kay kuwato? Kuliray gini si Ibiang. Morning nimo di Ibiang, may buntag. Good morning. Lablab kay kang ninong nimo. Love you Ibiang. Wala day kay kukyutin Ibiang. Ito, balik ta, mga igal na igsoon. Diri na punta sa atong mga isoong mananagat. Salamat. Pasalamatan na itong isla kanunay, gyapo na. Salamat kayo ninyo na aming masudaan. Thank you! Siyempre, naturalmente, sa atong mga kaniniang magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, o niya, sige pangita ni Bato de la Rosa. Galantay na ito, diya, sa kahanginan, kawanangan, kadagatan, kabukirag, kapatagan. Salamat, sab. Nga sa inyo ang pagbantay, sakripisyo. Nahimong malinaw ng usa ka komunidad. Thank you kayo ha. Thank you. Mga merkado publiko, good morning. Good morning. Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa mga panindag, panginabuhian diya sa merkado. May buntag ninyo diya ha? Good morning. Bikiri, karinderia, kanini ang auto supply sa pa inyo mga kwan, budigero, budigira na to diya sa grocery nga na-assign. Good morning. Department store, mga planta o plantasyon, mga farm diya nga nakamonitor na to karon, may buntag ninyo ha. Salamat. Thank you. Kayo larasta na hurot. At mga driver karon nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, nga nagmonitor na to karon, samtang nagbiyahe, kung asa man ang imuang destinasyon, asa man kapahingon, samtang naglabigar, naminaw sa atong programa, pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwalaa kanunay, ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Katong salamin diya na rear mirror. Uban may kay mo pa kuan, may kay mo pahilo na sa rear mirror. Ito amping kanunay ha, morning ninyo diya. Good morning. Ay wala ah, tung anting-anting sa mga kalalakinan ang atong Kuya Dudes Bummerman. Moy gikagubtan karon. Kuya Dudes Bummerman ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Makasukol bisag nagkamang na. Bisag nag-aginod, basta kay nagakuya Dudes Bummerman tusik pa. Dennis, atong live, mga igal, like, so on, sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Dagan kayong salamat sa inyong pagmakanunayong pagsunod-sunod, pagbagat-bagat, pag-like, pag-share, o pag-follow. Thank you. Sa mga gusto nga mo uban, mukuyog ni Kuya Dudes, musungay, mubaba, musabak. Welcome kay ka, Dennis, ako ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, mga igal, like, so on, ha? Anay lang mo din eh, bisitaha lang eh. Dali kati lang po pag-like, pag-share, pag-follow. Og sa A6FM 99.7 Davao. Good morning! Kalitas mga pagpanimbaya, parang makuan na ni, matimbawas. So, huruto na ito ni pagpanimbaya. Ang naadini sa atong live YouTube, sa atong makita, gisayod kong inyong gihaguan, inyo po kong uban-ubanan, inyo po kong kuyog-kuyugan, hangtod sa akong pagkahuman. Salamat daan. Thank you! Labi na ni Ginalyn Arcio Amaro, gikan sa San Francisco, Agusan del Sur. Salamat kayo. Muna'y pinakauna. Good morning! Thank you, ha? Thank you! Sundan ni Basilisa Pagubo. Good morning! Roderick Ortiz, gikan diya sa Purukdos, Payasan, Liangga, Surigao del Sur. Good morning ni mo diya, Roderick. Good morning! Bintaha dong, gipamubaan na ni mo imuhang pangalan. Ayon! Patintaasan ni pangalan tong mga nakalabay si Mana. Ito, mayong buntag. Kang Rizal Joas, Bibian Abay, gikan Dias Compostela, Davao de Oro. Morning ni mo di Abian. Nakuha na ba ni mo tong number kagapon? Oy, salamat kayo ha. O, di. Sanay nahitabo. Nagkamuritsing ang ato ang hotline sa Koningkuan. Amin office na to sa Unity Live. Salamat kayo, pinakauna dito nga nagparehistro si Ate Saldi Emilita. Thank you kayo, Ate Saldi. Thank you. Mature Garden, Bayugan City. Silang Aristuna, Batukan, Tagduha, Tagtula. Thank you kayo ninyo di ha. Thank you. Uguban pa, naitagaw sa amin, si Plastar ito na ito karun. Kanis Bibian, nangita niya itong kuhan. Basi wala ni Kapaminaw kagahapon. Gusto gihapon ni magparehistro sa ato ang Unity Life, mga igalay, so on. Grabe. Oga, siyempre, kang Rizal Joas, Marites Roque, Risma Puhanis Bagundol. Good morning ninyo dia. Kang Feta Baransa, mayong buntag. Lucky Radio Bayugan, salamat sa pagkonekta. Oga, kang isa paning naaarin eh. Christine Cabugnason Rilampagos, nga nag-harvest og talong og okra. Morning ninyo dia, Ten. Pulos mani katol. Pulos katol di Marvis. DXGV Tandag konektado, salamat kayo. Good morning. Good morning Tandaganon. Good morning. Ana ka monitor sa IFM ro DXGV Tandag di Asdak Bayan sa Tandag City, mayong buntag. Gikan dia sa Tago, Tilahi, Mabua, Bagong Lungsod, Linungaw, Buntod, Magkagangi. Good morning ninyo dia. Good morning. Ako nga namos mayong pagpaminaw Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni mo dia boss. Dayday Lyordin Estalmayra. Good morning ni mo dia day. Kami Labadia Raot. Ako now pa ko mag-apply Kuya Dudes sa Unity Life. Okay rin natin eh. Basta kay kumpasin ninyo na. Dako dyan na sa tinood lang sa akong pagpanuki-duki may kabahay niya na. Dako dyan na siya kayo gikatabang. 400 pesos sa 1,600 upat na mutanan makabinipisyo subot pa sabot sa 400 pesos lang lifetime na tibok na nimong kinabuhi wala expiration onya wala age limit wala gipili nga edad bisan pag kung ang imong anak napa sa imong taguangkan basta naalay pangalan ug address pwede. Bitaw, no age limit na siya. Kung imo mabantayan, bitaw, simpler bitaw kayo sa mga padala center. Di ba naana sila? Example, ha? Example lang. Dako jud kayo naghihapog ikatabang kung oferan mo, ana. Sa imloiler, naana. Sibuana, naana. Sa Ardifunsyap, naana. sa Palawan mas naana labi nag makita nila dako ikag withdrawn o firan day kag insurance. Ah. Pero 1 year lang na siya ang duration. Ah, di ba? 1 year lang ang duration ana. Pero bisan pa man og isa ka tuig, dili na to matag-an manggod ang sitwasyon or may tabo sa atong kinabuhi. Kay wala lain bugtong nasayod niya nang amahan ra. So okay na gid kaayo na bisag 1 year ang duration lang. 200 pesos man siguro bag-o lang ko nakapakuan, nakabantay niya na kung kani adto 200 ambot lang ka karon. Ah, so 1 year lang. Pero kanang imong 400 pesos lifetime na. O nadaggan kayo benepisyo. Imong 400 pesos sa upat mo kabuok. Oh. Kapalit ana 600 mil. Imong 400 tagaan kag 60 di ka? Oh, sa hospitalization 7 ka adlaw. 3 mil per day. Good for 7 days. Plus 10,000 para sa imong laboratory. Dako na kinagtabang na. Magpa-laboratory ka karun. Nuko, kung ba kay alanganin ka, sungko-sungko, pagkagasa pang hulam, linya-linya, pangayo, mangayog tabang, ato sa atong mga official sa gobyerno, gobyerno na to. DSWD, pila pa ka dito, magkagutom-gutom, magkapasmo-pasmo, magkabilar-bilar. O diha, wala na kay dagang problema. Ah, mabitaw, gitawag na siya ng Unity Life, magkaiusa ang kinabuhi. Dito ta magkita as dakong krus. Makayas Kuya Dulz nga produkto, di makayas Kuya Dulz nga tambal na dito ta magkita magka-unite ta dito sa kong cross. Agi tabla pa siyaw pero musipyat na lugas lanot lang dili na to matagan ang tanan yan na kanindot pwede ka twice a year ang uban kanini ang kaisa lang ka sa isa katuwing mo claim niya ang beneficiary. Ang katungod sa beneficiary mo ay mo claim sa membro nga ni Panaw ring ana nay problema pero dire ang beneficiary pareho og claim sa membro. Oh, di ba? Upat kabuk ang gikinahanglan nga beneficiary. Tibok pamilya na cover na tanan. Oh, asa mo ana? Why age limit pagyud? Kung alanganin na magka-pitos-pitos na nana sa sapat og insakto, grabe na nga pangidaron, medyo apike na gyud. Kaduha na lang mo ginhawa sa isa kaadlaw. Dili na pwede. Bawal na. Oh, bawal na siya. Kay kamalo naman sila nga alkansiya jud sila. Pero dili wala. Tan-aw nimo nga ugma murag apiki na gyud. Oh. Puristro. Oh, di ba? Unay nakadindot. Bitaw tinay, salamat kay mabuntag Lester John Morales morning Kuya Dodge. Ay lang basa akong ngan. Ngutana lang ko Kuya Dodge kini ako ulo gani. Sige magsakit dapit sa tangkugo ug agtang malipong ra ba ko. Na buhog lang ko kuya 90 over 80 ang ako ang blood pressure 30 pa akong edad. Salamat sa pagbasa. Dili pabasa ang an. Pero diri man ka sa live nag message Lester John Morales. Basa noon. Ita morning ni mo dia Lester John. Ato na isgutan 30 anyos pa. 90 over 80. Sige, sakit ang ulo, ug tangkugo. Ah, ito na isgutan rin na. Morning ni Modia. Good morning! Sin po number ni Kuya Dodge, alang sa apa masayod. O, katusa sa kuhan, katong apa may balo dia. Sa kanini ang hotline sa Unity Life, mga Igal Legson. Direkta niya, wala lain involved ani. Kani siya ang number, nakalaan lang ni, para sa gusto nga, labi na sa tagalagyo. Direkta ni siya sa opisina ang mukiter ninyo ani si Mary Ruth kanini ang kalimot mo sa pelidong Ruth Mary Ruth direkta ni siya sa opisina muna ha kalimot sa pelido atong Mary Ruth gani Ate Salde nara Mary Ruth Dakay, Dakay di abin ako gabay. Dakay. Muna yung mukiter ninyo, muna yung mutubag ninyo. Kuhaan ninyo yung cellphone number, direktamente na dito sa opisina. 0924-540-5933. Sa Unity Life na. Dili na sa ako, ilahan na dito sa opisina. Nakalaan rapod na siya, exclusive na siya sa mga interesado. Nga kanini ang mga yung information, mag-inquire ba? Tiksin ini or tawagi. Balikon ako yung cellphone number 0924-540-5933. Tiksin or tawagi ninyo na para sa inquire o saan sa ipamaagi. Simple kayo, kumpleto nga ngalan. Address o edad, ana lang. Oh. Dali ra kayo ang pagparistro. Ayo ikasakit ng 400 eh. Invest ganita atong million-million. Nga dili lifetime, pinakataas ra unom kabuan. Dili na investment ha. Life insurance is upgraded ni siya sa dayong. Kompletong mga requirements. Even sa DSWD, aprobado. Nationwide na siya. Ah, balik ko na ko. Iyang cellphone number 0924-540-5933. Osbo na ko, 0924-540-5933. Tiksi tawagi para sa inyong inquiry. Sa Rolinda Constantino Adlao, naminaw may karon diri Kuya Dodge. Sa mainit, Surigao del Norte, samtang naghilihili. Sa 2 months old na ko nga baby og akong ibutang sa higdaanan sa mukon sa mukan sabsiya. Sa mukon sabsiya siyang ate. Ah, grabe na. 1 year old pa. Kapin, kuya, usahay maminaw na lang ko, di na ko makakomment o makashare gumikan sa kabisi kinalagi batang gamay. Sinagda og hikay sa pamahaw, malingaw manggood ko sa imong programa samtang galihok sa akong mga gimbuhaton. Kay naasab ko'y makuhang lesson. Pagtulunan, ilabi na sa kayuhan sa panglawas. Kay kita nga nanay, nagkinanglan, ngalayo ta sa sakit. Na Rolinda Constantino Adlaon, gikan dia sa mainit Surigao del Norte. Good morning ni mo dia.
1: Good morning.
0: Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa nagkubi-kubi, nagkuri-kuri ka sa imong mga gimbuhaton dia sulod sa panimalay, niya naminaw din hining atong tulumanon, makapahiyom ta sa mga kadiyot, luyos mga problema ng atong gipasaan. Ya do na kay mga pagtulunan nga makuha din hini atong programa. Salamat kayo ha, gikan dia sa mainit Surigao del Norte.
1: Thank you.
0: Daghan jud kag makuha nga kabuang ana.
1: Ay.
0: Laayo sa kayo ba mo programa tagpulo sa lantako Andre? Una nga sigurado gyud nga naagi mainggan niyo pagpaminaw. Kumbaga dili katuyukan ba o kanini ang dial sa imong radyo. Kung basta programa ni Kuya Dudes na, wala na sigurado pilit na diya, di ba? Programa kag si kag panguyab na minaw mangita to at tuyukan kag dayal eh. Pero basta Kuya Dons na hapa tanan. Salamat ninyo dia taga mainit Surigao del Norte. Ang akong cellphone number so wala pa pud masayod, wa pa magkakuha mo ni ha, alang sa inyong dugang pangutana tagsarap pud kayta magkakuha na ni akong cellphone number 0929 268 7453. Amo na 0929-268-7453. Dini po na mga text message po na samtang nagprograma ta. Ang sa inyong mga paabot nga pangutana din hini nga atong tulumanon. Usbo na ko ha. 0929-268-7453. Personal na ko na nga numero mga igalig son. Kuya Dodge, morning usay maayong inumon nga kanunay mag-ihi-ihi. Salamat sa tambag taga-Rosario ni. Ihi-ihi. Sa mga lalaki or babae? Una siya ha. Morning ninyo dia. Sige, ato gaya po na isgutan ron. Ato ning anam-anamon.
1: Good morning!
0: Sige ko nag-ihi-ihi. Kapoy, biya kayo sige pag-ihi. No, nimaho tang anso. Good morning, Kuya Dodge. Pwede ba mag-order sa Imuha o anti-arthritis o Vitaflex? Nagpila man. Ang apad, reply po ko aron maka-order ko. Sa mga... wala na diri kung direct diri sa mo sa opisina wholesale price na siya katong gusto nga mag-dealer and mag-distribute sa inyo ang lugar nga wala pa area labi na kung namo sa layo nga layo sa butika layo sa outlet kanang layo kay mo sa kuan ba pwede mo diri sa ako or sa to ang page na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading i-PM ninyo na kinaadi atong admin si Kuya Oji na yung mga stocks nila dito I-PM niya, og sa Kuya Dudes order here. Naapo na diya, ha? Pwede, labi na sa Tagalagyo, nga namoy mga parente, kahigalaan, kaigsuunan, parihan ni Ate Nila Badia Raot, nga ang ihang ugangan, na aditos alubihid, iyang giorderan, gipadalhan. Ano lang siya kasimple. Total, kuan man na siya, si Udi man na siya, cash on delivery man na. Kamu na yung mag-ego, bayad mo mugdi. Nama ibang padalan din ang bayad. Itaw, ana lang siya kasimple. Di akatong mga lugar nga di pagid maabot, so pwede ra mo text mo sa akong cellphone number para sa inquiries. Or di ba ka sa page nato sa Kuya Dude Herbal Marketing and Trading, PM na, kinaman na tong admin niya. Kuya Dude Herbal Marketing and Trading. Or di ba ka sa Messenger, pwede po ninyo i-search dito ang Kuya Dude's Order Hair. Sumpay-sumpay na siya, wala space na. Mugawas na siya sa inyong cellphone. Muna itong mga feeds dyan. Dali ka tinan po like, pag share, pag follow. Para ma-replyan mo dyan. Unsa inyong order ng mga produkto na ito, naana dito. Nabina ng anti-arthritis o Vitaplex nga gikagubtan karon ng mga panahon na luwas o safety ang imuhang atay, dili ka magka-problema, hinunoa, matabangan pa ang grabe nga pagpanakit sa imong mga kaunuran, lutahan o kagungkong. Di ba? Salamat kayo, Kuya Dodge. Always may nga minaw si mo. Salamat kayo, Tine. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Og ang Myrna Atsay na diri sa Alicia. Myrna Akay o Roqueta. Akong problema ba na nga na ospital na ko na piro ni Uli? Kay wala mauli iiyahang tilaok nga nagmala. Nadili man siya kaginawa. Kaayo. Tabangi mi kuya, dagan salamat. Ang iyang edad, 76 years old. O ba? Nag-uga ko noong tilaok. Siyahang ba nang na-hospital, pero niuli na lang kay wala man mauli iyang tilaok. Wala po siguro mga referral, ana, mga second option. Niya ang nagtanaw, ana, eksperto na siya sa tutunlan, ilong ug dalunggan. Iinti na si Ernos ang truth man na siya. So basin siguro napoy tambal nga gihatag, wapod siguro makompleto kung saba. Kaya kung muna giyon ako, problema sa tilaok o tutunlan, niya mag-uga. Dako dyan na siya nga problema. Mas may pang maglaway-laway. Kaysa mag-uga, kilisod kayo na itulon yun. Tama na yung mga lisod yun na siya itulon og laway. O mag-uga yan tutunlan. Inong pagtubig. Basig kulang rapod siya sa fluido sa ihang lawas. Dili sapat ang tubig. Ngagi ka na. Imposible na siyang mag-uga. Kaya nga itong lawas mo produce na. Nanay siya sariling, pamaagi para nga i-provide sa ito ang lawas. Unsay kakulangon, unsay gikinahanglan. Unsay gikinahanglan sa parte sa itong lawas. Labi na diya sa thyroid gland nga bahin. Ubol-ubol, tutunlan, ana. Na magsigi og uga, basig taas og asukal, basin po siguro wa na hospital. Oy, kay dapat i-admit na. Pila man kadlaw na admit, kinamay uban bisag nagpa-check up ra kay niadto og hospital, ingon dayeg na hospital. Okay, ingon nanay siya gitawag nga tama og insakto nga pamaagi, nanay laboratory second or third option, mag-refer ang mga attending physician ana, imong doktor. Kay naay mo kiter sa imo ha. So dili sa to diha, ingana man ang doktor sa ato. Dili sa eksperto diha, manawag na siya sa i-refer ka dito sa attending physician or lain nga doktor nga mas dunay sapat nga kalaman niya na. Niya kun dili na sila kumbinsido, magpahigayon dahil na siya og isakto og tama nga pamaagi or laboratory nga pagahimuon or natural nga pamaagi or check up. Kung unsay natabo sa imong tutunlan. Muna siya ang nahitabo, ana. Dili ka papaulion or dili ka pagawason kung dili sila satisfy. Ingana ang ilahang papel. Uni-uli na lang, wala, mauli eh. Siguro na ma-check up, oy. Siguro na ma-admit. Kaya kung na-admit na, dili mo sugot. Kaya kabalo ang doktor, sayunan kag dili ka tulon o pagkaon o laway. Kaya uga, permente ang tutunlan. Walugar na inom-inom tubig. Di ba? So, tagaay kog sapat og insakto nga Myrna. Myrna, morning ni mo dia sa Roqueta. Tagaay kog sapat nga kuan. Kanini ang kung naa may laboratory result mas maayo isend din sa kuha sa Messenger karon ato makita. Karon makahatag ta og gabay or mga pamaagi sa angay ninyong buhaton. Kay kung ingani ra mangod sa text message na ingon ana na hospital, murag lain pud na sa dungog biya sa hospital ingon ana. Lain pud. Kay kung dito po nato na sa tan-aon, anay man na siyang balatian no? Naibalatian nga dili kaya sa medisina. pero kaya sa pulong og pamuhat. Kuha ninyo na. Ah, ingana na siya. Kung niagi man na siya merna. Na kung niagi man na siya og total laboratory. Naay tama nga laboratory result, naay mga resulta sa tanan nga paggipahigayon nga gihitabo siya ang lawas labi na sa iyang gireklamo dapit sa tutunlan. Kompleto ha ang resulta. Tapos mamahimong negatibo ang tanan pero gimulo na siya sa pasyente. Pwede na siya sa pulong orbo pamuhat lamang. Doon na po'y balatian nga basig nagtuo lang ta nga simple lang siya nga balatian. Nituo ra po dayon mo dito sa pulong o pamuhat nga wala igong laboratory. Ang pwede di ay nga makaayo ni ana ang medisina. Ah, parehas ana ni dako imong tiyan. Unya gisugyutan ka og pasabton ta mo ha, sabton ta mo og maayo. Kay ang pamaagi ni Kuya Dodge, pwede ta mamulong, pwede ta mamuhat, pwede ta mamalina. Oh, mo nang giyon ako gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabag-o, gikan sa natural hangtod sa binisina. Ingon ani ni siya. Didako antian, pinakaginawa. Unya gisugyutan sa paryente og kaliwat nga magpa-check up, magpa-examine, magpa-laboratory dili siya. Kay nituo siya sa istorya nga gidautan or gibarang. Wala siya kabalo nga naghubag na dayang atay. Wala siya kabalo nga mao nang nihupong siya ni dako iyang tiyan na nagko iyang tiil kay nagka renal failure na siya. Kay wala man ka ang mga tao dili kasabot kun say mga ingana renal failure dina. Muna akong tuyoon ako binisaya diri para nga masabtan ninyo. Karon pag abot dito sa mananambal ay gidautan man ka gibarang man ka. Kay naay tawo nga nasuko parinti nimo nga nasuko kay imong gibalhin ang muhon. Not knowing wala day kakabalo tungod kay wala ka nagpahigayon og laboratory pagpa-check up pagpakig-alayon sa eksperto. Ang nahitabo diay ni dako imong atay nagka kidney failure na ka, nagka renal failure na ka, muna nga ni dako imong tiyan ni hupong ka nang luspad na ka nagilo na imong ang panit. Niya ni tuo ra pon mo tuo ra pon din kag istorya nga nay maayo manambal didto, may mo tayhop didto mo magdala la kag dusi ka bukitlog, magdala la kag puti nga manok. Niya tupod ka. O karon ni tuo ka. Wa ka kabalo day nagsugod nang kaguba imong atay og kidney. Ah, maglisod na ka ginawa, ngano man nagka pneumonia naman ka? Kay ang tubig si mo ang lawas ni sulod na si mo ang baga. Niyang imong gipasangin lang gibarang ka. Gibalhin imo ang muhon. Diri pud ta sa medisina nga bahin. Para masabtan ninyo ha. Kinayo man mangod, basta istorya mo tuo dayon, basta nay testimonya mo tuo dayon. Kabahin man na ang istorya ug testimonya pareho lang. Diri pud ta sa medisina, ingana ang klase sa sitwasyon nato sa atong lawas, sa atong pagpanimuyo dinhi ning kalibutan na kay dili kita ray namuyo dinhi. Diri pud ta sa medisina. Klaro na nga naay positibo nga resulta. Tanan niya nga mga resulta gikan sa ihi dugo. Oh, panit ECG na siya, CBC, complete blood counts, uric acid. Grabe ka tagas, grabe ka positive. Ni dako iyan tiyan, naglisod siya ginawa, dili siya makatulog. Naa na gani resulta, positibo na, gisugyutan nga magdialysis. Naa jud koy na ilhan gyud ana. Musugot mog sa dili. Mutuo mog sa dili, daghan gyud kog na ilhan ana. Klaro na nga gisugyutan na sa tagas na krayo ang resulta siyang laboratory. Gisugyutan na nga i-dialysis. Sige, nag-dialysis siya. Naanay, gitagaan na siya og kaning injection para sa iyang taas kayo nga sugar, asukal siyang lawas. Dilipad siya kontento kay nga naman, ang mindset na to, gusto ta nga maayo dayon. Nakadungog na ay maayong manambal dito, ni Adto, kinaulian ko no, nakalakaw. Wala, gipaltahan na niya, iyang gipaltahan, ang iyang schedule sa dialysis. Gipaltahan niya ang schedule, sa iyang injection para sa iyang sugar. Sa iyang insulin. Karon ang nahitabo, kay nituo man siya nga naay mayong manambal dito, naay maing laki dito, daghan kay naulian. Karon ang nahitabo, paktay. Kaya ang istoryas dito po sa manambalay, maro man ay kasagaran. Gibarang, gidautan, gikasilosan, gikahiobsan, gipadaot. So, ingana na akong pagtimbang-timbang. Di ba? Ito upo na yung kari. Ayos sa kaon, ane. Di sa kung mo kaon, bawal ni. Dagang kig bawal. Matay hinoon kay... Buhi ta para mo kaon. Di na hinoon ta pa kaonon. Atay na. Ingana na na siya. So, balikon ako. Kung negatibo ang resulta, sa medisina, mga laboratorio nga laboratory nga gibuhat sa imong lawas, kana pwede na sa buhat og pulong. Dali ra kay na ang paghangyo og pagpangamuyo sa mga nagbuhat ni ana. Oh. Pwede ra siya sa mga pwede siya sa palina, pwede siya sa pamuhat. Pwede. Oh, basig kalag-kalag lang, pwede ta managkot. Unsa pamaagi sa pagpanagkot sa mga kalag? Unsay pamaagi sa pagpalina, unsay pamaagi sa pagbuhat, unsa nga mga klase sa pulong ang angay nimong buhian o litukon nga pwede makadirekta ka sa naghimo ni ana nga dili nimo ikahimamat. Tugkad ninyo ang akong kwan, na? Pwede ka mamalina. Unsa nga pamaagi? Ato na itudlo din eh. Ginatudlo na nako na sa una pa. Pwede ka managkot alang sa mga kalag. Sa muto, oh, ang dili muto, inyo po na. Pwede ka managkot sa mga, daghan kay pamaagi sa pagpanagkot sa mga kalag. Dili lang kay maugbok, rakagkandila, dili. Daghan pa kayo proseso na, dili na sayon. Dili po na basta-basta nga kahago. Oh. Pwede ka, pwede sa lihi. Pwede tamuhin mo, anak. Unsaon pagpamaagi. Unsa pod nga klase sa matang sa pulong ang imong buhian, dili kay magpataka ra kag nganga, magpataka ra kag litok, dili na basta-basta. Na ana ginatudlo gihapon ako na dinhi. Kay ngano man, pwede nimo pwede kang magmubuhi ka og pulong nga direktamente sa mga naghimo ni ana nga dili nimo ikahimamat. But pasabot, dili nimo makita nga naaras la sa imong palibot. Dili nimo sila ikahimamat pero gibuhat na sila. Gibuhatan ka sa ingon, gumikan kay doon na kay kasaypanan o kalapasan nga nahimo sa ilaha pong katungod. Ang kuha ninyo na, wala pa mong katugkad no. Ingon na si Kuya Dodge. Oh. Pulong pagpanguyo, pagpangamuyo nga to sa amahan. Kumuki, nagludluhod ka diyang nagtuwad-tuwad ka, nangamuyo ka. Dili na, na ay tama o ginsakto nga mga pamagi para dunggon ka. Kada Domingo ka simba, unya libakirog libakira ka hinawayon pag yun. Puyo tiyay. Programa sa radyo, pagsugod hangtod na human pulos-pulong sa Ginoo. Oh. Sige og Bible study, manulong di asbalay. Pagka ikatulo ka simana, diyan naman ni hapon. Oh, Bible study, pera kuan lang ha, dili man tanan. Pagsagaran yun na. Bible study, nulong dito, diyan naman ni hapon, eh, ikaw po, oh, mabugag din mo lutuan. Pagka adang tagbuan ka pin, manghuam na kwarta. Ayaw! Ay, kwasta, kwartas, pastor. Ayaw! Dili, matala, nagkakwitag kaila, may nana, pero, kalimaan naman siguro ko. Ayaw! Kugian kay Bible study di panihapon na soft drink humagkala soft drinks labi pagkaon o diran pa og kanini ang lechon billing atong tagwanto bitaw pagka sunod buwan mahuwam na kwarta ari na din mo balik. Kalimaan kay yes ay bengan niyo patagay upiran pa tayong mga investment. Oh, di. Tagak 800,000. Oo lagi rin tagip kada litok pulos Ginoo. Tapo gid investment to. 30% kada buwan. Yagi lang Bible study ba? Basta wala'y makita sa doktor nga laboratory, tawagi ko. Basin makatabang ko ana nga mga kaso. basta walay findings, tawagi ko. Ah, saryo. Morning ni mo da, sir. Ah, sige lang, ato. Patabang kaya puntag may una mo. Naging una ko bitaw, sir, nga. Doon ay mga balatian na dili kaya sa medisina. Balikon ako, ha. Ah, pero masabtan ninyo. Doon ay mga balatian na dili kaya sa medisina, pero kaya sa buhat ug pulong. Doon na po'y balatian na dili kayang buhaton, himuon sa buhat ug pulong nga makasulbad niya nagmakaluwas sa imong kinabuhi. Ang medisina, ang atong teknolohiya karon. Ana lang siya kasayon. Okay, malikon ako, klaro na nga positibo ka ang resulta nimo diha sa mga laboratory, pero namasin lagi gihapon ta, so wala hinong ka nagpa-dialysis, gipaltahan nimo imong dialysis, gipaltahan nimo ang imong insulin. Nitioro ka kay di makapwede magutman ana. Di ka pwede mauhaw, di ka pwede mupalta sa kaon ug kanini ang katulog. Napaltahan kay nito ka nga ayaw sa kaon, ayaw sa katulog. Buhaton, buhaton nimo ni kadahapon ug alas 12 sa gabi eh. Niyang imuhang lawas kay nagumido na. Aptin pataya oy. Ana lang, pinakasimple ra gid kaayo nga pamaagi. Oy, asa naman to si Kuan? Sa gito pangutana to ni. Ah, itong libog ko, si Kuan Lister John. Morning ni mo dadong, balikan ako. Jandre, may buntag ni mo. Jandre, madagmos, gikan dia sa magsaysay na bunturan Davao de Oro. Itong taga na bunturan nga naminaw karon ha, nga dool or pabor sa inyo ha, dia sa nabunturan Davao de Oro nga nakamonitor karon nga mga orasag karon nga mga takna ha. Mapalit ang atong produkto dia sa PLS Grocer sa Proc 8 na bunturan Davao de Oro. Mudawat na silang 20% discount sa senior citizen. Ayan na sa kanindot. Salamat, dagan kayong salamat. Tagiyag tagdumala sa Phyllis Grocers og sa Iron and Kring Kring Store di as nabunturan tapad sa public cemetery. Nadia si Crisma de los Santos. Alang sa taga nabunturan nga bahin Compostela sa mga parmasya na to dia sa Montevista. Happy Bee Pharmacy, King's Pharmacy na na siya karong pormer. Happy Bee Tanan Pharmacy po dia sa New Bataan, Davao de Oro. Naapon na dia mga binating tigpaminaw sa Moncayo. Oh, Ate Bibing Gulayan di aslungsod sa Moncayo, pwede ka mo adto. Then there is kanini ang Santa Josepa, Trento, LV Morgia Pharmacy sa Trento, mga Barangay City og Porok. Di sa Santa Josepa, QCCC Mall, Completos Ricardo, Sikweda Rios di. Adto inyo dito na kung sa inyong gikinahanglan ng produkto na diya sa QCCC. Og layuan na mo sa Santa Josepa, nasa Metro FM Trento. Diya lang sa may rotunda, padulong ka Santa Josepa, mga 50 or 100 meters lang nara sa highway ng Metro FM Trento diya. Diya. Kung medyo alanganin, pwede ra ka mulaos og Santa Josepa, na dito ang pinakadaghan ng mga stocks na ito nga kumpleto. Ano lang siya, pinakasimpleng pinakasayo na mga binating tiyo. Lister John Morales, ang iyang dugo, 90, 90 over 80. Systolic and diastolic na. Ano yung may kikadong? Sa imong edad 30, siguro basin sige kag bilar. Sige kag bilar, kay 30 pa man ka, posible na, kulang ka sa tulog, kulang pud og nutrisyon, ang imuhang lawas. Siguro hingaon ka, kaniya to mga panaghap, pero posible siya nga mahitabo, nganong naingon anak ka. Siguro hingaon ka og mga Francis Foods, hilig ka og mga Dimeson, hilig ka og mga drive-thru, hilig ka og mga fast food. Ayaw, kumpiyansa. Kaya itong kinabuhi, fast food. Na ha? Muna ay posible nga may tabo. Ikaduha, nga nung magsigig sakit imong ulo, simple, malipong ka. Malipong ka, bulog ka nun na imong ulo, kulang og fluido, kulang og supply, kulang og kanini ang water level, ang imong ulo o imong utok. Kabulo ka, Lester John? Nga ang atong utok na to, ang atong ulo, ang atong utok, naglutaw na sa tubig, nagkinahanglan na siya og 70-80% nga tubig nga level sa atong ulo. Kaya kung dili kahinginom og tubig, musigid yun na siya og bati og kasakit. Musigid yun na siya og bati og kasakit. Muna siya pinakakuhan niya. Walay tambal sa sakit sa ulo. Sakit imong ulo, naka-headache, nga na ba, mga migraine, tawag sa termino. Basta kay sakit sa ulo, ingon na na. Wala na si tambal. Ngayon, ang pwede makatabangan na pain reliever. Pero ayaw, laumi nga di na mubalik. Kung ingon na lang siya kasimple, posible na siya nga dunay kakulangon o water intake ang imuhang lawas. Ah. Inom lang og sapat nga tubig, makatabang na siya og dako. Kung dili na jud kaya as needed, pwede siya ang pain reliever, pero kung imo na siyang sigihon, delikado. Pero kanara gyud sa solusyon. Ikaduha, kana mga ingon ana sa imong edad pero alanganin pa ang 30 anyos kay mo masinati na siya, sakit sa ulo, bulog, murag maglutaw, murag kagduyanon, unya murag ka og kaning magdigwa kay gikabuhi ka, pwede na siya sa mata. Ah, pwede siya sa mata. Pero alanganin pa sa imong edad, kana lang gyud ang akong nakita nga pwedeng anong magsigi nagsakit. Tubig lang ang pwede nga makatabang niya na. Unya, likay sa mga sobrang pagbilar. Likay sa mga processed foods. Likay sa mga dime zone. Likay sa mga pagkaon nga kanang instant ba. Pasudli og sapat nga tubig niya. Pasudli og sapat nga nutrisyon ang imuhang lawas. Kaysa imuha palang blood pressure da ng imong systolic and diastolic, rabing mo buagod, 90 over 80. Pwede na ka mapalid ani huipon. Grabe na ni sa kalipong. Niyayo si Gigbilar. Kabalo ka o sa sikrito, ana, para di ka mo si Gigbilar, dili mo si Gigsakit yung ulo. Kaya taong si Gigbilar, si Giglabad ulo. Bulog, perminti. Mura ka galutaw sa hangin. Sa yun, rana. Imong cellphone, ihatag si imong silingan. Kaya muna yung usas reklamo sa mga batanon ron. Sa tinood lang, ha? Nainom na yun ka. O kanini ang Kuya Dudes Protect Zinc. Para nga paspas ang pag-recover ni mo. Kuya Dudes Protect Zinc, kada buntag lang, human kaon. Ah, banati na siya, or buntag o gabi eh, para nga pas, dali ra ka nga ma, dali ra mo builo ang imuhang kwan. Labi na sa dunay katong mga maba kayo o white blood cells. Baba kayo o potassium. Kaya kani, ang imong potassium, ane, posible gini siya nga mubagsak mo tiyo. Kung ingon ani, na muna nga ang tao, muraka o kanini ang lumpo, murakag lumoy, murakag way unod, way kusog. Ah, inumi dayon siya o taas kayo siya o potassium level, content. Duha ka Kuya Dodge Spirulina BG Tablet o isa ka Vitaplex parang manumbalik ang imuhang igong kusog o persa. Sa mga ingon ani nga parihan niya o kaso, baba kayo o blood pressure na may uban nga taas ang iyang systolic niya, baba iyang diastolic. Nagwanten ka, nag-110 over 60 or over 70. Lipong yapon ka, na, dapat plastado yun. Nag-100 ka, 100 over 60 or 70, lipong yapon ka na. Kadili man siya mamahimong balansi. Ah. Sa mga, labi na sa mga edaran po nga naminaw karon, dali rang maluya, muragway umoy, dili kayo makaproduce ang lawas o potassium and electrolytes. Maunay makapalumpo sa tao, makawala o kusog. Di na makayag saging-saging. Tinood man na. Tinood na. Ang saging yun, klaro. Taas siya ang potassium level. Potassium content. Kapag musulod siya sa atong lawas. Pero dapat, hiyang ang kaneng, kung dapat, adlaw-adlaw, muna'y ginatrabaho sa imuhang lawas. So pwede ka, dapat ka dadlaw kakaon. Kabalo ba mo nga ang tao ay haram mo kaog saging kung na-diagnose na ng baba kay potassium? Saging saba. Oh, ayan naman ni guro, pag-iingnan na sa doktor nga, kaog saging kay baba kay kagputa. Ayan po tao na ni guro. Kaya ayang tiyan, wama naanad si kaog saging. Di ba nat si kaog saging saba? Gahi mo lang kayo sa hilison. Yan na pa si hyper acidity o GERD. Ah, nag-updos yan kuto-kuto, nag-igit pa siya. Gumikan kay wama sabti o mayo, napayuban nila, di po tarong, di po tarongon lang ipagpasabot. Ang potassium content or electrolytes ato ang lawas man god, kada adlaw na everyday na siya ginatrabaho sa atong lawas, ginatrabaho ni liver or ni atay kasiya man ang processor. So dapat mukaon kag mga pagkaon sapat nga nutrisyon nga naay mga potassium and electrolytes nga gikinahanglan sa atong lawas aron dili ta muluya, di ta mubagsak, dili ta malumpo. So po'y kabuang na to, ayha naman ta muka og dagag saging kung giing na natang ang baba kag potassium din, niniguro kag kaog saging. Adlaw-adlaw ba rin kag kaog saging? Labi nagsabaan niya, hilaw pag ipakaon, dili ang linungag, aslum, asidik man. Karon hilaw ipakaon niya, naanad kag adlaw-adlaw ka ni kaog saging, wala. Kung sa may tabo sa imong tiyan, makuratan, manibago. Unya kinana kay hyper si as gaslom na daan ni muntia nagahibe kay na hilison. Ang to ni kalibang nimo saging ragyapon gatibugol. Alboroto imong tiyan. Mali. Kung gusto ka nga, naay sapat nga potassium level ang imuhang lawas, sapat nga electrolytes, kaon sa mga pagkaon nga puno og tugob sa vitamin ug mineralis. Adlaw-adlaw na. Kay dili ang potassium, dili maingon ang potassium mo na imuhang electrolytes nga. Dili na siya maingon nga, pakauna na kong saging, ginibaba na ko, dili. Pero sa igibuhat sa tao, ayan na maniguro ka og saging. Iinom og electrolytes. Oh. Para lang mo saka na kung magkasakit na, ah, di ba? Ito mali agi yung desisyon. Muna, dire ka Kuya Dodge, dire nino na masabtan o tarong. Inga nila nga itong pag-deliver sa itong pag-programa may kabayan sa panglawas, pero tugkaran ninyo mayo. Musipyat ni Lugas Lanotra. Muna'y klaro niya. Muna, timbang-timbangan ninyo, asa mo, kanang balansiyan ninyo daan, kung asa mo, hiyang or mamalit sa mga produkto nga naay sapat o insakto nga pagpasabot. Kuya Dud Sirbal Products, uy. O may magbuot na ako, galsahaw na ako ng bangko. Kaya ako mo ng programa. Pero timbanga, timbang-timbanga ninyo. Kaya sa matuura po dayon mo o istorya o testimonya. Ana lang siya kasayon, bitaw sa tinood lang. Kinahanglan balansyado. Kinahanglan kabalo ka mo pa, mo pa anod-anod. Oh, gibawalan ka ayaw kaon. Nyanana di kaway kaon-kaon. Ayog kaon ani kay bawal, delikado. Ana na impas usab na imong kaon, puy doy natong kamatay. Ah, di ba? Muna ang kwan sa balikan natong potassium na electrolytes. Dili kay aya na kamo kaon og saging kung na-diagnose na ka baba kay kag potassium. Baba kay kag electrolytes. Napay kabuan, napay kalaki na to din eh. Oh. Ang kanini ang energy drinks or kaning taas kag electrolytes or dextrose unsa man ang naa diha. Oh, pres, pangalan nato Gatorade. Sa uban nasod. Ah. Oh. Imnon lang na siya sa mga atleta. Panahon nga duna silay mga activity. Mga big event. Pero sa gibuhat nato di mga Pinoy. Ah. Inumo nato na di og nay nagkalibang. Ewan na so ang Gatorade or any electrolytes ng mga drinks niya, inumo na siya during panahon nga naay mga big event and activity sa mga atleta. Pero diri sa to, ah, ginainom na to na diri kung naay magigit, huwag kalibang. Inom na ikaw, kaon ikaw mga gulay o prutas, sapat nga tubig, nga gikinanglan nun, di. Muhatag i-produce na sa atong lawas, i-provide na sa atong lawas nga mapagawas siya og natural electrolytes. Pero saan niya pagpagawas og natural electrolytes ang ato ang lawas? Nga sige ramang kag noodles, sige ramang kag canned goods, lapa, corn beef noodles, beef loaf hotdog, sige ramang kag atong drive-thru, sige ramang kag order ang mga bucket meal C1, C2, C5. O saan paghatag og electrolytes sa imong lawas? Nga kada order ni mong pagkaon, igaagi man ni mong cellphone. So sa metabo sa imong lawas, kinalaunan. Mura nakag milo nga napas mo. Okay mo na man ang gisugyot na ko nga kung naano man na to, naana na nato nga activity ba kanang lifestyle nato, naana di na din na siya mawala, mura gihakop na mangunta sa teknolohiya ba, gihakop na ta. Pero ni ako nagsugyot ninyo nga kung dili man nato malikayan gyud,

0: sila palayason. Kay kung dili ninyo nabuhaton nga wala mo supplement, gamo bitaw gitawag supplement. Olay, dili dili ninyo supplementuhan ninyong lawas, sige mo pasulod mangingana mga process food sama tong akong gingon sa una, kaganiha. Mubagsak gid ta, wa patay 50 karon, wa patay 60. Mao bitaw nga mga eksperto gipaubsa na ang mga retirements karon sa mga trabahante kay di na na magli, moabot yung panahon nga 40-50 pa lang ka, manguringkong na jug ka. Daghan kay 40 anyos karon, 35, 40, 45 magdaot na ang pananaw, mutuo mog sa dili. Ay na kayong pananaw. Wala tayo kong oras mga igalik. So on, gustuhon ko man nga mupadayon sa nana pa nagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako, kini ang inyong pinalanggang Kuya Dudes ng hinaot nga kitang tanan o kamo ng hinaot nga nakahatag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Klaro, tataw, hanay, haom, binisaya dyan nga pagpasabot. Dagan og dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod og mapuhon sa susamang oras og susamang istasyon.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sabkini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore dool sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang turmeric o luyang dilaw taas ang kapasidad sa anti-inflammatory o antioxidant properties. Bot pasabot, paspas mo pahiyos sa tanang klaseng paghubag-hubag sa kalawasan. Tungod sa antioxidant properties, kita mas maprotektahan kontra cancer, stroke, cardiovascular diseases. Ang turmeric mas gipakusgan tungod sa chemical nga curcumin o ang nature's natural pain reliever. Sa matag tumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Kumpletong pangalan ganin mo siya.
7: Romel Flores, Kapatagan Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit na naging diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga doon katulig na kapin akong gainom maning inyong produkto, sir. Pati nang sa akong mata, medyo ni kanina nabos siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun akong mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko. Katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos kakapli ko, buntag hapon. Muna, doon na giambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayo kayo, alang ako.
6: Pangalan ganin mo?
8: Ellen Gumapak, DJ.
6: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 5'7", DJ.
6: Unsa man day, pamati na mo kani adto, ma'am. Nga nung ingon adto man to pagka-text di mo nga, murag, paminaw ni mo nga, murag, di na ka mabuhi. Sige, isay-say ko naman, be.
8: Anang, naamang gugo, ikan na bitaw, upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Ikan na, murag, alag ka na ko, DJ. Nakahan ako, DJ, hindi naman siguro ko mabuhi. Naamang ko, DJ. Yan po, siya kong balisalan, DJ. Pagbiman ako sa imang programa, na malit kong lima. Iinom ko, anak. Isat lang ako, kung daring pinit, sa may tutoy, upos akong ilukan ba? Anak ko nga, naunin.

0: Bigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
3: Yahoo!

0: Tigalog, kumusta? Gamaayo nga adlaw, kaninjong tanay. Maadyo nga adlaw, Luzon, Visayas, nga Mindanao. Ala, kumusta? Kamuntanan, mag-iigsoon ko. Adlaw karon nga Webes. Mirejahan, Mayo 28, tuig 2026. Maginaon ko mga palangga na akabos kapiskay kabaskog si inyong kalawasan. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Kumustamos mga amigog, mga higala? Nakaplaster na ba? Nakalingkod, nakahigda, nakaduyan-duyan? Oh! Nakapangniyugpos na ba ang all? Unsa man ang inyong mga buluhaton ni mga orasa, basta naminaw sa tuwan tulumanon. Maayong pagpapinaw sa inyong tran. Maayong pagpapinaw sa tibuok probinsya sa Bohol. At mga egzoon des probinsya sa Bohol, maayong pagpapinaw o maayong hapon sa inyong tran din ha. Pinausap din hi sa Camiguin Island. Kung sa man mong orasa na minaw din hi maayong pagpaminaw. Nabino po din hi sa Zamboanga del Sur. O sa Misamis Oriental. Lalawigan sa Bukidnon. Pino po mga gala sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur. O sa Surigao del Sur. Magandang araw po sa inyong lahat. Nana po ng inyong amigo, ang inyong DJ nga sabaan, DJ nga tiguang ug tingog, pero batanon pagbarog, DJ Uniok ng Bayan. Atong hotline, 0955-9378-0544. Ala sige, naka-volume na ba ang inyong mga radio? Volume na ninyo, mga sana o sano ha? Dali aramigala sa panahon, ay, kapit na matapos ang bulan sa Mayo. June na yun. Di ba mga Marites sa Katulingban? Diba mga silingan nga mga kugihan, silingang purya buyag, o mga silingang purya gaba? Diba dali ram panahon, diba? Importante mga palangga, doon pa'y panahon. Bahalag dali ram panahon, importante na apatay panahon. Kaysa wa na tay panahon. Dili pareha ng imong bana, sa gadalag barkada, wa na'y panahon sa asawa. Diba mga bana? Shout out sa atong mga hook up FM station ha, dinaguntan mo maisa-isa pa. Abay-ubay na good mag-exon ang atuang mga hook up FM station. Ato pasalamatan ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pito Pito Mineral Eye Drop. Pito Pito Liniment Oil Hot Extract. Pito Pito Herbal Oil. Pito Pito Relaxing Gel. And Mimo Pro Plus 4 Kids. Ginama sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal. Subay-subay sa mga butika sa inyong mga dapit o diniusab sa mga istasyon inyong ginapapinawan. Kinaa din hi mapalit ang atong mga produkto. Sa gusto mo text mga higala o mutubag sa tuwang tigmo, 0955-937-8054. Okay, dito maglangay, DJ, greet lang ko sa akong asawa nga guwapa. O kana, yun. Malipay baya ang imong asawa pag igno ng mga gang, partner, love, bi, mami, daddy, Awa may, wa may daddy sa asawa. Aka nang langga, sweetheart. Guapa kay kaya.
1: DJ, makadungog talaga ko anak DJ sa kuamba na nga. Guapa ko.
0: Hmm, sa man.
1: Kana mahubog ragid siya. Mogod siguro mag magpahubog-hubog na kumbana DJ para nga ignon ko guapa. Pero og di gid mahubog akong bana DJ, di gid miingon akong bana nga guapahan ni mo oy. Ngano man gid mo mga bana mo gara ra mo miingon og guapa ko og mahubog mo. O na giver kayo ang akong bana DJ basta mahubog. Mo na ganahan jud ko basta akong bana mahubog DJ kitagaan kog kwarta, di ba bana ko?
0: Naay mga asawa masuko og mahubog ilang bana, pero dili tanan. O tinulpitan na? Di ba mga asawa, malipay mo pag mahubog inyong bana nga naman. Giver inyong bana, manggihatagon ba, muhatag og kwarta. Ingon na nga, ay, nakikwarta din na tayo, pang pagwapa ni mo. Day, burag, emong nawang day ba, burag nagbangguran.
1: Nga naman dong,
0: burag, naong sa naman emong nawang day, naong panaday.
1: Nga na lagi dong,
0: nakikwarta day o, 5,000 pag pagwapa day.
1: Hubog ka dong?
0: Wala, ayaw mo, gug ko na yung mga hubog. Good. Sige na, kuhaan yung 5,000, sweldo ba na ko ganina?
1: Ayaw! Dong, ganahan yung kunin mo dong.
0: Ano man day?
1: Muhatay yung kasi mong sweldo.
0: Ayaw naman tinagang buga. Sige na, 5,000, papagwapa na ni mo ha. Magpariban ka. Sige na, lakaw na, lakaw. Ayaw!
1: Salamat dong.
0: Ah, sige day, guro mo sa mo, kagkagwapa day. Love you day. Ayaw! Wala gay. Kida na sa asawang 5,000, nagpariba ng asawa. Nagpa-manicure pedicure. Palit og bags, palit og mga pangpagwapa, mga sabon, mga cream. Palit og pahumot. Ang nabilin sa 5,000 usa ka gatos. Agay pagkaugma. Nahuwasan na ang bana. Nga lang ba na, wa na'y sulod kwarta yung pitaka? Ayaw! Inguneng ba na? Day!
1: Unsa man, dayling?
0: Nitulid lagi rin mong buhok, day!
1: Ha? Huh? Natingala ka?
0: Natingala yun ko. Asa magkagika? Nag-loan ka sa asa? Loan na sa asa, day!
1: Unsa'y loan? Loon, sa mong kagaral, waka kahinomdom kagahapon.
0: Sumbade ako kibuhat na kagahapon.
1: Mauna ni Mudo, makuyawan masagta ni mo, kitagaan ka na mong kwarta.
0: Pahala mo po yung kagahatak ni Muday.
1: 5,000!
0: Para unsa na itong 5,000?
1: Ay naunsa, hubogin siguro ka ba? Ningod na ba ka na ako, ang atagaan ko ni mong 5,000, kaya ipang pagwapa na ako, mabito, nagpariban ko.
0: Mo, dede, huwaman ko kahinom-dom, day. Matang to, dinil hatag ang 5,000, day. Matang, di ko na tinuod, day. Hubog na ko siguro to.
2: Para, nagmahay ang bana. Panahon mahubog mga palangga, muhatag og kwarta. Ne, okay. Ne, ni guapa ang asawa. Pero, mo lagi, nagmahay ang bana, gawa na si kwarta. Mo lagi na mga bana lagi. Naapoy ubang asawa masuko og mahubog ang mga bana. O katuka kanina kay malipay pag mahubog kay giver yang bana. Naapoy ubang asawa masuko pag mahubog ilang bana nga naman.
1: Wa may kwarta, mangutang pastindahan.
2: Kisag direra ka kita sa Pilipinas, kita kagbana nga way trabaho pero palahubog. Sige pangutag sigarilyo, sige pangutag ilimnon, sige inuman ng suktong. Mayo pang tuba kay okay ra. Balag manimahong babay mang tungog. Paita yung unana no kanawa kay kwarta ba mangutang na lang sa tindahan ro ipalit og ilim nun. Ipalit aron nga naiinom pero inig ka sweldo. Agoy wa na likalika na sa tindahan. Tingnan ang tindahan nga unsa man sa no nga ting sweldo man ni aron. Doko-doko man. Ngisi-ngisi man mo. Relate ka na. Dada. Okay, basta tagbinsa yung mga ikan. Hala, sige. Dada yun ta. Si Mendeng. Dita Megalas baga binsahi akong tubag. Ah, sa tigmo kay kandila gigamit sa pagbunyag si Zaldi Perez di taga barangay Binaton, Digo City. Hello sa mga taga Digo City, maayong pagbabinaw. Dejo Onyok, ingon sa ako papa nakita kadaw niya sa Facebook. Ako po kita naaw, batanon pa man lagi ka, DJ. Legit na imong tingog, DJ. Oh, yeah. Oh, yeah. Kaubo mo sa tani. Oh, yeah. Makalanya, mag-good ka, DJ. Oy, Mimi na salamat, Demi, ha? Legit, oy. General, good evening. Pasat out ko sa ako mga parinti diha sa Kambakay, Batuan Buhol, og sa Tagbilaran, sa Dangkagan Bukidnon, sa Balay-Balay Bukidnon, og sa Kibawi, hinaot unta imo babasa kay Onyok. Kalingaw jud kaayo minaminaw sa imo tulumanon ang nagpasat out karmi ng Matalam Cotabato. Ayan, shout out to mo diha, Carmi. Diha sa Matalam. Ayong pagbuminaw sa mga taga Matalam. Gimingaw na kuwaning Matalam ba? Diharap ako tigunungan ng terminal sa Matalam. Oh, yeah. Kana mo ato kong magsaysay Davao del Sur, diha ko tigunungan ng terminal sa Matalam. Sakay na po padulong Banselan. Taog Banselan, sakay na po tricycle. O pwede ka pa doon magsaysay. Na ami ganahan kay diha. Sa kong commander na ami ganahan kay kaunong diha katungkuhan. So titawag ato. Kadong apa. Oh, apa. Sos, labi kang apa diha sa terminal sa Matalam. Shout out sa mga taga Matalam, Cotabato. Last na lang na ko ni nga text. At DJ Ugma, expire na akong load. Sunod adlaw, wala naman ko'y kwarta ipalood. Halin raman DJ sa Balanghoy. Makatext ko nimo sa Hunyo. Uy, kaluoy po na niyo eh. Ang saman, loadante ka? Ay, ah! Kaluoy po na eh. Sa Urmok City. Sa Urmok City, liti man rin eh. Grabe na rin kita'y avid listener. May gala sa Urmok. Ingon siya mga palangga. Ha? Palindra daw kuno sa Balanghoy iyang gilod aron makatek sa kuwang tulumunon. Salamat kayo sa mga taga Urmok City ha. Ako sa ning Iguarmi, kay Isebe, kay Basi Maludan, dani. Luoy po mga higala. Eh, halindra daw sa Balanghoy. Tuyoon yung nagpalod aron makatek sa kuwang tulumunon. Salamat naman niya ha. Salamat kayo naman niya. Okay, dirita kog mo, hoy! Ako tubag si Muntik mo din sa unyong imod yun ni Hipuson. Aron din yung makita sa uban. Dani ni sa Buhol, maayong hapon. Ikagadan niya. I-appel, mani mo ng palaman si Mang Ilong. DJ, ayo ako ahong tubag sa tagna sibot. Sibot ko daw computer. Ayan. Good morning, DJ. Pasat out. Always me, kapaminaw si mong programa. Gulong ng palad from Banisilan, Poblacion 2, Cotabato. De Mao! Dejo na akong tubag na mo. Dejo na akong tubag na mo sa imong tigmo kay sekreto para dili mahibalaan sa uban. Okay. Onsa man, i-explain gamay, ha? Tuhagi gamay imong tubag kay kuwang ra gamay. La. Direta. Diyan sa tagpila ang inyong pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal confirmation. As lang ko, diyan sa God bless and more power. Okay, itong tanawon. Nara. Okay, ang pito-pito herbal capsule is tag 17 to 18 pesos ang pito-pito capsule. 170 to 180 ang pad. Dire sa Bohol, tag 18 ata, no? Tag 18 pesos ang per capsule. O niya, ang ato ang Cofemex is tag 200 ang box. Dayon, 1 pila ang box ata. 200. 200, ha? 200 pesos per box, dire sa Bohol. Dire sa Mindanao, 180 to 200 pesos ang per box ato ang coffee. So, surayin ninyo ka ito ang pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal confirmex mga palangga kay tested and proven gayod gini mga egzoon. Muni ang ginabalik-balikan sa kadaghanan kay ang ito ang produkto mga palangga dili ni is na biro. Kung sa tao pa mga palangga, kinig yung tao nga friendly ba? Friendly kaayo ang ito ang pito-pito capsule o pito-pito confirmex. Kutob sa iyang malabyan mga palangga dahil sa mga lawas nga naay gibati mga palangga naay mga problema iya ganang hapitan iya ganang ayuhon or tagaan o kaayuhan aron maalibyuhan. So kamo diya mga higala kung wa pa mo maayo sa inyong mga balatian wa pa mo maalibyuhan itry ninyo nga ito ang produkto Exxon. Basin ka mo makaangkod o galibyo, uman ka mo makainom o makatake sa ito ang produktong pito-pito capsule o pito-pito herbal confirmex. Minaw sa taga-testimony mga higala, ay nasayot na mga Exxon nga karong panahon na pwede na gudaghan na ang mga gumagamit din ng ato mga produkto Exxon. Tungod kay... Nara. Tungod kay daghan yung mga testimony mga palangga. Atong bawon mga igala si Junilo Tagapanglaw Bohol. Hello, good morning.
3: Good morning.
2: Good morning si Dijon Yoko sir.
3: Mayong buntag.
2: O kira sa imo nga i-appel ta ka sa raffle karong May 15.
3: Pidira.
2: Sige. Kining kumpletong pangalan gani ni mo sir.
3: Junilo de Acer, katong gitik na ko nimo sir.
2: Junilo de Acer.
3: Oh, mo lang to tinod kong pangalan.
2: Taga Panglao Bohol.
3: Oh, Bohol, Panglao Bohol.
2: Okay. Sir, unsa ka tinuod nga user ka sa Pito-Pito Products?
3: Oh, nagapalit kong Pito-Pito Products. Nagkaroon kong mga tulog a box.
2: Unsa man sir katong kape?
3: Di, katong capsule.
2: Okay. Tulo ka box na imong nahurot?
3: Oo.
2: Unsa man ay sakit ni sir? Kaniad to?
3: Wala lang. Gusto lang akong minom. Bakit, sige mo kung nakalungog sa imong programa para makalingaw kung kayo ka. Hindi yun na. Mamina ako sa imong programa.
2: Kadaan lang yun?
3: Oh, kagatlaw na. Kaya mag-start na nyo sa 92.7 kung man na. Ala una nga to alas dos. Muna akong pinamina perminte.
2: Wow, salamat kaayo Sir Junilo. Sir, kining unsa may pamati nimo karon sir sa dihang nakahurot na kagatulo ka box ga pito-pito capsule.
3: Kondisyon ra kayo anytime.
2: Wow, kung makadaro gud.
3: Perminte. Akong katambag sa Bohol. Katong nga pa mo nakatila o pito-pito plus, palit na mo sa pito-pito plus kay piktibo kayo sa mga balatian.
2: Sir, salamat kayo, Sir Junilo.
3: Salamat po, DJ.
2: Okay, God bless. Bye-bye. Hello.
3: Hello.
2: Hello, good morning. Si DJ Onyok ng bayan ni po. Pangalan ganit ni mo, sir? Palihog?
3: Patahin nyo lang ang Tagalubok.
2: Unsa sir, pangalan sir, gani si?
3: Catalino Lagang.
2: Tagasa sir?
3: Tagalubok, Bohol.
2: Lubok, Bohol.
3: Oo.
2: Okay, kanunay naminaw si sir sa itong programang Gulong ng Palad?
3: Sige, di ko paminaw. Okay, mga ay kumagpatalingog ni mo,
2: ha? Sige, sige. Sano, kinimpila na may edad ni Sano?
3: 62.
2: 62? Minyo na ka, sir.
3: Widow, bao, namatay ang asawa.
2: Balo. Sige, sir. Kining, unsa man nga products imong ginainom karon, sir?
3: Kwan, dito kapsul o kofemet.
2: Okay. Pila naman kakaadlaw naggamit, ano, sir?
3: Pila sa semana na.
2: Tulog ka siman? Okay, tulog ka siman. Kumusta man imong paggamit, sir?
3: Sige ko, pangihi, ma. Kanagabi, kaya mangihi ko ba? Kawalo, kapito, buti na. Ya karon, mangihi ko mga kaduha na magabi
2: So, kaniad to, kada gabi eh, makapangihi kag mga kawalo ka bisis?
3: Oo.
2: Sa dihang pag-inom ni mog pito-pito capsule o Cofemex, kaduha na kagapangihi.
3: Oo.
2: Uy, praise the Lord, na normal lagi yun mo ang pagpangihi ni mo. Pila naman to kaadlo ni mo, dahil gibati ni mo, nga sige kagpukawon o gabi eh, sige kagpangihi.
3: Tugay na sila ng kakatuhi. Primero, hindi ka pasikap ko ni Dantara ituluway eh.
2: Daghan.
3: Kailitin ko pa, kapasikap.
2: Unya, daghan na kagtambal ginainom sa una.
3: Resita sa doktor.
2: Resita sa doktor, pero wala ka mauli eh.
3: O, maumang gihapon.
2: Maurig gihapon. So, karon okay na ang imong pamati ni mo?
3: Oo, na, okay na ang pagpangyay na, okay. Bisag madlaw yun, mga makapangyay ako, mga kalawa ka to.
2: Sige. Unsa may imong ikatambag karon sa mga taga-Bohol nga adunay mga ginabati sa kalawasan, sir? Tay?
3: Ako naman sila mawagon nga, pinsa to may mga ipati sa ilang kalawasan, palit mo sa 52 kapsul, 52 kupimit kay Bayo na Amintinon.
2: Okay, sige. Asa man kang estasyon na minaw karon, tay?
3: Anong kaanang kwan? Ano mo
2: morang ng palad? Kining naaba ka na minaw siya kwan? Kaya 92.7 or 89.3? Sa 92.7 ka? Sige, sa B Radio. Sige, tay. Salamat kayo, tay.
3: Salamat po.
2: Okay, God bless. Ikaw igsuon kung nakaangkon ka o galibyo o kaayuhan sa dihang nakainom ka o gapito-pito herbal capsule, i-share. Dire sa ito ang programa, mga barangka, aron mag-igsuon, madunggan usap sa karaghanan ang maayo nimong testimonya. Kay ka na igsuon nimong testimony, maayo usap ka na kapangdungog sa ilang mga palangka tungod kay ang produkto sa Melbourne igsuon. Doon na po'y lain ng mga igsuon nga doon ay gibatis kalawasan nga nakaangkon o galibyo o siya natabangan. Sir, palihog mga palangka ang imong naangkon nga kayuhan? Nga, pila ka adlaw ka, pila ka buwan, pila ka tuig ka ka nag-anto si muhang sakit igsuon. Apantungod, ano maong produkto mga palangga ni anak ka karon? Himsog na imong panglawas mga palangga. Pasalamati lang sa Ginoo. Ang imong pagtestimony dinis kong programa mga palangga, dili na ingon nga para sa imong programa, para sa tanan. Kay sama ragod sa imong kaniadto, nakadungog ka mga testimony, naaghat po ka nga mapalit ka. So, ikaw naman po karon ang nakaangkon og ayuhan, nakaangkon og kining alibyo. So, i-share po sa kadaghanan aron makadungog tong mga tao karon nga doon yung mga balatian sa kalawasan nga ang produkto ni Melbourne Igsuon legit, tested and proven. Nga maghat po sila nga, sa kaya ba? Pasuwayan po na ako ng pito-pito capsule o pito-pito Cofemex. Palihog lang sa mga naminaw karon kung naggamit mo o pito-pito capsule karon, nakaangkon mo alibyo, teksiko karon. Oh, katong pito-pito capsule, pito-pito coffee milk sa tiksi ko karon ayo kauaw mga palangga. Dali, raka ayo good. Oh. Sige, tiksi ko karon mga igsoon. 0955-937-8054. Ako na itawag sa inyo. Pwede po, dire mo text mga higala sa 0955-399-0269. Kanto lang ng mga user ha. Ayaw lang mo diha pagtubag sa tigmo. Kanto lang mga users na to. Or, dire sa ito ang hotline nga andan, 0955-937-8054. Texti lang ko ninyo kay ako na itawag sa inyo. DJ, user ko si mong produkto. Sige, pag-text karon. Kay June 15 ang ato ang raffle mga palangga, dili ta mag raffle karong May 31 kay alanganin sa adlaw. So karon na lang tang June 15. So aron nga mas daghan ang maka-apil mga palangga, ayo mo kabalaka kay unom ang makadawat og premium zone o makadaog. Ang atong raffle karong May 31 dito na sa June 15. Pero mag raffle ta para sa sender karong May 31. Ano nga, di na po tantong dako atong premiuhanan. Sender lang sa ta. Sender lang sa ta karong May 31, mga higala. Igsoon, ayaw kalimot. Ang maayong panglawas, mo'y ilabihan nga investment, igsoon. Mo'y dapat ato mga palangga i-invest nga makaangkon kita, makalikom kita, og maayong kalawasan, mga palangga. Pinagis pag-inom og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Covamex. Siyempre, mga bata, ayaw po mo kalimot nga mag-Mimo Pro Plus for kidsan mo.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ugligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag o pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ Onyok,
5: maayong adlaw sa tanan, DJ. Labi na usab gani mo, DJ, maayong adlaw gani mo. Salamat sa imong pagtugot nga ako kinay ma-share ang akong kaagi sa kinabuhi. Ako di ay si Alena. 36 years old. Dunay usa ka anak. Ani ako nagpuyo dinhi sa Zamboanga del Sur. Nagpamasin lang, DJ Onyok, nga imo kong matambagan aning ako ang mangit-ngit nga siliran sa kinabuhi. Masayod ko usa ka nga makahatag og kahayag niini. Sugdan ko ang tanan. Pag-iniya ang mga paghintabo.

0: Hoy, hayag na kaayo magkita tas mga bata.
1: Humot ka kaayo langga.
0: Wala na kay Kapoy.
1: Wala na.
0: Mayo, inawala na yung kapoy ni mo.
1: Mga ganina nga. Habi di mo. Maskin nga, nanatay anak. Pero yung kagwapa ni mo, huwag yun maglubad. Mura kagihapon og dalaga. Huwag yun magpasagda ng imuhang kaugalingon ni mo. Nga di ka malusyang.
0: Siyempre naman, alangan magpalusyang lusyang ta. Basin pa lang, biyaan ka ni mo.
1: Dili ka na bahi mo, Alena. O sige. Hayag na. Alena kay mga pinata. Uga, mutrabaho ko karon. Sayo ko uli niya. Yun o na.
0: Sige.

grabe sa gayo mo, Alino. Eh, bisag minyo na mo, mag-addo mo berkado, mag-holding hands, gahat po mo sa imong bana ni mo. Di mo mauaw, anak. Ma, mamanay gusto sa akong bana. Wala ko'y mahimo, huwag mo na iyang ganahan. Importante, ma, wala may gitamakang tao. Wala may labot sa... Ay ka ng mga marites di ha. Unsa may ilang imarites, ma. Gawas og nagbaklay ang akong bana, padilong sa merkado, og nailaing ka-holding hands. Ako ra ang ka-holding hands sa akong bana, ma. So wala ko'y dapat nga ikabahala o ikabalakan ni anak, ma. Ay, sinoon, kay kami manggod si mong papa. Eh, mayolas dalaga gulitaw pa. Pero sa dihang namin yun na, nagkaanak na mig-usa, hantod na nga nahimo ng siyam, di naman ganahan imong papa o holding hands na ko kay tiguwang na daw kunubeh.

0: maayo ka sa'yo kaganag uli.
1: Oo. Kinig yung mga iro sa itong mga silingan.
0: Nga naman.
1: Sige, nagusig. Disturbo, gayo.
0: Sagdae lang na sila. Kulang lang tingali na sila bahog.
1: Unsa man eh.
0: Unsa man.
1: Humana naman dagpa ni hapon.
0: Yes. Humana na sad kog banig.
1: Humana ka nagbanig?
0: Mm-mm.
1: Oh, sige, sige. Mas maayo pa. Wadon na ta rito. Aron nga magsugod na kita.

日と、abini mo, maskin nga kining imo, jutay kayo.

0: Gisahod good ni mo.
1: Kung sa gagisahod good?
0: Gisalot ni mo. Imagong... May gani ka wala ni awas ang tanin. Lito, salamat kita gaan kinabog anak. Gusto biyang tanako nga. Maabot og upat o na mga tong anak. Basin, di nakabot ang imong similya.

0: Oh, sayo man kayo to naglakaw imong banda.
1: Sayo magod ilang trabaho pa?
0: Mao ba? Oh. Ako bilib ko ni mo, o bilib ko sa imong banda ni mo. Ay, di good mo mabag ko. Oh, palihog ko charge aning akong cellphone, ha? Saon man nga naputdan ganintan may kuryente dito sa bahay.
1: Mao ba pa? Ah, sige. I-charge lang natin, he. Pila manibero na ninyo dito pa.
0: Ay, damay raman. 112 rang among meron nun.
1: Oh. Oh. Nay 500.
0: Oh. Nga naman na kay kwarta?
1: Sildo man sa kumbana kagahapon.
0: Ah, maodi ay. Maodi ay nga daghag ba sa iyo din, he? Gainom dae mo sa imong sa imong bana ni mo.
1: Yes, pa.
0: Ah, maodi ay nga sa iyo kaayo to nag sa iyo kaayo to naglakaw kay humana di ay.
1: Si papa, uy.

0: nagpalit ulit sa libo. May problema ba?
1: Wala.
0: Unsa man ang gitan-on mo? Yun na ba? Magitan o kang porn?
1: Eh, rin yung sabad niya, madunggan ta silingan.
0: Ganun may tanaw ka na? Gimingaw ka ba?
1: Wala. Tanawa ra good o?
0: Oh. Kadagko ba na? Ano may katawa ka?
1: Maogani. Sabi ni mo, nanganday good ko ani nga, ingon ani ni mo ha pa.
0: Hindi ka nabay mo.
1: Dito, may mo ba? Nga, binat-binata ng imo.
0: Binaton o royo eh. Sige na, ato na tas kwara to. Iyo mo dyo kong gipainit.
1: Busy pa ko. Dagan pa kong trabaho on.

0: Ora non è problema, lo pre.
1: Ora
2: non è problema, ma è per me che mi ha dato spo. Patapangon da curinio. E per me che il lenghe. Ma io mo inject. Dako-dako po ni nga to.
0: Dami, kaila ba eh, pero muhatag gagwan five.
2: Bisang pag ito five ko na.
0: Ah, sure ka?
2: Basta, mayo lang yun mo. Mayo lang iyang trabaho, tagaan ko. Basta, madungagan nag-insist ng ako.
0: Ah, sige. Meh, down payment sa
2: bisan pagkaroon na.
0: Karoon na yun?
2: Karoon na yun. Sa pamayato lang nga yan, unya na og mangluod na yun ang akong asawa na ko. Sige na, tara na, ubanin ko ninyo.

0: kahumot ba ng giluto ni mo, Alena?
1: Nagluto ko manok na adobo, ma.
0: Ay, maayo. Unsa na manok, Bisaya?
1: Yes, ma.
0: Ay, very good. Paborito kayo na ng imong papa. Ay, bili kong pako. Kaya mo na paborito na ako.
1: Oh, sige, ma. Wala problema.
0: Oh, yun na pa. Alasiti na mas gabi, iwa pa makauli imong bananin mo.
1: Tingali nag-inom to, ma. Ay, saan man? Sildo naman sa niya.
0: Amo ba? Ay, noon sinaman namang sildo si mong bananin mo. At o ano po to, gatigom. Ah, nagtigom na po to sila.
1: Malagi, ma. Mamagin na, permintira man na sila, mag-reunion.
0: Ah, sige, sige. O, ari lang usak ko sa, ha? Magtanaw lang usak kong TV nga, re.

0: tay. Muna niya akong barkada na ko, tay.
1: Oh. Oga. Dili ka na bahadlok. Masunod ang bahadlok ng imong barkada, di mo. Dako-dako, magunding dagom nga akong ituro ka ng iyang pagago. Oh, ali. Sulod na sa kwarto.
2: Batagbay. Kanako mas dagom gidaan ni tatay.
0: Ah, umalay mong pangandoy ni mo. Maayo kayo na. Abi ni mo. Wagay palya na iyang trabaho.
2: Mo ba, bay?
0: Oo. Oh, sasalig lang ka. Sige, sige, bay. Soda dito. Mga 2 weeks ago. May effect na lang. Kaingon yun yung mga asawa ni mo nga. Ayaw call, bata pa ko call. Sige na, soda.

0: ayaw naghahadlo ka. Oh, shit. Ako na nang iturok. Oh, kubuan na lang imong karsones di mo.
1: Ah, kubuan kong karsones tayo.
0: Sige na. Kubuan na lang karsones di mo. Ako na nang iturok ng akong dagom. Kahadlo ba din eh? Ah, oh, tay, kubuan ko na. Oh, naratayo. Ay! Mauding imong pagago ni mo. Ay, pastinan. Ayong kamalaka. Unsa gusto ni mo. Hibuon taning dragon ang imong pungango. Kanagong jumbo na jumbo.
1: Ay, ikaw ba na tayo?
0: Ah, sige. Oh, paakan ning panapton. Aron di ka makasakit. Ah, makabati kayong sakit. Paaka-paaka. Isagit lang, ha?
1: Sige tayo.
0: Oh, sige na, sige na. Ah, ako na ding itusok. One, two, three.

0: naunsa ka? Kapila na ko gabantay ni mo. Nagsige na lang kag-absent inuman trabaho ni mo. Late to.
1: Oh. Lain lang akong paminaw na ko.
0: Lain naman paminaw? Unsige magaghawid na imong pungango ni mo. Nga naman. Nasira na ka? Na it's HIV na ka? Mura ba na iuso ka ron? It's HIV.
1: It's HIV, good on town. Di na tinood. Main nga akong kuto-kuto na ko. Akong pantog na ko.
0: Mauna, sige magiginom.
1: Basta. Ma-surprise ka puhon.
0: Surprise, surprise ka di ha. Wala ba ko ganahi ha? Bantay ugma, di ka matrabaho. Hapita ka magduwa ka si Mana. Aka katrabaho.

0: Ayaw kayo matrabaho na kaugma. Then? Ay, si pangumot yung kukumelon. Si magpangumot.
1: Abidin mo. Pinangga tika kayo.
0: Pinangga sa tika. Ayun na sige pangumot di amaram gihapon. Igura na ni pilit ng imo.
1: Unsa gyud ni pilit oy?
0: Kay dili tinuod man sad na.
1: Mahimo ba di bang ipasiga ang suga?
0: Ipasiga ang suga? Kay ngano?
1: Basta ipasiga ang suga. Makita mo gansay akong surprise nimo.
0: Asa mang surprise nimo? Anong... Ay, naghubo ka. Nagkunsa ka din dito.
1: Ay! Ayun na sampungay na yung mata nimo. Look at me. Tanawa rin akong pungango.
0: Oh my God! Onsi na hitabuan na imong... Oh my God! Wala! Ano na ako sinahitabuan na?
1: Di ba?
0: Tako ba na dito?
1: Alida!
0: Kinuog ko at umiagi ko rin ipilit ka rin. Para pag 8 inches naman ooy!
1: Alina diri.
0: Itong... Dito ba? Sabi ni Uy, grabe sila ni Uy.
1: Ako nang i...
0: Ayoko! Lito, sakit kayo! Ano yun? Grabe, diabot mo sa puso doon. Ano yara?

0: Radyo Unyok. Wa ko makagwanta. Grabing dugo-dugo. Nganhes ako ah. Nasobraan gadgad ako kuya sa iyang. Sayang kuko. Nasobraan rapod gad ako sa yun na kuya. Halos maabot gus pusod. Maudi ay, dito ko nahibalaan, nagpaturok ang akong bana. Di joon niyo, milakaw, bidagan ko. Tungod sa kasakit. Nalismaya, o medyo nalain ko nga to sa iyaha. Kontento naman ang tako, kuya, maskin inato. Pero tungod ni hubag yun ang akong kinatao, kuya. Palihog. Ang simay kong buhaton. Ang akong private part, bitaw, kuya. Naghubag yun. Palihog, dabangi ko. Magon sa imong ma-advise ani DJ Onyo. Dagang salamat, DJ.
1: Maayong adlaw sa atua mga suking tigpaminaw, labi na sa mga aduna na edad nga 45 pataas. Pwede po na ito babaan 35 pataas. Mga herbal supplements o herbal nga mga halaman nga dugay na ang ginagamit sa tradisyonal nga medisina. Apil na din hiang late sa tuang blood pressure, pagpanglambo, impormasyon sa kahimsog o longer and healthy life. Atud ka na to sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon.
2: Okay mga siringan, wa na matay kong oras mga higala aron magpadayon sa unahon.
3: Yang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal mo iya nagpaluyo ng atong mga papremyo o labi na usap din itong programa. Ang atong programa para kinikininyong tanan mga egzon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Para sa itong sender, istoryalan na imong banan imo. Dili rason nga makigbuwag ka tungod kay nasobran na gadako siyang pungango.
4: Ayaw!
3: Gamay ka na kayong rason parang bugtuon o gwadoon na ninyo ang inyong relasyon. Pila katuig magauban, apan sa usa ka sayop lamang si mong bana, nilayas ka. Balik ka to sa mong pamilya. Og mahimo, nasinig, maanadra ka. Nasinig, pilmiro ra kay matod pa nimo ni pilit ra iyaha. Basindi ay ka ng imong blank, wa pa ma tawag na, wa pa ma luwag. Basindi ay mga segunda, katulog, upat, kalima, anod ka na. Kamura yun magtiayon, magsinabot, anak. Kung bahin sa imo, minso, sakit sa party mo, ikaw na mag-igo, anak. Kaya ang kagustuhan si mong bana ka ng malipayon ka. Pero mo ni listen learn sa mga bana, nilita ng asawa gusto, Daks. Nilita ng asawa gusto. Ilang gusto, kanang kontento mo sa matagusa. Na malipayon mong duha, na nag-uban, na nag-ununungay mo, uban si inong anak. Nako, naghihapon ang pasalamat tungod kay katong mga binuhatan si mong bana, gipahinungod naghihapon si Moha. Wala gipahinungod nga dos uban ng mga babae. Anaa ka ni Mora. Balik uli, istorya mo duha, sabot mo. Ignay mong bana nga paus-usan gamay.
4: Ayaw!

0: Herbal Capsule. Natural nga mga sangkap nga makatabang sa pag-regulate sa kolesterol o pagpabaskog sa sirkulasyon sa dugo. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na nag-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-58 1-8.
8: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag mo sukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
9: di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
10: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin na araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
9: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.
11: 10:20.
12: That time check was brought to you by
13: Governor Engineer Raul Mabanglog.
12: That time check was brought to you by
13: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Summer na naman!
8: Summer na naman!
7: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
9: DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by
18: Board Member Colherb Zamora Absay.
17: This song is brought to you by
18: Mayor Manuel J.R. Zamora.
17: This song is brought to you by
18: SB Member Yuel Zamora Absay.
19: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
20: ACS.
19: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
20: ACS.
21: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
20: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Salubungin ang sigla.
8: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas, isang masigla at kabuluhang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up na? Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po ito tungkol sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay isang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
9: What's up?
8: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede ito magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis, depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, no, means unknown causes. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapupunan pa lang ang sanggol. Dahil sa abnormal na pagdevelop ng vertebrae, habang nasa sinapupunan pa lang, maaaring isang bahagi po ng spine ay kulang, doble, or fuse. Now, number 3 is neuromuscular scoliosis. Ang resulta ng ibang kondisyon na may kinalaman sa nerve at muscle gaya po ng cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, polio, at kapag ang muscle na ito ay hindi po na i-coordinate ng maayos, umihila ito at nagiging hindi pantay sa spinal cord, kaya nagiging kurbada po ito. Number 4, degenerative scoliosis. Nangyayari po ito kadalasan sa mga may edad na o matatanda. Dulot sa pagtanda at pagkasira ng spinal disc at joints, in fact, may kinalaman din also ito sa osteoporosis and arthritis. Pwede rin may mga kasamang spinal stenosis o nerve impigmentation. Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine. Maring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, oh, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura. Hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Ma-relax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing, at specific scoliosis exercise gaya po ng Stroh method. Pero, ano ba ang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yan, no? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya, no? Ang Bottom line po nito, ang chiropractic care ay supported treatment lang. Hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalapo ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas maina magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Huwag kayong bibitaw, ha?
10: WhatsApp Talk!
11: Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies, huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infection, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Before, medyo hirap ako tulog ng normal. I wake up 2, 3am. Meron akong sipon. Meron akong mga bad things.
14: Hi everyone, I'm Edwin from Bulacan, Bulacan. I'm 51 years old. So someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, medyo nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko yan sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
12: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Hi, EXL Makabuhay.
10: What's up?
8: Ayan, muli po tayong magbabalik at handa-handa naman po tayong magpapatuloy sa ating programa, kaya wag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng curvada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ha, ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients ito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto na ito tulad po ng malunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, mas napoprotektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rosehip na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C na tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importante aspeto po ng scoliosis management. Ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos na nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direct direktang gamot sa scoliosis. Pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular check-up, physical therapy at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. Importanteng magpakonsulta, magpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa
12: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
4: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
3: Alright, we have our texter, Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong EXL Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at Makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, Makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot. No? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong EXL Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from Black Coffee. Ang Makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom na maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pagsimula sa inyong bowel movements at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbubus po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at ang de-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee once a day tuwing umaga at isamaw nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin itong pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po kayo ng isang kapsula ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside, kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pong may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
6: 11 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jud. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis po tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kids ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
6: Summer na naman!
7: Summer na naman!
6: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
8: Pretty Tire Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
9: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Los Winda, Los Vigo, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigpigo, yun siya ka ayo. Kapsul, pigpigo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain C.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod po yung high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog po sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: maging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rum mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Murillia.
2: Good morning, Mang.
3: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
2: Kumuta ng...
3: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
2: Kumuta sa aroma ni, oy.
3: Ay, syempre.
2: Di, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
3: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, sex, marriage and career by Captain J.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnus si kakong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, MacAvil Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, perte, gindi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mga to, nagpalit ko 2 kakarton daw sa mlang. Hantod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Perte, gindi ka nami. Efektibo, barato pa Diyos.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, ug L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, ma'am? O sige, ma'am, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inamin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, say kini herbal juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C,
7: first Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iya Antibook Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
0: Oh, yeah.
7: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea.
0: Oh, yeah.
7: Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan-unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anak adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, marato!
9: Magnum

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Isang magandang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kao man si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky, nga wa gisumulan sa among dagway nga matag-adlaw mag-atubangay.
2: Actually, happy tagi ko masumulan ka.
1: Sumuna, no?
2: Sumuna.
1: Usahay ka nang...
2: Unang kailangan din na ako,
1: huwag ka kanang mura na gitag mga kabaw ani Mami Lucky. Kadugayan na tuguban, kasagarang muingon yun, parihan na tagnaw.
2: Parihan na mugnaw, kadugayan kadugayan na mugtanaw ninyo ni Captain Jake, parihan na mugnaw. Mura na mugisoon. Kaya nga no, di ayog ka nang maigsoon na bagay dapat ang parihag nang iba pwede ka ng mga
1: meant to be lang.
2: Mga meant to be lang. Mga gitak na yun sa panahon nga magkadayon mo, magkaparihag nang.
1: Parihag nang. Soulmate. Mga doon na yung nila eh. Pagkapariyag naong soulmate gin mo. Ano man, pariha mo huwag naong. Di ba
2: pwede? Ano kitawag mo siya soulmate? Kaya kung may kag-soulmate, Captain Jake, pariha mo, dapat soul. Pariha taong kaluluwa.
1: Bitaw, no? Mga po na yung nga, bitaw, nilisan po na humaro na istorya. Soulmate gin mo. Ano man, pariha mo huwag naong.
2: Tama siguro kay facemate.
1: Facemate. Ano, no?
2: Parihag
1: look, ng... look mate. Look alike. Bisa kung saan nalang mga
2: tanawon ba? Kung tanawon ko ni mo, kinsa man ang tanaw ni mo nga kanawong na kong artista, para ma-imagine sa kanang mga nagapaminaw karon kap kung unsa magining naong ni Mami Lucky.
1: Aba.
2: Sige daw, i-describe mo sa ilaha kung kinsang artista akong kanawong mga siguro ganyan mga...
1: Artista din eh. Po siguro artista eh. Mayroon dahil na ma-pressure.
2: Artista. Uy, kaya para... Maan nila ba nga? Parehas lang na ako.
1: Mauwata ay. Dango na ito ni istorya
2: eh. Ayaw. Kaya para ganahan sila. Ganahan sila or ganahan ko.
1: Ganahan ka. Kaya kaya ba ko madyo ko asa ni Padong na istoryahan eh. Gusto rin yun mo nga padaygon ko ni mo si mong naong. Love your own, you kaya ka ba?
2: Kaya naman... Tama kayo mga tanong, sino ka ng Captain Jake?
1: Tanong mo sa Facebook, ay, nasa Facebook. Libugon man ato na, nga makitaan mo sa Facebook sa Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Mga nang i-follow ang atong page, pangitaalang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Namin i-post nga picture din ha. Si Captain Jake nagtapis para makita dyan ninyo ang picture. Kailangan ninyo at doon na page. O ay kalimot sa pag-like o follow sa ato ang Facebook page. Aron updated mo sa mga kaganapan sa among kinabuhi. Bisan huwag mo ilabot.
1: Bisa guwa mo ng utana. O, pwede mo follow sa Captain Jake and Mommy Lucky na page at pwede nyo rin i-share yung ating post ngayong araw, mga kaibigan.
2: Yes.
1: At pwede na kayong mag-comment dyan. We have 21 comments, Mommy Lucky.
2: Mag-ura kayo niya nag-share niya.
1: Narito 21 comments na itong pagkabasaan niya. Mga greetings niya siya, Mommy Lucky. Again, araw po ng Thursday ngayon. Hello po sa inyo. Kumusta ang araw ng Thursday? I just hope all is well sa inyong tanan. Maayong lawas, may kahimtang, maayo hayahay ang paminsar, more man ginato ang kanunay nga mga pag-ampo nga dibaling nga daghang mga problema sa basta kay bailang lawas, may paminsar, peaceful payapa lang kinabuhi. Makakaon og tulo ka beses sa kadlaw, nya makamirindag alas 3.
2: Upat na kabuhi sa kadlaw kinaon.
1: Wapay labot ang merienda sa alas 9, alamyas kinabuhi.
2: Sana oi.
1: Di kita mamayat anak kay merindag alas 9, maniudtog alas 12, merindag alas 3, manihapon alas 5. Nya pagkauman mo mataw alas 12 sa gabi kay midnight snack. Ba't di mo muta mamayat anay? Anyway, Nay, kumusta naman po mga atong mga amahan na minas na programa? Buong probinsya ng Kabadbaran, buong probinsya ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur. Hello po sa inyo lahat, mga taga Butuan City, mga taga Hingoog City, mga taga Agusan del Sur, San Franz, Bayugan, Trento, Santa Josefa, Talakugon, mga taga... taga Patinay, mga taga Wawa, Agusan del Sur, na lagi po nakikinig sa programa natin. Mga taga Davao de Oro, di pwedeng kalimtan, Mami Lucky.
2: Ay, mga taga Compostela, Nabunturan, Mungkayo, Montevista, mga taga Hiubataan, maayong pagpaminaw sa inyo din ha, tanga.
1: Davao del Norte, mga taga Asunsyon, mga taga Panabo, Tagum City. O, salamat po, mga taga Maco, taga Mabini.
2: Mga taga Samal, kay del Norte.
1: Ayan.
2: Oh, hello
1: mga
2: po sa inyo.
1: Mga taga Davao City, Bipoy din Kalintan.
2: Ay, ibihatag na sa Kua, Lasang, Bunawan, sa Panakan,
1: Tibungko.
2: Panakan Onse.
1: Ah, grabiha, daganag.
2: Tibungko, Agdao, Napa J. Jerome, Agdao.
1: Sweeto, kay Mami Lucky.
2: Ah, siyempre, taga Davao, good.
1: Yagi, guni conductor.
2: Taga Buhangin, Dakodaw, Kalinan, Katitipan, Hindangan, Mujang, Panakan Relocation, Panakan Malagamot.
1: Abang,
2: Situhagin. Taga Barangay na Judy. O, siyempre po na ang nagpamino sa ito, mga taga Maa, Matina, Captain Jake Turil, Mintal, Kalinan, Captain Jake, Kadakuan.
1: Ayaw kalinti sa mga taga Bukidnon, di pwede makalimtan. Mga taga Maramag,
2: Valencia,
1: mga taga Pangantukan, mga taga Kibawi, Don Carlos, and Quezon, Bukidnon, na Arbagyo na kusugay Magnum Sida sa Egang Pharmacy Mamilaki o sa Immaculate Pharmacy. Permintir man mahot nag Magnum Sea Herbal Coffee dag Magnum Sea Herbal Capsule sa Pharmacy Egang o sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Yan. Ngayon, salamat ka. Ayoko kasi gara mong report sa ito ang Magnum Sea Herbal Coffee.
1: Salamat po mga taga Quezon, mga taga diha sa Maramag na sa Extenso Pharmacy, Valencia, Bukidnon, na diha sa Sincere Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, na po diha sa sa ganing ni Lux Pharmacy.
2: Ay,
1: sa NVM mapalit diha Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee, o sa mga nagadayang butika, Bufarco Pharmacy sa Valencia and Maramag, Bukidnon.
2: Ayan. Kunya tipas sa dali kadali gamay sa Middle Sur, syempre mga taga Bansalan, Digos, Padanda. Maayong pagpaminaw sa inyo si Nanay
1: Yolanda
2: De
1: Leon.
2: De Leon nga permanente nagapaminaw sa to ang gatawag lang ito sa to kay murag di mo kabalupas nanay mo text.
1: Hindi, kabalo ito mo text. Ah, text. Text. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you very much, Nanay.
1: Nanay Ormilita, nakalimot na ko this Bansalan. Kanunay nagapaminaw sa to ha. Nga di rin po sa North Cotabato na adyas makilala, Kidapawan, Mlang, Tulunan, o mga taga Matala, Midsayap, o ingon mas Kabakan. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Ayan. Ug sa bisan asa pa karang lugar na...
1: Sultan Kudarat.
2: Sultan Kudarat.
1: Isulan, Takurong.
2: Isulan. O, sa mga utod na subungan na mati sa aton, maying aga, maying hapon. Sa inyo, tani, ara ka muna sa naming sitwasyon. O, naming nga sitwasyon.
1: Nami, ha?
2: Nami. Ibig sabihin sa nami, lami nga sitwasyon.
1: Tinood
2: na. Ayahan.
1: Basta ka na laging hayahay nga word, Mami Lucky. Sana kung maisip, ana.
2: Tama.
1: Kanang gapurol nga buslot ka na hayahay. Or gabahag. Oy. Muna.
2: Ayahan.
1: Nga mugawas ang itlog nga lanay. At pati hayahaya yun.
2: Kailangin ni mo kapoy. Ay, pag
1: nga nagkakalain ni mo kapoy. Mawa na, kung mahinom sa kung apuhan sa una. Na makita ni mo nga lawlaw kay purol nga while ay ka ng brief. Ignore mo na, yaga-yagaan mo na. Hayahay. Yoko. Naman. It me games man, it me games.
2: Antay.
1: Itlog me gimaw. Muna eh, hayahay.
2: Kailangan ni mo. Ay, siguraduhan lang na yung mga apuhan ni hangang at mga apuhang nangatuog na diraha.
1: Makatawa mo dahil na. Hindi, tinawad na makarelate na mga bisaya na mga milaki. Kaya mama na gara-gara na mo sa una. Basta why brief niya, gawas mo. Mugawas ganitong tinaguan ng mangustin. Yaga-yagaan na. Hayahay.
2: Uy, pero kabalong kakap, no? Kanang mga yun na bayan, no? Bisan pa man ang ilahang mga sa, mga yung mga na-remember lang po na ako bakit ako nakoy ko akong kuya kay kay namarag magulang na to sa imo gamay mating ako nga nago si paborito ka ay niya pant nga short bisa pag magkagising-gising lagi na basta kay suuto na niya
1: muna ka lang mga shorts nga paminaw ni mo hayahay
2: pati mga sanina nga hayahay
1: mga duster god nga karaan na kay suuton maghihapon
2: suuton bitaw
1: hayahay man ang paminsar
2: ganahan kay nagita yung mga kaning sanina nga
1: mabitaw na itong mga mabitaw na itong mga papa sa hindi magpapalit ug brief bilag lawlaw na kay nang brief
2: bitaw nga naman na
1: hayahay lagi hayahay katawar juga di storya ha. Ay, gaga-gaga ra gani amo.
2: Tinuod bitaw na oy nga kanang dagan kaayo kana ganahan masibayk-bayk silang sanina bagsunog kana karaan na kaayo maabot ang pila ka tuig.
1: Lami man, presko ba, presko.
2: Presko para sa ila.
1: Mao na siya ganahan nak. Na ni shorts nga lawlaw kaayo mo na ganahan kita na. Oh, anyway, magandang araw po sa inyo. Basta asa pa rin maabot na itong istorya, Mami Lucky.
2: Wala po man na mag-reminiscing the past.
1: Magkatawa lang ka mag-unawna ng musikil ang mangustin.
2: Kalain niyo ka po.
1: Iga-iaga rin ang istorya hagan. Ay, hala, ubanin niyo mga taga-Isulan, mga taga-Marbel, South Cotabato, mga utod talira. Maayong maayong aga sa inyong tanan diha, maayong usa man ang udto.
2: Aga nga po.
1: Maayong aga sa inyong tanan diha.
2: Ang aga sa ilaha gikan buntag hangtod hapon sa.
1: Oh, ni gwapo si Lunggo, kay may hapon ito aga pirmi.
2: Aga lagi po. Ang manyapon mangod sa ilakap mga on. Manyapon ta, may panihapon ba?
1: O di ay. Sige, maayong adlaw sa tuang tanan. Sa mga naminas na programa, ikalimot nga tuang programa, gihatod ka na to sa Magnum C! The most trusted by seniors. The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Gisaligan, giila, o gitahod na ang Magnum C Herbal Capsule. Daghan na ang mga paghatag o dungog o pasidungog sa Magnum C Herbal Capsule tungod kay gisaligan kini sa kadaghan ng mga seniors. Yeah. Yan naman, mais lawas pang pabus sa immune system. In fact, kagadina na ako'y basahon na naghatag o testimonya sa ito sa Messenger.
2: Yes.
1: Niingon siya, Mami Lucky nga, padulong kong mga nakay, gamintain kong Magnum C Herbal Capsule na CS ko, Mami Lucky. Dali na ulian ako ang operation. And gawas na yan ang Mami Lucky. Ang iyang giingon tagi sa tuwa, healthy kay ang baby niya. 5 months pa lang, Mami Lucky. Na picture gipadala, healthy kay ang mata. Kay wala man siya kanang kwan. Breastfeeding magi dya. Niya, grabe ang supply sa gatas.
2: Sa gatas.
1: Mo na ingon na. Mo na mahatag sa malunggay or moringa olifera nga naa sa Magnum C Herbal Capsule. Nya, umuinom tag kape, ay dapat kape nga nindot sab. Lami ang lasa, nya masustansya nga kape. Dili lang kay lami, masustansya pag yun.
2: Yes.
1: Nya, dili lang masustansya, kundili lami pag yun.
2: Yes.
1: Nya, gawas niya na Mami Lucky, barato pag yun.
2: Yes.
1: Magnum C Herbal Coffee. Nagpabiling.
2: Epektibo, barato. Ayan, ang syempre, napuntay produkto nga nindot kaayo pang masahe sa Mr. and Mrs. Captain Jake. Kaninga produkto, good, kung nakay sip-on, pasintabi na sa kumakain, kung nakay ubo na ko, nindot kain, ibutang mo sa usaka baso nga init nga tubig, niya patakani mo tuloka drops, ani Magnum C Herbal Massage Gel.
1: Dili nga haplas nagagamit. Dili lang pang masahe, pang hilot, dili lang pang tanggal sa pamaol, pamuypoy sa kaunuran. Kung gisip-on nga naipingot ang ilong, gihutoy, kanang baso o gikalintura makaroon kanang baso, butangi ininitubig. Butangi lang na tulo or upat kapatak sa ato ang Magnum C Herbal Massage Gel. Kutawa, ayaw baya og imna ha? Simuta lang ang inalisngaw niya na. Simuta lang, ana.
2: Oh, nindot kayo na siya, Captain Jake. Labi na ka ng mga kanang natag na tawag na running nose. Running nose. Kanabi tawag running nose ka na magtig tulong si Pony niyo. So, mauna siyang nindot pingot. Kayo. Pingot.
1: Kanang pingot sab ng ilong, mayo kay Magnum C Herbal Massage Gel niya na. So, layin na ninyo. Kay nindot kayo na para sa inyo.
2: Yes.
1: Magnum C Herbal Massage Gel.
2: For only 95 pesos na.
1: Nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: Nya ko juice, kay init ang panahon.
2: Ay, sauce ka na. Paborito sa mga chikiting ang
1: Magnum C Herbal Juice.
2: Dili lang kinibas sa juice. Herbal juice ni siya.
1: Yeah.
2: Dili niya siya soft drinks, nga dili pwede sa kids.
1: Dili siya basta-basta nga juice lang nga mapalit ninyo sa merkado. Kini nga juice, herbal juice ni. Puno sa sustansya nga gikan sa mangustin. O gawas niya na Mami Lucky, doon na pag mga malunggay nga granules nga nakuntabang ka na sa mga bata. Labi na kung mga bata di mahilig sa gulay. O di pun mahilig, umuinom o vitamins, kanang Magnum C Herbal Juice, mayo na sa inyong mga bata. O dili lang sa mga bata, kundili para sa tibok pamilya.
2: Ito ang Magnum C Herbal Juice, available sa tulo ka flavor na pineapple, orange, na ay melon, o napuntay mangga, nga nindot kaayo para sa tibok pamilya. Dili lang ba sa juice? Herbal juice.
1: Ayan, mo na yung nindot kaayo, ha? And, syempre, ayaw kalimot, Mami Lucky.
2: Ang kaning Captain Jake, ang sabon nato nga makapanindot, makapagwapa, makapahami sa ato ang ato ang Mutia Kojic Papaya Soap.
1: Aba, thank you kayo kana Mutia Kojic Papaya Soap. Gawas niya na Mami Lucky. Ato na dayon ning dalikyatan ka nagihulat sa tanan.
2: Zaman.
1: Ang paborito sa tanan, labi na si Mami Lucky, ang El Combate.
2: Grabe gina si Captain Jake. Oy, musa ba?
1: Sama, sama gabi. I-request ni Mami Lucky.
2: Oy, pag-sure niya. pag-sure. Oy.
1: Yeah. You know, ano
2: ay, magto, ano. Hindi ko ka-request, ano. Siya ragu yung gasaging inom, ano.
1: Tung nagkahinay na El Combate na, napalaban ta sa El Combate, pero so far, og di pa yung kinahanglan na to, kay Batanon pa man ta.
2: ODI?
1: Batanon pa man ta. Di pa man na doon nagkinahanglan ng El Combate. Dito rin sa mga medyo nagkaluya na, nagkahinay
2: sige,
1: na.
2: Sige, Kap. Storyahe ko na yung storyahe.
1: Pirahe na ninyo og El Combate tay. Nga ay kauwaw at butika. Kaya dili man na makialam ng mga tindera in town. Ay.
2: Mm-hmm.
1: Ayaw, kay maulor. Mamang na kung naobserbahan ba nga mga lalaki, mauwaw mga butika, mapalit og El Combate. Kay ma, masairan magod nga muinom di kag El Combate. Sir, maa namang yung tindera god nga intrigira sab kayo. Pero ang ba na naway pakialam? Pila man ka ba, sir? Maa na rana. Niya mo yung kaglima ka mo, ah, grabe yung hapon mo muinom El Combate sa lima, mang yun.
2: Ay, saba niya.
1: Ay, saba niya, day. Samsamay, mauaw ganita, eksikrito ganita.
2: Secret ganita, pagstorya.
1: Sinyas ganita. Pero paana lang ba? Sana.
2: Pampaana.
1: Day na mo itong pampaana. Amoy nga natin tira nga, ah, pampaana. Katong El Combate, sir. Saba niya, eh. Mauaw ta na, eh, nagsikrito, alam.
2: Katong pang-combate ba?
1: Katong bang pang-kuan ba? Basta katong pampaana. Nga tulo ka pi, pang padako, pang pagahi, o pang padugay. Ah. Ay, istoryahan na ito niya. Banan na istoryahan
2: na
1: milagi.
2: Sama na, oy, kalain na, noy.
1: Mga mas nanay nga nung sa mga ilang topic niya. Ay, basta na ang El Combate na ay para na dito sa mga, kanang kuan pa ba? Kanang pang, kanang gusto pag yun. Nga, di naman kayas lawas. So, muna, El Combate.
2: Yes.
1: Pero may lawas, kinakainom mo Magnum C.
2: Hala, birahe.
1: Di na kinahangla ng El Combate. Magnum C Herbal Capsule na lang. Padayan na sa ito ang programa. Pwede minin i-text sa
2: 0933-812-5818.
1: Muna ito ang text line and pwede mo text sa inyong mga greetings diya para mabasa na ito. Sa pagpadayon sa ito ang programa, nindot kayong storya karong adlaw.
2: Mm-hmm.
1: Sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
2: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day, after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes. Kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Ayun po, nakikinig sa programa Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Greetings sa damami lagi bago na to basahon ng story karong adawa. Daghang kayong mga greetings diha.
2: Yes, salamat.
1: Sa mga nag-follow sa Facebook.
2: Yes, salamat kina Jane Rafael, mga taga Kagbas, Bayugan City nga namin sa tuwa karon, si Arlene Cabasog. Salamat din po sa inyo. Ang mga taga Mlang North Cotabato, sila Annalyn Guillermo. Mga taga Bisling, si Geraldine Ratchel.
1: Si Annalyn Panes, namin sa programa. Si Annabelia Acebes, namin sa programa. Si Nanay Dai E. Chavez, nakikinig po sa programa na din. Si Jane Rafael, namina sa tawang programa, Dias Cagbas, Bayugan City. Si Joan Amaro, Amaro Family, namina sa programa, Dias Castillo Village, Mangagoy, Bislig City. Si Nanay Inday, namina sa tawang programa, Dias Bislig.
2: Ayan, si Lorenz Pescone, salamat sa pagpaminaw. Sila, ang mga taga Santa Josefa, Agusan del Sur, Captain Jake, sila Juliet Lasha, salamat. Daghan ka ayo dari nga nagasubay-subay sa inyong problema.
1: Subay-subay.
2: Gasubay sa paminaw. Oo. Oh, na siya, ila.
1: Subay-subay.
2: Subay-subay na sa ila.
1: Salamat ha.
2: Programa na to, Captain J. Salamat.
1: Si Nanay Annalina Guillermo, namina sa programa Dias Mlang, si Gloria Benigyan ng Kabadbaran City. Shoutout po kay Universe Bertudazo. Nag-missing ang namina sa inyong programa. Si Shenley Perez, namina sa programa.
2: Ng Universe.
1: Universe, Bertudazo Family, nakandabay. Anduliano Busano, namina sa programa from Santiago, San Luis. User ko sa Magnum C and I am very proud of it. We are proud nga Magnum C user. Salamat.
2: Salamat po sa mga taga-Bantakan, Yubataan, Davao de Oro, si De Annabelle Polinar. Salamat sa pagpaminaw. Ang mga taga-Bansalan, Davao del Sur, kawan niyang mama nga si Giog Ingon nga, kamusta man ni Magrit, si Mama Virginia. Uy, mo na gini siya. Hello kay Mama Virginia Labawan. Salamat from salamat Inday po. Irene.
1: Salamat din po kay Nanay Valentina Alvarez, Nanay Erlinda de Bacol, kanunay kapaminas ng programa, si Nanay Nelly o si Nanay Nora de sa San Francisco, Agusan del Sur.
2: Hello.
1: Mabuhay po. Boss Joel Sumalo, lagi nakaantabayan. Si Boss Wardy Kabaraban diha sa Region 13. Ayan, salamat po. Si Boss Wardy Kabaraban and si Mercedes Lamera, nakaantabay sa programa natin si Boss Wilson Katumaw, nakaantabay sa programa natin. Tay, mabuhay ka, salamat sa pagbabinaw.
2: Ang mga taga-barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Ondos, salamat sa pagbabinaw. Si Shane Eper, salamat po sa inyong pagbabinaw. Adlo-adlo, nagpaminaw, mga taga-Bailo, Mungkayo, Davao de Oro.
1: Thank you.
2: O syempre, ang pinaka... Kusog ka, ayaw mong inumog kape, ang manginumay, ang managayay, ang taga-Compostela, Davao de Oro, or line C, Nanay Perlita Renobles.
1: Atong news.
2: Managayay.
1: Ang atong news.
2: Si Ma'am Ellen Guerrero.
1: Salamat po sa pagbuminaw. O ang Juales family, nakaantabay sila ngayon. Juales family, maraming salamat. Si Julieta Lacia, nakaantabay sa programa natin, mga taga-Agusan del Sur, Santa Josefa ni sila. Nanay Juliet Lacia or Juliet Lacia, nakaantabay sa programa natin. Sheila Guillermo, Nanay Eleanor Bayubay, namina sa tawag programa. I-greet me unya, Kapitan Des na Bunturan.
2: Anong unya ba man? Karoon na.
1: Karoon mo ni siya. Si Mama Bebe o si Papa Norbs, labi na ako si Nanay Eleanor Bayubay. Thank you kay sa inyong pagpaminaw Des na Bunturan. Oy!
2: Ayan sa mga taga Lake Cebu, sa at Katabata, namina sila Janeline Gambin. Salamat sa pagpaminaw. Namina po karoon sila Marjorie Yang Bana sa Panabo, nagtrabaho. Api permanente. Ngayon pa yung bana, yung asawa nga si Jarlene Dos Pueblo.
1: Naminaw karoon o morning ginihan naghatag testimonyo sa Magnum C.
2: Nga,
1: healthy kay ang baby.
2: Mm.
1: Si Inday Irene. Nga, yung baby chubby. Ang tawang kaya ka-cute bata.
2: Thank you.
1: Salamat sa inyo ha. Thank you kayo. Si Novi Hongko. Nakaantabay sa to. Si Rosa Mortalia. Si Katrina Hisola. Si Jebby Ayala. Nakaantabay sa itong programa. Nanay Rosalina Molino. Thank you.
2: Ayan. Good afternoon din po sa mga taga-Tandang City sila. Nanay Cecilia Aranyo ang nakadaog sa to ang 30,000 pesos. Captain Jake, nasa lipa nagtapo.
1: Sa jackpot prize. Oh, sa Pero Magnum C.
2: Nasa lipa nagtapo karon sa mga seniors citizens din sa Tandag. Salamat and congratulations to Saba. Si Irish Mickey Zam namino sa tuwag karon. Si Chris Arevalo ang mga namino karon ang pamilya Juanes family. Salamat po sa inyo.
1: James Fiberglass namino sa programa des Digo City Tiguman. Si Mary Grace Ibesa nakaantabay sa atuang programa gikan na sa Antiquera. I don't know kung asa ni. Si Jeneline Gambin ng Lake Cebu South Cotabato nakaantabay sa programa natin. Thank you.
2: Thank you din po kina Mary Grace Ibesa from Antiquera. Salamat po sa inyo. Si Jarlene, ayan, si Ma'am, si Nanay Silky Domingo. Hello po mga taga Mlang North Cotabato. Puhon-puhon na, imuduaw mi diya sa Mlang.
1: Mga Tagnukon, Davao de Oro, naminaw sa tamang programa, Barangay Tagnukon. Kumusta naman mong tanan diya? Salamat kay sa inyong pagpaminaw, ha? O naminaw po, ato ang consistent nga tigpaminaw diya si Tomas de los Santos of Kulumbasinong, Barangay Kulunggulo. Smile! Kulunggulo, Smile Municipality of Surala, Province of South Cotabato. O Province of South Cotabato, salamat po.
2: Thank you kay Ma'am Joan Amaro, ang gikan sa mga Gwilis League City. Salamat po sa pagpamina o present always si ayan, si Ma'am Ellen Guerrero. Ang mga taga New Bataan, salamat din po sa inyo. O si taga Barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Ondos.
1: Aba, mga taga Barangay Kugunon, New Bataan, Davao de Oro, Albino Family, Ayano Family, Entirina, Liemet Family, gikan na kay Tarcisio Marimon. Kuyawag pangalan rin. Warrior mga pangalan.
2: Warrior kayo. Ganam. Atapang atao ni ba?
1: Tarcisio. Sir, mabuhay ka tay. Tatay Tarcisio Marimon. Naminaw Liamet Family o Enterina Family. Naminaw sila karoon sa itong programa. Thank you.
2: Thank you rin po kay Gilmar Pacheco. Ayan, mga taga-tandag. O syempre kay Clark Sabtiante po Captain Jake na naminaw sa ito akaroon ay mga taga-tandag.
1: Naminaw sa si Nanay Cristita Ormilio. Nanay Cristita Ormilio, laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Naminaw po akong crush nga si Amil Gura ng Davao de Oro. Sobra mahal ko na siya from Kisha Green. Grabe, crush lang, mahal ko na siya.
2: Crush, ganina, crush lang. Tapos taon-taon, gitaon-taon lang.
1: Mahal ko na siya.
2: Mahal ko na siya.
1: Seconds lang, ha?
2: Ay, mura man, naog ka ng magic.
1: Crush lang, tapos in love na dayon.
2: Yawa, sana all. Si Chris Arevalo, salamat po sa pagpaminaw. Si Maisel Alvarado, nga namina po sa to, Captain Jake. Namina po si Jamie Fernandez, ang mga taga Santa Josefa, San Jose Puro 4, sa Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Ayan, pwede mo ninyo i-follow sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pwede mo diyan mag-comment sa inyong mga greetings para mabasa po na mo, para mag-greet po muna mo dito sa itong programa. Naminaw na sa itong programa, Mommy Lucky, si Kuan. ang mga taga Sunlight Grocery. Ayan, salamat sa inyong pagpaminaw, na kanunay ka paminaw. Hutdan Biog Magnum si Herbal Coffee dere. Order unta si Ma'am Letlet diya sa Final Beer Food and Refreshment Hug.
2: Uy!
1: Mamadlak kids nanay Anita ni kay nawad-an og stock. Salamat.
2: Agoy!
1: Hutdan mo diya. Pag-order na dayon mo kay para di mahutdan.
2: Ayan, namina po karang Captain Jake si Anabelia Aceves. Good afternoon po, Captain Jake and Mommy Lucky. God bless. Si Ma'am Annaline Agorde. Ayan, namina po si Anabelia Acebedes. Si Jean Rafael, ang mga taga-Bayugan City. Maraming salamat po sa inyong pagpamina.
1: Okay, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Isang napakagandang kwento. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: DJ.
1: Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emily. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagkahiwalay kami ng unang lalaking pinagbuhusan ko ng aking pagmamahal. Sa mga panahong yung, Kapitan, 19 years old pa lamang ako at nag-aaral pa sa college. Alam kong mahal ko ang lalaking ito. At alam ko rin namang mahal niya ako, Kapitan. Kaya lamang sa mga panahong yon, may kanya-kanya kaming priorities. Lalo pat mga nag-aaral pa kami sa college. Pareho ng aming mga magulang na gusto na makapagtapos muna kami ng pag-aaral. Bagamat hindi naman kami pinagbabawalan noon, bagamat hindi pa namin nakikilala ang aming mga o nakilala ang bawat mga magulang namin, hindi ko pa siya nagawang naipakilala sa aking mga magulang at gayon din naman ako sa kanyang mga magulang. Pero alam naming suportado naman kami dahil naikikwento naman namin sa aming mga magulang ang aming relasyon. Pero ang laging bilin sa akin ng aking mga magulang noon, maghinay-hinay dahil hindi pa naman kami handa. Baka makagawa daw kami ng mga bagay na hindi pa napapanahon. Pagtuunan muna namin ang panahon ng aming pag-aaral, saka na lamang daw pagka tapos na kami. Naiintindihan ko ang bilin sa akin ng aking mga magulang. Ganun rin naman talaga ang layunin ko, Kapitan, dahil gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang career, at kinalaunan kung sakaling kami talaga, siguro kung ipahihintulot ng panahon ang sabi ko noon, siguro mas maganda kung handa na kaming pareho. Yung may magandang career na kaming dalawa at nakapagtapos na ng pag-aaral. Dahil mas masyado kaming nakafocus noon sa aming pag-aaral dahil engineering din ang kanyang purso, Kapitan. Habang ako naman ay nag-aaral noon sa nursing, masyado kaming busy na halos wala na kaming oras sa isa't isa. Hanggang sa hindi lang namin napapansin na unti-unting nagbabago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi dahil nawala ng pagmamahal namin, kundi mas naibaling lamang namin ang aming atensyon sa aming pag-aaral. At yung mga bagay na yung, Kapitan, ay naging dahilan kung bakit may mga hindi kami pagkakaunawaan. Ang sabi ko noon kay James, nakarelasyon ko noon, na hindi ko na kailangan o ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya. Busy na ako sa pag-aaral, pressured na ako sa aking pag-aaral. Masakit ng ulo ko na halos minsan hindi ako nakakatulog ng maayos. Huwag na sana niyang dagdagan. Ganun rin naman siya, Kapitan, kapag ka naghahanap ako ng oras. Kung ako naman ang bakante, kung ako naman ang may oras na libre, siya naman ang hindi naman libre. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit may mga hindi kami pagkakaunawaan noon. Kaya nakapag-decide kaming pareho na putulin na muna ang aming relasyon. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa nawala ang pagmamahal ko, pero alam ko, pareho nating alam na sa panahong ito iba ang priority natin. At alam ko, hindi ako ang priority mo. Ganun rin naman sa akin, hindi naman kita talaga masasabi o hindi ko naman talaga masasabi na ikaw ang priority ko. Masakit man sa aming dalawa yon, Kapitan. Pero nagpaalam kami na bukal sa aming kalooban. Pareho naming ginusto na putuli na ang aming ugnayan at nagpasya kaming mag-focus na muna sa aming pag-aaral. Nagkaroon na nga ako kami sa isa't isa. Bagamat putol na ang aming relasyon o ugnayan, pero sinabi ko pa rin kay James noon, kapitan, na siya pa rin ang lalaking gusto kong makatuluyan balang araw. Kung sakaling makapagtapos kami ng pag-aaral, kung sakaling may maganda na kaming career at gusto na naming malagay sa tahimik, baka balang araw ay mag-cross ulit ang aming mga landas. Yun ang sinabi ko sa kanya. Alam kong masakit yun sa aking loob, bagamat labag yun sa aking loob, pero kinakailangan, kapitan, dahil may pangarap ako at meron akong ipinangako sa aking mga magulang. Yung sakit ng pag-ihiwalay namin ay inalaan ko na lamang ang aking atensyon sa aking pag-aaral para sa ganon ay magiging may kabuluhan ang sakit na tiniis ko noon sa pag-ibig. Hanggang sa makalipas sa mga panahon, 2 taon ang nakalipas at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Subalit sa loob ng 2 taong yung kapitan, niminsan na hindi man lang nagawa ni James na kumustahin ako. Niminsan na hindi man lamang niya ako magawang i-text dahil nung unang panahon, wala pa namang Facebook. Puro lamang kami sa text nagkakausap noon at tawagan sa cellphone.

baka sakali ako na sa paglipas ng mga araw at buwan o taon, baka may biglang magparamdam sa akin. Baka may isang James na mangungumusta sa akin. Pero bigo ako, Kapitan. May mga araw nga po minsan, nakusa akong pumupunta sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon. Bumibili ako ng mga pagkain kung saan kami madalas kumakain. Nagbabakasakaling baka mahanap o makita ko sa doon. Ayaw ko rin namang ako ang mauna, Kapitan, sa pangungumusta sa kanya. Gusto pa rin o gusto ko pa rin na siya yung mauna na mangungumusta sa akin. Nahihiya akong magparamdam sa kanya. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay nagbabakasakali akong pumupunta sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon. Baka makita ko siya roon at magkakumustahan kaming dalawa. Subalit wala po, Kapitan. Sa lahat ng pagkakataong nagpasyal o pumasyal ako sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon, ni minsan na hindi ko siya nakita, ni minsan ay walang nakapagsabi sa aking bumalik sa doon o tumambay sa doon. Kaya nasabi ko sa aking sarili na siguro talagang tuluyan na akong kinalimutan ni James. Siguro okay lang sa kanya yung paghihiwalay naming dalawa. Inintindi ko na lamang at kinumbinsi ko na lamang ang aking sarili na siguro baka may ibang babae na ang laman ng kanyang puso. Nagpatuloy na lamang ako sa aking buhay, Kapitan. Natapos ko rin ang aking pag-aaral. At sa wakas, naibigay ko rin sa aking mga magulang ang isang diploma na pinaghirapan ko sa mahabang panahon. Hindi rin nagtagal, lumipas sa mga panahon, nakapaghanap din ako ng trabaho. May magandang career, na busy rin ako sa aking paghahanap buhay, pero ni minsan, Kapitan, hindi nawala sa aking isipan at puso

na sinasabing magmadali kang umuwi. Dapat makasama ka namin sa isang hapunan. Narito ang kapatid mo at may dalang bisita. Sabi sa akin. Napatanong ako sa aking sarili bakit kailangan akong sumama pa sa kanila nga. O bakit pa ako sumama sa kanila kung maghahapunan man lamang? Sanay naman ako naghahapunang mag-isa dahil madalas akong umuwi ng late o gabi na ako kung umuwi, kapitan. Kaya sabi ko na lamang sa aking ina, sige ma, malapit na ako. Hintayin nyo na lamang ako at magkasama na tayo o magsasama tayo sa isang dinner o hapunan. Pagkarating ko ng bahay, kapitan, ay sumalubong sa akin ng aking ina. Ang sabi sa akin ng aking ina, maghanda ka dahil andyan yung kapatid mong babae at dala niya ang kanyang boyfriend. Ipapakilala sa atin ng kapatid mong babae ang una niyang boyfriend. Matagal na pala itong plano ng aking kapatid, kapitan, na ipakilala ang kanyang boyfriend sa aming mga magulang at sa akin. Pagkapasok ko po ng kusina, agad sumalubong sa akin ang aking kapatid. At ang sabi sa akin, ate, si James ang boyfriend ko. Tumayo ang lalaki, kapitan, at agad inabot ang kanyang kamay. Pero nagulat kaming pareho dahil hindi naman siya nakatingin nung pagkakilala o pinakilala kami ng aking kapatid. Nakatingin lamang siya sa akin nung inabot na niya ang kanyang kamay dahil kausapan niya yung aking mga magulang sa pagkakataong yon. Pagkalingon ko, kapitan, ang tinutukoy pala niyang James ay ang dati kong karelasyon, ang aking first love o ang una kong pag-ibig. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa pagkakataong yon, nanginginig ang mga kamay ko sa gulat nang tinutukoy pala na boyfriend ng aking kapatid na patagal nang kinikwento sa akin na gusto niyang ipakilala sa amin ay ang dati ko palang karelasyon na si James. Nagkatingin ang kami ni James, kapitan, at nahalata ng aking kapatid at sabay tanong sa amin, magkakilala na ba kayong dalawa? Agad akong nag-deny, ang sabi ko hindi, familiar lang sa akin ang lalaking ito. Nice meeting you, James, at inabot ko ang aking kamay at nag-shake hands kaming dalawa. Ganon rin naman si James, kapitan. Yun din ang sagot niya sa aking kapatid na ang sabi niya, ngayon pa lamang daw kami nagkita. Pero ang totoo, pareho kaming naiilang sa isa't isa habang kumakain kami sa isang mesa. Hindi mahalos magkatinginan ang aming mga mata. At habang kumakain ako, kapitan, binubulong ko sa aking sarili na sana matapos na ang gabing ito. Na sana matapos na ang dinner na ito dahil hindi ko na kayang umupo doon sa isang mesa na andun yung lalaking matagal ko nang hinahangad. Andun yung lalaking matagal ko nang hinahanap. Hindi pala alam ni James na may kapatid akong isang babae. Isang taon lamang ang pagitan ng aming edad, kapitan, ng nakababata kong kapatid. Ganun rin naman ang aking kapatid, hindi rin naman niya alam dahil nung kami ni James ay hindi naman nila nakilala ang lalaki ito at hindi ko naman pinakilala sa kanila. Maya-maya pa habang nasa kusina ako, sumunod sa akin si James habang naguhugas ako ng pinggan. Naguhugas siya ng kamay. Nagusto ko sanang tumalikod na pero hinawakan niyang kamay ko, ang aking braso at sabay sabing, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagparamdam? Mag-usap tayong dalawa. Dahil sa takot ko, kapitan, na baka makita kami ng aking kapatid, sinabi ko sa kanyang, wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na tayo.

0: pero ang sabi niya sa akin, matagal kitang hinanap. Matagal kitang gustong makita. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin dahil hindi ka naman nag-iwan sa akin noon ng address. At wala ka rin. At dinilit ko na yung number mo noon matapos mong makipaghiwalay sa akin. Ang katwiran niya kung bakit tinanggal niya yung aking number, kapitan, ay para mas madali daw niya akong kalimutan. Para hindi na daw siya masaktan pa. Kailangan nating mag-usap. Yun ang sabi niya sa akin. Pinagbigyan ko siya, kapitan, at nagtakda kami ng araw kung saan kami magkikita para once and for all klaruhin namin ang lahat kung ano man ang namagitan sa amin noon para maging payapa ng kalooban ko at ng aking isipan. Nung makita kaming dalawa, agad-agad niyakap ako ni James. Miss na kita. Ang tagal kitang hinintay. Ang tagal kong inaasam-asam ang araw na ito na mayakap kita muli.
1: Isa at hindi mapakali.
0: Hindi ako napasagot, kapitan, sa kanyang sinabi, kundi tumulo na lamang ng kusa ang aking mga luha. Hindi ko maikakaila na mahal ko pa rin ang lalaking ito. Hindi ko maikakaila, kapitan,
1: ay laging hanap ka,
0: na namimiss ko rin siya.

O hindi naman nawala ang aking pagmamahal sa kanya. At ganun rin ang sabi niya sa akin. Simula daw na naghiwalay kami, wala daw siyang ibang inintindi kundi ang pag-aaral niya. Dahil gusto niyang patunayan sa akin na magiging successful daw sa balang araw para meron siyang ipagmayabang sa akin.

ako pa rin daw ang babaeng nasa puso niya. Nung tanungin ko tungkol sa aking kapatid, hindi naman daw niya alam na magkapatid kami. Kaya lang naman daw sa nanigaw sa aking kapatid ay dahil hindi daw niya ako mahagilap. Ngunit hindi daw kailanman nawala ako sa puso niya. Hirap na hirap ako, kapitan, kung paano ko sabihin sa kanya ang katotohanan. Nagsinungaling ako sa kanya na kahit pa kontra ito ng aking kalooban, sinabi kong wala na akong feeling sa'yo. Sa matagal na panahon, meron na rin akong lalaking nagustuhan at may boyfriend na rin ako. Yun ang sabi ko sa kanya para hindi ko lamang masagasaan ang kanilang relasyon ng aking kapatid. Ngunit ang sabi niya sa akin, kapitan, hahanap daw siya ng paraan para makipaghiwalay sa aking kapatid ngayon pa nga nagkita kaming dalawa at hindi na niya kailanman hahayaan na mawala pa ako sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ko, kapitan. Hindi ko naman inakala dahil sa mahabang panahon na hindi kami nakita, sa isang pagkakataon, sa hindi inaasahang pagkakataon, kapitan, ay magkita pa kaming muli. Litong-lito ang aking isipan at ang aking puso sa ngayon. Nasa gitna ako, kapitan. Ayaw kong saktan ang damdamin ng aking kapatid. Ngunit hindi ko rin maitatago na hanggang sa ngayon ay mahal ko pa rin ang unang lalaking itinibok ng aking puso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. And more power po sa inyong programa. Sana'y mabigyan ninyo ako ng payo, kapitan.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo. Kay isang pobre rin, kay maka-afford mang good taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami nyo kayo.
6: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhin mong kuoy.
9: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
11: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon na para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
11: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
13: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang Young Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C. Unsaon pag-apil sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo apil sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng makaapil ang mga first time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum C.

0: Ang nam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Yosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Sos na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: Yes, nadawat na ko sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Love, Sex, Marriage and Career. Anyway, salamat po ng mga nakaandabay sa South Cotabato. Mga nagtatanong saan po mabibili ang Magnum C. Mabibili po sa lahat ng Rodion Pharmacy. Mabibili din po mga kaibigan sa Gloriel Pharmacy sa Surala, mm-hmm. at sa iba pang branches ng Gloriel Pharmacy at sa iba pang butika sa Rodion Pharmacy o sa iba pang mga butika na sa South Cotabato. Subukan naman po ninyo or i-ask lamang po ninyo ang mga butika kung meron ba silang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel and sa iba pang mga butika sa Bagumbayan, sa Surala, sa Norala, Santo Niño, Banga. Naadya ang mga produkto sa Magnum C. Sulayin lang ninyo. Ayan. O diri naman po sa Tacorong, nasa Love Pharmacy. O ingon man sa Rodion Pharmacy, sa Brigada Pharmacy.
2: Yes.
1: Mapalit ang Magnum C products. A Center Point, mapalit ang Magnum C Herbal Coffee. Diya sa A Center Point. At mapalit po sa uban pa sa Fitmart na po silang groceryhan, mapalit ang Magnum C, no? Anyway, salamat kayo sa inyong kanunay ng pagsuporta. Diya sa Kinapawa, naadya sa 386 ata Pharmacy and po diha sa MD Drugs sa Kidapawan na sa AGL Pharmacy sa Kidapawan. Halos tanang butika sa Kidapawan, Mami Lucky, na ay Magnum C diha. Pag-abot naman ni Mulsmay makilala na diha sa Senior Citizen Cooperative Pharmacy na sa Farmer Drug Melanie Pharmacy sa Kidapawan o sa Makilala.
2: Siyempre sa parang pharmacy sa nganol sa inyong lugar, makapalit mo og Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel o tanang produkto sa
1: mutia.
2: Magnum C.
1: Mutya. Yeah, Mutya, Koji Papaya Soap, El Combate, mapalit na sa inyong mga butika sa Quezon, Bukidnon, nasa Pharmacia Egang o na po diha sa Immaculate Pharmacy sa Hingoog na diha sa Seafarers Pharmacy o sa uban pang butika sa Hingoog City. Iyon mas sa Butuan, available na o sa Kabadbaran na diya sa Silander Pharmacy o Kabadbaran Pharmacy o sa Health Savers Pharmacy sa Kabadbaran. Diya mapalit ato mga produkto. Si Nanay o si Annalina Guillermo nakantabay sa programa natin at thank you po sa inyong pagpaminaw ang lahat po ng staff ng National Telecommunications Commission Region 13, mga personal nila Mami Lucky na minaw sa itong programa gikan na kay Boss Wardy Cabaraban.
2: Salamat po sa inyong, pagpaminaw. Thank you very much. At syempre nagyaw yun nagdaw na si Kuan si mga suki daw nila at ilatlat kaya wak nagdaw na sila Magnum C. Kaya syempre sige tag-promote sa ila Pinel Bear Food and Refreshment mukha ko na nagkakanin sa may partner anya
1: hot na lagi daw sila stock sa wama po mo orders ni Gio. Ikaw Gio dugay ka mo order ha. Namina sa ito si Mary Jean Ibanez. Ayaw mong pahutot pahurot og Magnum C kaya padlakan yun mo sa itong mga nanay niya. Mamadlak raman ni sila mga taga Kumagaskas Kabadbaran ni sila Mary Jean Ibanez. Thank you sa pagpaminaw nga Magnum C kuan ni siya hilig gini sa hapla sa Magnum C. Mona yung ikaadikan Mami Lucky.
2: Uy, kahadlok ka dyan.
1: Mona ka naganahan kaysa sa aroma na Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Anyway, na pa may greeting sa Mami Lucky.
2: Ayan si Nanay Dai Chavez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Malingaw gid ko paminaw sa inyong duha kay Joker manggood mo.
1: Joker da. Mga Joker pug naong. Si Nanay Carmen Porras na mina sa damang programa. Nanay Carmen, kumusta naman diha oy? Nanay Milagros Gonzales, kumusta naman si Jinson Acaso? Kumusta naman ka diha gang? Si Ma'am Ellen Guerrero, kumusta naman ka Ma'am Ellen? Mabuhay ka diha. Thank you.
2: Ma'am Ellen ang imong triwa, pagi na mo mauli ha.
1: Napa diha?
2: Napa diha. Color orange ang color.
1: Kaulaw anan niya. Ay, nung sabi niya, wapa nag-iuli
2: na. Elisa lang daw ni Captain Jake Ugmag sa Magnum C.
1: Anyway, sa pa ba? Si ang ato.
2: Ang mga nani na to.
1: Nanay Milagros Rituta, kanunay kapamina sa itong programa. Di na pwedeng kalimta. Nanay Lita Go, Nanay Lani Plaza, kanunay kapamina das Miss League. Balikan lang nato ang kwento Mami Lucky ngayong araw. Kwento po ni Emily. Napaka ano naman ang kwento mga abigyan. Napaka kanang kwan ba? Kana bang
2: pinasahi nga kwento?
1: Kana bang mabutang ka sa langanin mapaisip po kahuna-huna sa bitaw nung sabi may buhato na nino. Si Emily po nagbuwag sa college days ni sila magkarelasyon sila Mami Lucky and because sa ilang pag-eskwela na yung mga moment nga kanang ma-distract sila sa ilang pag-eskwela kaya ilang focus gyud ilang main priority biko ilang main priority before ang ilang pag-eskwela dili ilang relasyon.
2: Mm-hmm.
1: Doon in love sila sa isa't isa but tungod lagi kay priority nila ilang ilang pa-eskwela niya, dili sa gusto nga ma-distract sila, kinamagi moment usahay nga eskwela ka, namagi mga bangi usahay nga, wala naman kay oras na ko niya, ikaw po, wala po kay oras na ko. So, niya po sa point nga, sige, magbulag lang sa ta para wasay samok niya. Puhon, basing magkakuan na ta. Ana, niya. I don't know kung usay nahitabo sa paglabay sa mga panahon. Wala sila magkita, yun. Wala yun sila matagaan o higayon.
2: Facebook ato doon nga panahon ka.
1: Yes, wapay diba? Facebook. Pero I think, kano sa ba ang Facebook? Dugay naman ang Facebook.
2: Ang Facebook ka, 2013,
1: ana. Dugay na, 2007, ana, Facebook.
2: Pa, 2008. Pa man siguro.
1: Pero sa wala ng panahon, 2007. 2009.
2: Friendster pa.
1: Friendster pa, no? Yeah, ang chat kay MIRC.
2: Ay, wala ko kaabot. Yahoo na akong naabdan ka. Piguwang nag-day ka.
1: Kaharsh, eh. MIRC man ang chat. So, nawa pa yung Facebook.
2: Wala ko kaabot.
1: Pero ang Facebook, marag nagsikat kasi yung maya.
2: 2000, ano ka? Basta 2012, ana, mga ana.
1: No, so, wala pa ito nga panahon.
2: Mga college days pa na ako.
1: Yeah, gidelete man po sa lalaki ang number sa babae. Kinilay siya gusto nga, siguro. To, para dili kayo siya ma-distract and para di po kayo siya malisdan o ka nang pag-move on.
2: So, i-let go, good niya ang girl.
1: Not exactly. I-delete lang niyang number.
2: I-delete niyang number. Oh.
1: So, mga ni Karuna, and kuhaan kayo nga panghitabo ba kay ang uyab man na isa manghod, kikatuday ang iyang ex. Gipailailas, ginikanan niya, penting kurata.
2: Ilas, ginikanan.
1: Muling ibalik kayo ang pag-ibig ng muling ibalik. So, inani na hitabo, mami laki.
2: Siguro sa sitwasyon sa babae, pagkakita nila, murag ka nang nisaka iyang tinai siguro, ana ba?
1: Ay, kabuhion ka,
2: kabuhion ka. Karami taong ano, kap, nga murag magkita mo, balik, tapos...
1: Saka imong kabuhi. Mwala nga nila nga, saka imong kabuhi.
2: Nga wala ka kasabot sa imong batiyon, nga murag ka ng... Tama ito yung gisulti kap, nga murag nagpaabot na lang yun siya nga, kanusa pa mani mahumani, gabiuna ni.
1: Mga gani, talaga na ba? Nangaon sila, murag, wala, kanusa pa mani mahumani.
2: Awkward
1: man kayo.
2: Awkward.
1: Ingan si kanay ni si Boss Wardy, ingan siya niya, edad na ako ni si Boss Wardy ba? Siya nga, after MIRC, napay Friendster. Friendster pa, after MIRC. Ang mga lagi.
2: Oh.
1: So, after Friendster, ni sulod ang Facebook. No? Ano to, sir, no? Kaedad rin siguro ta, sir, ba? Halata yun kay sir, kanana to sa mga 40 hon kapin, ana. Kaya nakapas mo ka sa MIRC. Maura mo ganun, kalingawan sa una, MIRC rapun. Oh, makahimamat ang mga kachat sa una niya. CTC, rapun na, CTC.
2: Care to chat?
1: Care to chat.
2: Nakaabot pa manggood ko og Yahoo ako aka. YM ang tawag namo.
1: YM oh. Yan ato mga ASL.
2: Age, sex, location.
1: ASL, CTC.
2: Care to won. Kamo na won.
1: Won, where you now?
2: Kana were.
1: Ha? Na pa isa, na pa isa.
2: Book.
1: EB.
2: Ano
1: yung aiming? Eyeball. Alakaraan na ginataan na yun. Anyway, ito na yung balikan ng story, Mami Lucky. Kaya mahabutan ng oras. Sige, Mami Lucky.
2: Captain Jake, sana naitabo nga sitwasyon kining kay Emily o kay James. Kanang mahirap. Kanang gusto kayo hubaro ni ilahang kanilahang...
1: Paspasibe na yung story. Kaya itong oras ba yan?
2: Ako na sa kong itubag ba? Pero kap, kabalo ka kap, mas... dapat na ikrapatan nga makabalo ang iyahang manghod. At saka hindi rin tama na sa ngalan nga ni dawat ang lalaki or nanguyab ang dili ba ya ang babae ang nanguyab kap, di ba ang lalaki. Man.
1: Well, I mean walay sayop ani. Oh, walay na sayop ani because ang tanan wa man masayod. Ang iyang manghod wa kasayod. Ang lalaki nga nanguyab wa pud masayod. And for sure kung nakahibaw to nya nagkita lang mo di gyud pud siya manguyab sa manghod.
2: Gani siguro pud tinga pud ko ngano po nga ngano pud sa kadag kadako-dako sa kalibutan ngan mag-abot gid sila.
1: Kasi tawag na mami ka. Talagang destiny yan. Destiny na mahitabo gina siya.
2: Mm-mm. Pero kung ang pag-ibig ay meron kang alam mong may masasaktan ka para sa kuhaw na kay masakitan labi na tao nga duol sa imo, huwag mo na patuloy. Tsaka may karapatang malaman ang kapatid ni Emily sa totoong nangyari sa ila. Kay what if kung sila magkadayon, Captain Jake, pagkabos pa naman, naing kayo nila at kayo magkita sila niya. Humay, naaday mo yung sikreto-sikreto. Tsaka hindi rin maganda. Ibig sabihin, hindi tunay tama or kanang tinud-anay ng intention ang gibati ni James sa imong manghod kay ningon man siya nga ikaw gyapon akong gigugma so luoy po kay itong manghod kap
1: luoy
2: oo
1: and I really do not know Mami Lucky kung unsay awkward kay na nga moment I don't know nabag yun wala mo ko ka experience good wala gyud ko kanang
2: gusto ka maka experience ka
1: bisag sa kong circle ba bisag kung at least man na ko amigo nga ning nana or na ba ko amiga nga ning nana at least maka relate ko gamay
2: ako kap na ako'y kailang ngayon ana
1: nga
2: kanang ingani na itabo nagkauyab sila oh is chicken ako sa imonya
1: oh nya human
2: karon lang ako na realize ba
1: so ibig sabihin gyud sa Manila to
2: murag wala lang ning itabo
1: so ato na I mean kanang humana naman to so
2: ang story magud ato kap kay kanang nagkauyab sila tong lalaki niya katong lalaki nagbulag sila tapos igagaw ra pud sa lalaki tong nakadayon sa babae nagkaanak sila niya magkitaay sila walay problema
1: so tungod kay wala na may na feel
2: wala na ina
1: pero kini magud lahi na magud feelings
2: mm-hmm.
1: mo magud niya medyo awkward ani kay okay lang kung totally na wala na gi feelings ba kay pwede ra nga magkauyab sila sa imanghod total imanghod
2: dili pud oi bisan pagmanghod
1: pwede na kasi wala naman no.
2: Okay ra man gud to kay igagaw ra ana pero ang kani maguriya ha kanang manghud manghud murag lain man
1: awkward sa awkward, awkward. Pero wala maguni ano wala maguni gituyo kanang wala man masayod ang tanan wala man kahibaw
2: so karon nalibog na si Emily unsa iyang buhat
1: bito po Emily na unsa man kay suryahan eh. But anyway ani ni siya na magikon
2: sige
1: daw
2: kap sa mani mong thought ani
1: tama yon una I think it is your responsibility and also to be fair with your sister nga mm-hmm. makaibaw gyud sa kamatuoran. Kay di man pwede mo sayop na. Yan wala man pwede mo tuyo ana. Nga nagid mo ka karanasan kani adto. So that kahibaw sa sitwasyon.
2: For sure masuko yang igsuon kay nangutan na ba yang igsuon.
1: Dine of course kahibaw ang igsuon ana. Alangan na magmuingon sa dayon ora mismo na oy kailami ani.
2: Yan na ko sa una.
1: Masabdan gyud na, masabdan sabotable man na siya mamilaki. Mm-hmm. Those are kuan ba understandable kay nga situation nga limang kamakot hindi ka nga mga pangutanan ka so diya sa mismong kahigayunan hindi ka makatugan o tinuod makapamakak yun ka but understandable na siya now una kinahanglan responsibilidad mo bilang usa ka maguwang or igsuon nga musulti sa kamatuuran na makahibaw ay mong sister nga naay mo'y kaagi sa iyang uyab i-explain mo sa mga karanasan ninyo kaniadto
2: yes.
1: And after ana mami Lucky hayaan ni mo imong katong imong ex-boyfriend to settle everything. Mm-hmm. Kanang magpaka-gentleman sa diha. Kana bang ibig sabihin, dili siya pwedeng makig-communicate sa imo. Ang pinakamaganda, you cut your communication with this person.
2: Mm-hmm.
1: Mas maayo nga sa sayo pa, imo nang ikat daan ang communication because mm-hmm. ang imo igsuong karon mahuna-huna siya dili maayo sa imo.
2: Yeah.
1: Kay bisan pag muingon ka nga nami ani ang nahitabo sa una nga bisan pag musulti kas kamaturan niya pero di na mawasi mo igsuon nga basin o ganang basig ikaw ang maguna-una gi kuan nimo ihang uyab pwede siya maguna-una na especially kung doon na mo'y komunikasyon
2: mm-hmm.
1: especially kung nag-accommodate sab ka sa whatever text or message sa lalaki sa imo so might as well you cut your communication para dito pala makita sa imo igsuon ang imong sinseridad bilang igsuon nga wala na to those are kuan ganang nakalipas na
2: cut ties
1: nakalipas na yung lahat ng yon then hayaan mo ang lalaki na magpaka-gentleman.
2: Mm-hmm.
1: Paano niya buhaton? Depende na sa iya karon kung paano niya isettle ang imong manghod.
2: Mm-hmm.
1: Magpaka-gentleman. So, ito yung panahon, Mami Lucky, nga dili dapat makitaan ka. Nga nakay feelings, dili ni panahon po nga makitaan ka nga doon nakapay interest sa imuhang kaniyanto. Sabihin na natin nakay feelings aya. Sabihin na natin na nahigugma paghihapon ka sa iya. Pero dili na sa kinahanglan nga mahibalan sa tanan.
2: Mm-hmm.
1: Di na siya pwedeng masayran sa
2: katibukan.
1: Doon ay panahon para ni Ana Mami Lucky. And if ang imong igsuon mangutana, doon na ka pa ba'y feeling sa ako ang partner?
2: Mahumagid na.
1: Patay, yung gadi haron. I don't know, sa ito ang mga tigpamilya, unsa kay itubag ninyo? For example, karon ang igsuon mangutana. Mingon nga, te, kasi Tatay Wilson, si Tatay Carlito, wak na gin mo text kay naglibog po siguro na siya.
2: Sa una-una doon
1: na wag ko siya katambag o dali. Wag ko siya, di ba, kadaadlaw gina sa mo text na ko kay mutambag na siya. Karong adlaw, wak katambag si Tatay Carlito kay for sure naglibog po ni.
2: Mga na Tatay Carlito, matay ninyo do.
1: Libog sab ko, inyo kong kitagaan o problema karong adlaw ha. So, ang ako ang Mami Lucky is that if ever lang, mangutana man yun na siguro nga. Kung halimbawa na mo'y relasyon sa una te. Halimbawa lang Mami Lucky, ang kasunod possible question na is that, doon na ka ba feeling sa iya ha?
2: Mm-hmm.
1: Ano ba? unsa kay itubag nimo? Ikaw, Mami Lucky.
2: Gusto di kong tinuod, Kap.
1: Naa?
2: Naa. Kay, igsuon man ako.
1: Then?
2: Ang next pangunta na nabay na itabo sa inyo. Ang babae, girl. Ay, babae, girl. Ang babae, Kap. Kabalong ka, Kap. Ang babae, Kap. Pag ang sunod mong utanaan na maugin na siya sa tinuod lang.
1: Doon ay nahitabo. So, maging magpakanis lang ka.
2: Oh, tapos ka, pag babae, pagka na naganyan pangutana sa babae, big sabihin, daghan na nahuna-hunaan ang babae. Ang lalaki isa nakapangutana ay babae, daghan kayo nag-question ka, pe. Kano saan mo nagdugay, nagdugay ba mo?
1: Doon ay mga gitawag na to o... Kanang term na ginagamit nila, white lies. Baka na bang usay, iin mo na lang ibakak para sa ikamaayo. Do bakak siya, pero para man sa ikamaayo. Naman, na iba'y nahitabo sa inyo? Yaw, na'y nahitabo. Basin nun yaw, magkaroon pa noon ng conflict between...
2: Ang babae ka, pag muingon, basang pag muingon ka, walang nahitabo sa inyo ha, ang utok sa babae ka, naagin ay nahitabo.
1: O di nga nung mga tana pa man ka, kung ibao naman mo naman...
2: Kasi nga, babae, gusto lang niya i-invalidate kang tama ba?
1: O di muingon na lang siya nga...
2: Namuro, kita na'y mag-away, anong story hakap ba?
1: Muingon na lang siya, no? Muingon ka na lang siguro. If ever maabot man ang mga situation si Nana, mm-hmm. might as well siguro, Mami Lucky, I would rather say nga ka nang, ingnan na lang ni mo nga wa ka na'y...
2: Na-feel. Sa una pa man to, kaniadto pa man to.
1: Kaniadto pa to. So that, maging panatag lang imugsoon. So that, maging okay lang ang iyan damdamin. Para magkaroon lang din siya ng assurance ba?
2: Oo. So karon ang, ano then, na
1: in, in, it's the guy's duty, Mami Lucky, para ayuso na niya dito sa imong manghod. Then, dili ka dapat mo intervene niya. Dili niyang panahon para imong sultian ang lalaki. Nga. Tama to imong ingon nga, wa na ko'y na-feel ni mo.
2: Mm-hmm.
1: Para lang dili kasamok-samokon sa lalaki. Tama po ito yung giingon nga, nano ko yuyab, very good ka itong anuman para di kasamok-samokon sa lalaki.
2: Mm-hmm.
1: And hayaan mo sila to settle those kuan ilang conflict later on. Kung unsa man ang ilahang, unsa may decision sa lalaki, magpaka-gentleman siya na Mami Lucky. And maybe balang araw, basin dahil unsa gibuhaton sa lalaki, sana'y bahala na. Kung magbulag man sila sa layo nga panahon, sa unahan, basin o manguyab o balik sa imo, maybe... that would be the time nga or best time para i-accommodate ni mo nagbalik ang lalaki. And maybe siguro at that time masabda na po si mo igsoon nga masabda na po siguro si mo igsoon nga kung sakali magkabalikan mo ning lakiha, pero dili man gud sa panahon nga uyab pa sila.
2: Pero,
1: legal naman, tama
2: pero
1: na.
2: Pero kung ako ang pastoryahon, Kap, no, in case nga magbulag sila sa akong igsoon tas makigbalik sa lalaki, di na ako nang buhaton po.
1: Ngayon, sa oman na ito na nga namang gigugma.
2: Hmm.
1: Pagka na lang po, no?
2: Kasi ang gugma ni mo sa una...
1: Abot, nahilo maguning uban. Good ba po datong nato'y laing insights na rin, Mami Lucky. Kay so that mabalansi-balansi na ito. Wamang ko'y laing mga nihatag. Sila po, naglibog po siguro ni sila.
2: Sa so, una-una nilang, ay, problema man na nila, Kap. Ngayon naman una-una.
1: Suluhan na inyong problema. First time ni sa mga programa nga medyo ako talagang libog sa guwan. First time yun yung nahitabo. Nga wag yun ko yung mga dili inana ka konkreto nga ko ang panlantaw bahina ni Mami Lucky because una-una bago tamo buhat ana namang gud gina-consider ang feelings man sa may mga feelings ba
2: mm-hmm.
1: na dapat nimo i-considera and dun ay mga consequence nga pwede sa nimo i-considera kay basin magkaroon pa na og kanang dako nga conflict na pay mga misunderstanding sa unahan kapag kana kay mabuhat ka decision nga di mao nya sahay po mao po niyang panahon Mami Lucky nga di po applicable kung honest ka kanunay kay ano man pwede ka makapasakit og feelings eh
2: mm-hmm.
1: So na yung mga butang nga di na kinahanglan nimong sulti na pay mga butang nga kinahanglan na lang nimong tabunan para di na lang magkaroon og conflict sa unahan. So ana akong ginamin and hayaan nimo ang lalaki nga magpaka-gentleman.
2: Yes.
1: Hayuson niya na iyang problema nga gisudlan.
2: Mm-hmm.
1: Kung sakali man galing nga maka-decide siya nga dili gyud ang imong mangod ang iyang dayunon, then ilahan na tong problema dili na to imo.
2: Mm-hmm.
1: Siguro sa distansya nga panahon puhon base no banguyab og balik, depende na lang na sa inyo puhon.
2: Mm-hmm.
1: And depende na lang po na kung paano nimo pasabto ng imong igsoon nga nahigugma ka sa laki bisan pa kaniadto.
2: Mm-hmm.
1: Ana lang siguro. Sa karon mo di git applicable nga makiguan ka kanabang mo communicate kas lucky kay di punta nato gusto nga i-judge ta sa to igsuon kay basin unya kita nanoy basulon pagka nagbulag silang duha sa iya sa imong ex
2: yes.
1: Ana gina pwede gid ang mahitabo Mami Lucky nga ikaw ang basulon
2: tama
1: nya nana dai na mga betrayal nana dai na mga traidor and nay panahon para ana Mami Lucky dili gina pwede nga karong panahon na kay mao gyud dagan sa utok sa imong igsuon magbulag sila, ikaw gipasangin lang.
2: Daghan pagpangutanan na.
1: Kaya mas maayo mainam dumistansya.
2: Yeah.
1: Mas maayo magpakalayo, mas mag kung dili man galing nimo kaya nga makita nga na mabutang ka sa awkward kay nga mga situations, mas may mamilaki mo distansya ka. Para wala lang gisamok. Mas maayo na. Total, kung kamo gyud, kung maabot man ang panahon nga gitakda gyud mo sa kapalaran, mag-abot ra man gyud mo somewhere down the road.
2: Yes.
1: Somewhere down the road.
2: If you are meant to be, then you will see each other sooner. It's
1: sooner.
2: Later. Sorry. Later. Kaya sooner kasi taod-taod ra na ito siya. Tama, na mali.
1: So, dili niya siya appropriate time para anay. Accommodate niya mo whatever concerns sa lalaki. Ayaw good o connect anong tawahan na kay ikaw good ang ma-blame anin later on. O ikaw good ang pasulo na anin sa imong igsuon. Matawag pa kag-traidor. Matawag pa kag-ogining bigaon.
2: Uy!
1: Ay, maugin na mga termino mga lagi.
2: Babae. Ang babae, daghan og words eh. Ang lalaki, isa lang eh.
1: Kaya mao na iwasan na to. I think pinaka dapat buhaton mo distansya gyud ka.
2: Mm-hmm.
1: And hayaan ni mo sila to settle.
2: So sell their things na silang duha lang. Tsaka, Emilia, meron pala akong last sa'yo, masasabi, or last advice.
1: Mm.
2: Kanang makapangita ka, try to ka nang mingle with other, kanang ano ba, other people nga makailan ni mo sa unahan, mga makipag-date ba ka, ana, kaya ba sinog di ay kulang lang di ayaw ka nang makaila-ila lang ka o ka nang laing perspective pod kap ba?
1: Tama.
2: Lahi pod nga paghigugma sa laing laki.
1: Iwala para ba ka naka-experience o lahi pod nga nakipag-date kag laing laki. Basin di ay basin lahi ra day nga laki ang para gyud ay pod nimo. Ana ba? So,
2: kaya lang ka na makipag ka na ano lang, chika-chika. Basin di ay nanay parehang channel nimo.
1: Yeah, narabagi na na mami laki nga abi nimo siya na pero napagiday lain.
2: Pag makamita kag laing person, makaingon ko sa imo, mag-reminis kasi imong past, makaingon jud kag may ragudaay nga wa may nagkadayon.
1: Ayan. Ah! May ragid pod nga wa naguba ang mong may rabod nga mao to kong desisyon kay wa maguba ang mong relasyon sa kwikson.
2: Yes.
1: Ayon.
2: May ragyod. Word of the day, may ragyod.
1: Tama. Ano ba mga oras? Daghang salamat sa kanunay nga pagpamina, hinaot nga nalingaw ta sa to ang conversation karon adlaw. Nindot pud nga manginani nga makapalis pud sa to mga utok ba muna huna budag maayo bon si Mayo.
2: Dani, murag nakutaw akong utok nga may cup.
1: But anyway, ugma na pud pohon magdungga na ito ninyo 1 down to 3 p.m. sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Ug ako si Manny Lucky.
1: Huwag niyo makakalimutan na mali ay mali at ang tama ay tama. Minsan lang tayo mamuhay sa mundo. Sikapin natin makagawa ng tama. Dahil kung tama ang ginagawa, magbubunga ng tama. Maraming salamat po.
0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career. First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. O pwede makadaog up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Kung sa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day, dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym. O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
3: Caravan Day.
0: Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum.

0: barato.
1: Hahay, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na mabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
2: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko na abot ikag palingki ba.
1: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
2: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
1: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 3 o'clock.
6: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: you.
1: Thanks, Stu.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: white
3: two.
2: Rose papaya. If it's bullet, I'll glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
18: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
20: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
19: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
20: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
19: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Summer na naman!
23: Summer na naman!
0: kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
1: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
22: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Governor Engineer Raul Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
28: ACS.
29: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
28: ACS.

0: ang kasing-kasing sa lalaki, dapat murag balot, isara ka chicks ang sulod. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
27: This song is brought to you by Smart. the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
0: ACS! This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
1: ACS!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: mga peanuts. Tanan nga nuts, no? Mm-hmm. Taas na siya o kuan, uric acid. O kanang mga, para to akong pasyente, kabalo na yun siya nga gi-arthritis siya. Bahala pag ubos ang yung uric acid, pero bago ra siya nagkakaon o kanang mga laman loob, mga seafoods pareha sa kanang pasayan, kasag, shells, no? O kanang mga tambok, bitaw ma'am, kanang mga sumka o bitsyon,
1: ng
0: mukaon o kanang mga kana bita mga balbakwa, mm-hmm. kana mainana. Dayon kana pong mahilig mukha ano kana mga aslom tamis nga mga prutas, no? Naas po nag uric acid para na mga strawberry, apple, mabita na kana mga beer. Kana bita ang kusukay mo inom nga alcoholic beverages, no? Isa po na siya kabantayan na uban ay murag magtubo nga murag galingin diri sa ilang siko, uban sa ilang tuhod, uban kana ilang big toe. No, kana bitang atong kumagko sa tiil. So isa na siya, very common na siya. And then ang arthritis, kasagaran di ana na rin siya mukuhan sa mga joints, sa knee joints, sa ankle joints na to. So mo na siya magngulngol na dayon, no? So kana siya ang tahay in uric acid which is more than 5, kaya ang normal is 5 man jud siya sa among libro, no? So naana siya tendency nga mag-cause maguna siya o ganang inflame, no? Yeah, even sometimes makakos na siya og more siya mo precipitate sa tong kidney. Mm-hmm. Nga ang uban ana makahimo na siya kanang kidney stones, no? Kanang gitawag na tog uric acid stones sa kidney. So mo na usahay tagaan dayon ka og potassium citrate, kay acidic man gud na uric acid good, no? So acidic man na siya. So meaning alkalinized na to siya ng mga potassium citrate, sodium citrate in ana. Muna ang uban tagaan ng tog sodium bicarb. Kabantay ng uban ana nga nasa sodium bicarb, nasa time potassium citrate, ang uban ay allopurinol. Very common kinasauna ka ng brand name ng Lianol. Pero karon since sa generic nga Republic Act, so nana tayo mga daghang generic spod, no? A counterpart. And then, muna siya ma'am nga, ang uban nga tag-as og uric acid eventually mo taas gyud pod ang ila ang creatinine. Agi kay mahimo na siya mga balas-balas sa kidney, ang uban ana mahimo gyud siyang stones. Then ang isa pod ana agi sa maka-feel sila og pain, sige sila inom og pain reliever. No, ang uban ana mas sige inom og kanang diclofenac kay mawala ko na ilang pain. Pero ang pag-inom nila ng diclofenac wala man gyud siya naka-address sa main reason, no? Yes. Ngano naka-feel siya og pain, no? Ang main reason ato kay tag-as siya uric acid. So supposed to be ang tambalan ato ang iyang uric acid, no? As needed gyud ang mga pain reliever. Dili na siya pwede nga moral na lag kay na sakit inom na pod, kay na sakit inom. So ang reason ana wala gyud siya na-address. So pangitaw nato ang say reason nga nung nagngulngul na agi kay taas kag uric acid, no? Ang uban ana may nung pag steroid kanang dexamethasone, no? So isa po na sa makadaot. So bag ulang ko na ako patient nga mura na siya ng hupong agi kay nang sige siya inom og steroids, no? Which is peligro na siya. Kami man gani dili mi basta-basta maghatag og steroids, no? So mo na siya nga usahay ba kanang bitang although makaingontang mura good intention siguro sa silingan nga kuan nga uy kani o inom ani kay mo ni nakawala sa kung sakit, pero dili man gud tumao ang saktong tambal. Inom lag diclofenac or inom lag dexamethasone mawala lagi ng sakit. Oo, nawala ang sakit pero ang uric acid taas lang gihapon, so eventually imong kidney madaot lang gihapon. So mo na nga ang amo adjud is regular check up nakagipamati magpa-check. So kuwag uric acid inana or basin di ay gangulngul na agi kay taas imong sugar, nag neuropathy na ka, so pakuha og kuan kanang sugar test, no? Either fasting or random inana. Pero para na ko kinanglan i-address gyud ang high in uric acid, no? Napoy ubang mga tawo nga uric acid former. Bahala nagtagag may regyo siya mukaon ang mga food nga taas in uric acid, pero kung undangan ni mo ang tayang tambal para uric acid mo saka, no? Kay naman gani may case sa una nga gi-discuss dito to siya sa Cebu nga uric acid former kayo siya. Mm-hmm. In fact, manggawas ang mga uric acid nga murag mga stones nga mukrak na lang iyang skin, no? Naputo siya ay problem sa iyang genes nga na over na po kaya iyang pagka uric acid former nga sige ra siya nga gasakit iyang mga joints, then usahay nagi mga murag makita nga mga tibugol-tibugol bitaw sa iyang kuan. So nang iya ang lawas nagsigig form og uric acid. So na

0: mga no? Tao nga uric acid former.
1: Pero lahi po itong mga magburot-burot mo, tibugol na lang sa tibok lawas.
0: Lahi po siya. Mura siya, makita ni murag-murag mga puti-puti. Gid siya nga murag tibugol nga murag mga gagmay nga mga bato. Murag siya stones. Murag itaw na ito nga uric acid stones. So kato siya, grabe gid siya ka uric acid former. So mo na siya nga kinanglan, muna mo yung mga bation ng mga joint pains, sinana, sipacheck dyan na. Basin, taas og uric acid, kinanglan dyan na siya ipaubos. Kaya mo dyan ay reason, bantay gyan ko ana, taas og uric acid, magkasaka gyan na iyang kreya.
1: Dayon do, pwede po siya mag-inom sa medical care sa dok, no? Para sa iyong inflammation, pananglit, kung nagsakit-sakit pa sa uric.
0: Siguro, makaingon ko ang medical care. Pero, ang before te, more on sa nerves na siya. So, as needed lang siguro ang mga pain reliever, no? Pero, syempre, dili magina siya mao ang tambal. So, dapat, ang tambal yun mo, kung ma-identify yun yung mga taas yung uric acid, ito yung tambal para sa uric acid. Do ang mega care, kanang atong omega-3, na daw siya ay, sa research na siya ay effect sa pain, no, na siya anti-inflammatory effect, pero ang main culprit is uric acid man. So, yes, kato siya imo ang i-address.
1: So, salamat kayo na, doktora, no, og sa to ang texter sender, hinangot nga, nakuha ni mo ang giskota ni doktora nga advice. Napatay daghang oras na bilin, no, mabasa na po taan ng ato ang laing texter. Nag-message siya sa ato ang 1810 sa 0936. Ingon siya din, hidok, o si tambal, malipong man ko, dayon hangak akong ginhawa. Kinsa ni siya, taga Jose Dalman. Oh, shout out sa mga taga Jose Dalman din na, no? Maayong adlaw ninyong tanan. O, kumusta mga higala?
0: Yes, no? So, thank you kayo sa time, no, nga inyong gi-share sa amo sa pagpaminaw sa ato ang programa, no. Daghan jud siguro ta di anak mga suki po di anak, ma'am.
1: Anak gi dok. Sa mantambal aning nga gibati dok, nga hangak-hangak man ni siya. Malipong pud siya.
0: So ideal yan ta kanang inani nga mga reklamo, dapat nang pa-check up na ni siya og doktor. No, kay importante kayo i-check ang iyang heart, iyang lungs. So, ang atong himuon jud ana paminaw na to, no? Stethoscope na siyang doktor, paminaw niya kung sa madungog niya. Kung sa imong heart, paspas ba siya? Naba siya irregular beating? No, sa imong lungs, naba siya wheezing or ba siya crackles or kanang decrease ang breath sounds inana, no? So kaning mainani, ma'am, as soon as possible siguro dapat magpa-check up jud ka face to face, no? And then ideally sa iya, kung ako ang maka-check ani niya, most probably pakuan ako ni siya og kan ECG, X-ray. If ever na ako'y madungog ng mga murmur, ideally magkuha tayo mga 2D echo. Inana, no? Aside ana, basi na po siya mga chest pain or palpitations. No? So kung tachycardic siya, meaning paspas iyang heartbeat, na most probably magpakuha po ko mga thyroid test. No? Inana, so.
1: Paiupay ko din yung test, mahimu anining.
0: Yes, kay kanang kung complain nga hangak, meaning pasabot ana, naglisod na ginhawa tong pasyente. So, kinahanglan jud nato na i-exhaust kung unsay ato ang ma-rule out or ma-rule in nga sakit niya. Pero makahatag-tag saktong tambal. Kay kung mayon lang kaghangak lang ko, syempre di ko kaingon kung unsa gyud. Kinahanglan pa na siya paminawon, kinahanglan pa na siya i-test.
1: Pero kung anong po, dok, no, kung magpa-check up siya ni mo, kumpleto naman po dang sa laboratory ni mo din ha, sa kuan, dok, no, bagong clinic ni mo?
0: Most probably, diri sa PrimeMed na mitanan, no, na may laboratory, na ganyang ultrasound, na pharmacy. Sa DepagMed, do, wala mi, pero na mga nearby, no, na yung mga dool ng mga laboratory, sama sa Abad Laboratory, or diyan sa, at pang rapod, unahan rapod, ang Corazon, no, or dilidapit sa likod na ang Agape, and then mga pharmacy na rapod sa dool, no? So, ideally, hatag yung kuan na o kuan, lab request sa iya.
1: Okay, Doc. So, hinautong tanong nga makikita ni nga to ang sender karon, no? Ni Dr. Choi. Kaya anyway, tagaw si Dalman naman sa dool dali sa Dipolo.
0: Yes.
1: No, aron, ma-check yun ang imong gibati. Kaya dili lalim ng maghangak, malipong pa yung Doc. Uy!
0: Oo!
1: Grabe. Grabe na nga kuan pagbati. So, hinaut nga, nakadungog ka sa advice si Dr. Choi karong adlawa. Kung salamat kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema din ha sa imong panglawas. Then do kung si maayong imnon po niya ani do kasamtangan do, pwede ba siya sa ato ang mga vitamins?
0: Okay naman. Ang siguro maayo siguro mag-take siya care. O omega 3.
1: Uh-huh.
0: Nga mega care. O kay syempre medyo good for the heart man na siya nung good uh-huh. cholesterol man na siya. And then katukong medyo anemic siya, pwede siya minum mag-fervite, nanay folic acid plus kaan B complex og iron inana. Or basin high blood ni siya, then mm-hmm. uncontrolled kay MBP, no? Isa po na. Then if ever ideally magpakuha po ta sa iyang kuan kreya. Uh-huh. Kay ang uban na dili makaihi og tarong mag-retain ang fluid sa iyang lawas, no? Mm. So usahay makita nato na kung naay problema sa kidney. Labi na taas ang iyang creatinine. Isa po na siya sa i-rule out nato. So it could be the heart, the lungs or kidney.
1: Okay, nahinumdum po ko last time doc nga kung ang ato dang ihi na makita betaw sa doktor nga naay protein. Unsay pasabot day ana den doc?
0: Ano problema imong kidney? Ano nag-loss naman kag protein nga supposed to be dili man na siya manggawas sa imo ang kuan lawas imong system, no? So usahay kung nakita na siya sa ihi na to, meaning nanggawas na siya sa ato ang kidneys, ang protein, nag protein loss na ta.
1: Pero kung matambalan na siya, Doc, ma-okay rapod balik, ma-healthy rapod balik ang kidney.
0: Di ko kaingon, ma'am. Takabalo kung unsay reason o unsay na ka-problematic yung kidney.
1: Okay.
0: So, nagayuban nga, tagas na, labi ng mutungtong na nag-5, wag na kayo siya, tendency nga mo down. Tendency, ana, it's either ma-maintain, kung tarong lang kayo siya, sayang kaon, stricto na kayo siya, controlled kayang sugar, controlled ang BP, pero kung dili, magsaka yun na yung creatinine.
1: So, pag eventually, musaka na, Doc,
0: kuan ang mga toksin sa imong lawas dinhi mo mapagawas.
1: Aha, sumo na
0: dayon asta ang tubig din ang pagawas na ba mahangak na.
1: Mo
0: na
1: idaya.
0: Mo na ang dialysis, mo na siya replacement sa imong kidney.
1: Okay.
0: Oh, so ang kidney nimo mo detox man siya sa imong lawas, ang ihi nga sobrang nga tubig pagawas niya sa ihi, mga sobrang nga mga toxins pagawas niya. So ang tendency is mahilo ka, mapoison ka sa imo ang mga gipangkaon, sa tanan ni mong gipanginom, kay imo ang kidney dili na siya ka-detoxify, no? Muna nga ang dugo kwaon, ipaagi sa machine, ang machine mo mag-detoxify, kwaon niya ang mga toxins sa imong dugo, hasta ang extra fluids sa imong dugo, na naman na itutslok na nila. Pila ka volume of water ang kwaon, pila ka liter, na.
1: Dali, Doc, no?
0: So, mga, siya na inahimong kidney ni mo yung dialysis machine.
1: Manang alagaan gud nato ning ato ang mga organs gud mga higala labi na gud natong kidney, no. Pasalamat ta ani lero nga hinaot pud nga daghan silang nakatunan karong adlaw no sa imo ang nahatag nga tips, no. Nang salamat sa atong pag-ubanay Dr. Choi ug hantud na puta sa sunod nga higayon, no. Oh, dayon sa makanunayon mga higala kini si Buttercup kanunay magpahinumdum kaninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure og kana sumala na ni Kuya Franz.
0: Og si Doc Choi, always ko nagpabili, no, nga always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
3: FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark.

Okay, may gabi eh. May gabi sa tanan. May gabi sa tanan ng mga suki na itong Tiig Paminaw. Sa itong mga listener nga hangtod karong mga orasan nagmatapa, may gabi di akan ninyong tanan. Ano yun sa mga ito ang programa, ang FMR. Wait, Kuya Tulits, FMR Confession. Kinisa dihang mga ang suga, mga suga ng mga napalong na ang kalibutan mihilo. Magsugod ta sa usa ka lahi nga pagbiyahe. Mga pagbiyahe sa to ang mga sugilanon ka vibes. Kuya wa na balak mo mga asom to dire akong ipix mo man. May gabi di ka ninyong tanan sa to ang mga suking Tiig Paminaw pag hinaot na nako nga naamo sa mayong panglawas. Welcome sa ato ang programa. Ako si Kuya Tulits, ang inyong higala, ang inyong kaila, o garon ang inyohang tagapaminaw sa inyohang mga kaagi sa kinabuhi. Dinhi ato ang programa, walay paghukom, walay sayop utama. Kundili, naay mga istorya nga bugat kaayo nga dalunon. Bugat king dalunon nga mag-inusara mga ka-vibes. Muna nga, ipadangat na din sa itong programa ang FMR Confession. Tungod kay ato ka ng hatagan o pagtagad. Loredahan na itong tabagan o atong tiwasan. May gabi, di ka ninyo. Welcome sa itong programa. May gabi, iskinatibuk ang probinsya sa Davao de Oro. Labi na din sa Nabunturan. Din kita nahimutang mga ka-vibes. May gabi, di ka ninyong tanan. Di sa may Monte Vista, sa Compostela, di sa Baragusan, Mungkayo. Mayong gabi usab dia sa Pantukan Mabini, dia sa Mimako, dia sa Laak, o ingon man usab dia sa Mawab, o sa tanan ng mga maabot. Dini sa to ang programa. Naka-live kita karon sa Facebook mga ka-vibes, no? Dini sa FB Fade sa FMR. Mga tanaw lang mo dia mga ka-vibes kay comment lang mo dira kung kasi gusto ninyo shout out dia mga ka-vibes, no? Okay, kayo niya to ang programa mga ka-vibes tungod kay dinhi pwede ninyo ipadayag ang inyohang gustong paabtan sa inyohang mensahe pinaagi diri sa tuang programa. Prayan ni Sir Antonio Culiantes, o sayo kayo. Good evening Sir Tol, watching live from Cebu City, diya sa San Remigio. May gabi diya ka ninyong tanan mga Culiantes family diya sa San Remigio, Cebu City. May gabi diya kaninyong tanan. O gingon mo sabi diya sa Maydaan Bantayan, Cebu. May gabi diya sa kong mga kaparintihan sa mga Rosales o Maluluyon family. May gabi diya kaninyong tanan. O gana usab sa Mandawi City. May gabi diya kaninyong tanan. Ako nagigayon, welcome sa tuwang programa mga kabibes. Shout out da sa tanan ng mga suki na itong Tiig Paminaw nga karon padayon na naminaw ka na ito ang tunin ng mga orasa. Padayon nga naminaw din sa FM Radio. Salamat kay mga kabibes inyo makanunayon nga pagsuporta sa tanang programa din sa FMR. Atong oras mga kabibes, adunay 20 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Din sa itong programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. Din lamang sa 96.7. Oy! FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Good evening dong, Baby Rosales diya sa may Mandawi City, Cebu. May gabi diya kaninyong tanan. Ako igsoon si Baby Rosales diya sa may Mandawi. May gabi ini mo diya. O sa tanan ng mga Rosales family, may gabi diya kaninyong tanan. Ayon paghawa mga kabibes, kaya balik yan po na itong programa. Hangtod kita alas 10. Alas 10 sa gabi ini itong programa, ang FMR Confession with Kuya Tulits.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: Okay, mayang gabi ipagbalik mga kabibes. Oras sa FM Radio, adunay 35 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dini sa tuwang programa ang FMR Confession with Kuya Tulitz. Uban niya ako ninyo mga kabibes, ang tud kita alas 10 ning kagabihon. Shout out diha kang Kapitan Milagros Nistal diha sa Barangay Ugao. Mayang gabi ini mo diha kap, ug ingon masab kang imuhang pinalangga sa kinabuhi. Kang pare Bobby Nistal, may gabi ini mo da pre. O gagawad Marjon Nistal. O sa mga Nistal family, may gabi di kanyong tanan. Sa tanang mga barangay functionaries des Barangay Ugao, may gabi di kanyong tanan. Labi na sab sa itong mga kagawads. No? Kagawad Marjon Nistal, kagawad si Daminda Pontevedra. Ingon man usab si kagawad Raymond Arangcon. Kagawad Dennis Muso, ingon usab kagawad Danilo Digal, kagawad Alex Manti, kagawad Sherwin Turentera. Og sa tanan ng mga purok German, may gabi da kaninyong tanan. Gikan ni Kapitan Milagros Nistal, may gabiin mo diha Mads Cup. Belated happy birthday di ay dong sa ato apagumangkon nga si Mia. Ay, belated happy birthday ni Mia Kurog. Birthday niya kagahapon to aron sila tanan sa Kumbado, Bagay Daan, Bantayan, Cebu. May gabi diha. May gabi diha kaninyong tanan. O belated happy birthday kang Mia Kurog diha sa may Kumbado, Bagay Daan, Bantayan, Cebu. Shout out sa tanan mga pagumangkon na to, no. O gingon masab kang Manoy Busyo. O kang Manang Marilyn. May gabi diha kaninyong tanan. Pawas out daw si Just Mabrik, Kuya Tulitz. May gabi diha kang Bus Mabrik, diha sa Purok City, nabunturan nga naminaw ka na to karon. Mayong pagpaminaw nagkuan ron si Mabrik, nagunsa man si Mabrik diha, nagtagay-tagay og kape. Og si Ate Margo, nga naa sa Ugao. Uy, may gabi ni mo diha kang Ate Margo nga nakaroon sa Ugao, Purok Dos, nga kang ginanggang queen usab, Flory Me, kang me miss you na, gikan ni yung darling ni Jason Urbuda, atong station manager. May gabi diha kaninyo, kang Margo nga nakaroon diha sa Ugao, og sa iyang lula Ima, Mama Ems, og si yang lulo, sige ditawag sa iyang lulo gani. Dik, kalimot mo ko. Ato dai kang ato. Kang ato Lito. Urbuda, sa tanan mga Urbuda family may gabi di kan inyong tanan des Barangay Ugao. Salamat kayo kang Bus Mabrik, Urbuda nga naminaw ka nato karon diha sa Purok 7 nga nabunturan Dabaw di Oro. Salamat kay sa pagpaminaw nimo Bus Mabrik, Just Mabrik, Urbuda. Good evening ka vibes, happy dili daw Floremia. Me miss you na lang daw. kang me miss you na. Nga naminaw ka na to karon diha sa Purok 7 nabunturan Dabaw di Oro. May gabi diha kaninyo. Good evening ka vibes, happy watching. Okay, shout out nila ni Inday Flora og si Joy Me og ni Ludi Insina nga ako ang mga silingan diri sa Mediatrix. Oy, si kani ni si Ati Me Malun. May gabiin nyo diha sa kuan diha sa Mere Mediatrix, Barangay Andap, New Bataan. May gabi ang Nanay Kunching usab, ang Nanay Kunching Lawlaw. Huwag sa mga Dilatory family diha ito ang balik-balik ko ni greet si Tatay Carling. May gabiin mo diha Tatay Carling Dilatory. Huwag ingon man usab kang Nanay Marcela Dilatory. Kanunay yun maminaw diha kada anak na to diha sa Mary Mediatrix, no? Kadungog kita sa ilang radyo nga kapaminaw sila sa FM Radio. May gabi diha. Gika ni Mi, Nanay Mi Malun. Sa mga Malun family diha. May gabi diha kaninyong tanan. O, ingon sa kang Nanay Kunching. Law-law, may gabi ni mo diha, Nay, ha? Mino Karunay, may gabi diha kanimo. Sa tanan ng mga suki na to diha sa personal collection. May gabi diha kaninyong tanan. O, sa mga kuan po diha, sa mga nagagamit o mahiligon sa mga Magnum C product, puhon atangay ko niya diha dahi hakay natay mga dalang product dahi sa Magnum C diha inigbalik na ko diha nay si ganahan dahi mo ani diha to ang di nagyud kapungan. Nagapaminaman mo anak na ino, nagapaminaman mo ni Captain Jake. Dala ta anay ihang product na iha. Inautunta nga, kwan? Inautunta nga. Mupalit mo, iniganahan ako di anay. Shout out sa tanan taga Mary Media Drix. Ito mga suking tigpaminaw. Mayong gabi, idol. Request ko kanta, Himayang Nahunlak. Ano po ni si Ma'am Jean? Himajang Nahunlak na po niya. Ma'am Jean Cortez Labiste, may gabi ini mo diha. Salamat sa imuang pagtanaw. Himajang Nahunlak daw iyang request. Balik gini atong harana madugay ba? Sir Jason, Himajang Nahunlak. Himajang Nahunlak daw. Request ni Ma'am Jean Cortez Labiste. Gabi ini mo diyan, ma'am. Salamat sa imuhang kanunayon nga pagbuminaw dali sa FM radio, ma'am, ha? Og shout out din sa tanan ng mga taga-barangay Kamantangan di ay. Kamantangan, Muntibista. Libi na sa itong mga amigo, yung mga kafgo. Kanunay nag-monitor nga rin ka na to. Salamat kay mga sir. Salamat kay sa inyohang kanunayon nga pagtabang usab. Diyan sa barangay Kanidgid, may gabi diyan kaninyong tanan. Diyan sa may barangay Mayaon, barangay Prosperidad. Og sa may barangay Kamansi, og diya sa may Banglasan. May gabi diya kanyong tanan sa mga Tupas family. May gabi diya kanyong hurot. Og shout out usab kang Honey Lynn, Handayan diya sa may Muntibista. Sa Bangkiruhan Sur, og diya sa may Bangkiruhan Norte, may gabi diya kanyong tanan. Sa mga Handayan family diya sa Bangkiruhan Sur, may gabi diya kanyong hurot. Salamat kay sa inyong makarunayon nga pagpaminaw diri sa tanang programa sa FM Radio. Sa inyong makarunayon nga suporta sa tanang programa. Daghang kayong salamat. Ang gabi diha usab kaninyong tanan diha sa Mungkayo. Diha sa lungsod sa Mungkayo. May gabi diha kaninyo diha sa may barangay Tubo-Tubo. Barangay Babag sa tanan diha sa may barangay Union. O sa barangay Salvation nga kanunay yun nga kusog tinaw kaya itong signal yan, no? Daghang kayong minaw diya sa FM radio. Salamat kayo mga kabayb sa inyo ang makanunayon nga pagbaminaw, sa inyo makanunayon nga pagsuporta. Kantahan ang Himayang Nahunlak ya patay. Yung kanta na ni Jesus. Ito rin kung anon, may inuswanaw na ito rin, kantahan ito rin kung anon. Kantahan ito rin, Himayang Nahunlak. May gabi niya, ganun mo, Ma'am Jane Cortez Labiste. Ipakanta daw ni Sir Jason daw. Balik gini yung dugay ng arana ba? Nag-request yung mga kanta sa arana. Ato lang ni siyang suwayan ron, Ma'am, ha? Kung kaya na to ni Rong Himajang Nahunlak, ha? Mararang pagmadara siguro na. Okay, mga labsong, mga bro, no? Bisaya lang na siyang labsong. Himajang Nahunlak, sayunan ka ng Himaya nga nahunlak, murabag ka ng kalipay nga nahugno, nahunlak, huwag sa kanang laing term pa na, murag ka na bang nalusno, may laing term pa ng nahunlak, nalusno, nabungkag, naguba, so may laing na term na nahugno, nahunlak, ang ijang himaya, so pa na nabungkag, murabag ka ng naligsan o pison. shout out de kayo, Ma'am Jen Cortez Labiste. Request si Jazz Fabric ya, wag ikaw daw kanta tanan. Kuya ni akong listener des Brook City si Boss Jazz Fabric urbuda kay di na siya magsugot og kaning kuan pa. Mugamit pa og kaning mga tugtog diri sa computer. Gusto niya i-live jud ako. Kanang ako gidaw mo kanta, bugoy ni akong listener si Boss Jazz Fabric urbuda. Diyan sa Purok 7, may gabi, hindi ka nimo. Salamat kayo mong pagpaminaw. Bus, just mabrek, urbuda. Oras na ito mga kabayb, sa dunan ay 45 minutos na human milabay. Ang ika, alas 8 sa gabi, dinis na ito ang programang FM. Our Confession, din nilamang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao di Oro. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya, proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nakatawot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Kajon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: biyahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!

Okay, man. Gabi, pagbalik mga kabibes. Ura sa FMR. 4 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Kabibes, paki... Advance happy birthday to my brother Magdalino Malun nga magsaulog. Magsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Ugma puhon ng adlaw. Gika ni Ma'am May Malun. Mayang gabi ninyo diha og advance happy birthday ni Sir Magdalino Malun diha sa may Mary Mediatrix. Mary Mediatrix, iya po ni ila, Ma'am. Andap New Bataan. Kabibes, paki-shoutout nila ni Nang TC Hintapa, ni Judith Hinirali, ni Emerito Cantila og Satanan. Making mga silingan nako, siguro ni mga silingan nako sa andap o may gabi gika ni Ma'am May Malun. Ma'am Jean Cortez Labiste, thank you sa pagtugtog sa ako ang request. Way sa payan, Ma'am Jean Labiste. Nanay TC Ortiz Hintapa, maulan nga gabi ka vibes. Salamat sa pagtimbaya ni Mumeng. Gika ni Nanay TC Ortiz Hintapa diha sa may barangay andap New Bataan, Dabaw di Oro. May gabi di ka ninyong tanan mga kabayb sa barangay andap New Bataan. Salamat kay sa inyong pagbaminaw sa mga programa dari sa FM Radio. O mayong gabi usab sa ato ang mga suking digbaminaw sa barangay Ugao dito Kalimtan, si Nanay Maria Tungko o gang Nanay Carmen Diaz, kang Istong Diaz o kang Purisa o sa iyong mga apo. May gabi di ka ninyong tanan kang Manang Naiding Gulayan, sa mga Gulayan family. May gabi di ka ninyong tanan kang Saldi o nung Pablo o Runtal o kang MJ o sa kang Arnisel o kang Nila, sa mga Soldia family usab. May gabi di ka ninyong tanan kay Baiji Sadia, shout out. Advance happy birthday kang Bus Arvin Sirpo. Kana mag-birthday day ug mapuhon ay. Advance happy birthday kang Bus Arvin Sirpo diha sa may barangay Ugao. Advance happy birthday, boss. Di ta kakuyo ug mananita, boss, kay unsa man ni. Ay. Nagsabot ba ko? Wala dai si Pietro to. Advance happy birthday kang Bus Arvin Sirpo. Ugmang adlaw. Mula po ganunda on air pa yun. May gabi hindi ka ninyong tanan sa mga tanan nga magsaulog ug mapuhon advance happy birthday o sa mga nagsaulog usab karong adlaw. Happy birthday o sa kagahapon, belated happy birthday sa mga nagsaulog usab kagahapon adlaw, sa ilang mga adlaw nga natawhan. Hinaot unta nga sa kanunay ang Ginoong pag-auban, uga panalangin kaninyo sa tanan yung mga pagpaningkamot. Og mga kabibes, ato ang pagbalik. Ayaw mo kalipat mga kabibes. Tungod kay aduna kita yung pagbasahon usab nga usa ka sugilanon sa gugma dinhi sa tuang programa. Mo na nga atangi mga kabibes, ayaw mo pagpalipat dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Dabaw di

Okay, oras na to sa FM Radio. 12 minutos na, human milabay ang alas 9 sa gabi. Dinis sa to ang programa, FMR Confession with Kuya Tolets. Mingi gayon na mga kabibes, ito na ang pagabasahon ng usa ka sugilanon sa gugma. Nagipadangat din sa to ang programa. Now, tunta mga kabibes, nga pahilo na kamo din ha, o maminaw nining ato ang pagabasahon nga usa ka sugilanon sa gugma. Nagipadala din sa to ang programa. Pahilo na mga kabibes, tungod kaya ito ng pagasugdan sa pagbasa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kahuna, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times kihapon. Pamahapan yun to pa nihapon. Kayo guay sudan. Katumang kape ka pang sadan, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no?
12: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Okay, may gabi ipagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 41 minutos na human milabay ang ikaalas 9 sa gabi. Dinis ito ang pagpanaguban sa itong programa FMR Confession with Kuya Tulits. Maayong gabi, Kuya Tulits. Minaw ko diri sa balay sa barangay Kugunon, New Bataan. Nindot ang imuhang background music. Makahinumdum ta sa mga kagahapon. Gikan ni Sir Pio Quaton Madruna. Salamat kasi imuhang pagpaminaw, Sir Pio, ha, diya sa may barangay Kugunon, New Bataan. May gabi, diya kaninyong tanan. Shout out sa tanan, taga barangay Kugunon, New Bataan. Ugingon mo sab, diya sa may barangay Magsaysay, New Bataan ug Barangay Katipunan. O, sa tanan taga New Bataan, may gabi diya kanyong tanan ug labi na usab diya sa Barangay Andap. Atong daghan kay itong mga listener ug mga suki diya sa personal collection, may gabi diya kaninyong kaninyong tanan. Salamat kasi inyong makanunayon nga pagpaminaw sa tanan programa diri sa FMR, ang favorite music radio sa Davao di Oro. Og sa ato sab nga mga suki nga mga tigpaminaw diya sa may barangay Manat, may gabi diya kaninyong tanan. Labi na sa mga Paraguso family, may gabi diya kaninyong tanan. Og ingon man diha sa may gabi usab diya sa may Maan Manat, sa kang Iloy. Iloy Gunsaga, may gabi ni mo diya Loy. Salamat yung bugpaminaw Loy, shout out diya sa atong mga suki usab ng mga tigpaminaw sa mga diya sa barangay Mainit, may gabi diya kaninyong tanan. Diya sa barangay Matilo, Bunturan, may gabi diya. Shout out diya kang Sir Antonio Colliantes. Wow, nice imo song, Sir Tol. Salamat kay Sir Antonio nga hantud garon pabilin nga nagtanaw sa tuang live, no? Diya sa San Remigio, Cebu City. May gabi diya kaninyong tanan. Balik na din sa tuang programa, asa tuang sulat nga gibasa mga kabibes, no? Dili basta-basta ang ihang gugma mga kabibes, no? Ang tinuod yun nga gugma, bisan pa man, no? Bisan pa ug may lain ka na karon, ikaw lang gihapon ang higugmaon. Iyo kayo kabibes, no? Na taas na kayong tuig, tulo na katuig silang ilang relasyon nga puno unta sa kalipay, pero gisulay yun. Dili basta-basta nga pagsulay tungod kay ang babae mga kabibes na higugma og lain. Nya may lagi untag dito ra kutob na buntisan pag din taon. Ting pa itagid taon, no? Nya wala man sila nagbulag ato. Uyo po mong gyapon sila atong panahon na, pero ang babae na tintal sa lain. Pa kay matod pa niya tungod daw sa kalisod sa iyang panginabuhi. Siguro murag kwartahan siguro tong aktor mga kabibes, no? Na, nadala siya sa kasilaw sa salapi kay nagisgot man siya nga tungod daw sa iyang kapit o sa panginabuhi ana tung tungura nga wala pud iya iyang uyab. Ay nanarbaho lagi pud sa laing lugar. Paguli niya dito na niya nahibal-an. Na di ay lain di ay ang babae nga iyang higugma, aduna na di ay laing binuhat. Laing binuhat nga mo ini bungkag. Bungkag sa ilahang gugma. Wala yung pumuguna una. Bitaw. Muto nga, nahibalan niya nga buntis pag yun. Unya, ang babae, so wala po'y pagduha-duha na ngayo o pasailo sa iya, ha? Na gusto nga magdili sila magbulag. Isuda kayo mga kabibes, no? Kamo. Kung kamo ka ato sa sitwasyon mga kabibes, kaya ka ato ni Sir Antonio Colliantes. Pero kung tinood yun, di mo ang gugma. Muna'y giingon nga. Baliwala gina ang tanan, no? Mawala gina ang tanan nga bisag unsa ka sakit tungod sa tinuod ni mong gugma nga ato sa babae nga imo ang gimahal. Ano? Bitaw na, basta-basta nga. Desisyon. Yaman yung gipakaslan pod. Gipasailo man gid pod niya. Bata yang gipakatao giang kun yun niya nga iya kun iya yung anak limon yang anak gipasaylo niya, pero daw na gyud mga higayon nga kuan mahinumduman niya masakitan ni siya ba. Muna nga ato ikasulti ana mga kabibes, kung dili ka pareha sa tuang sinder mga kabibes o kanang kaligon, di ka parehas niya kaligon kung sama sa inani nga sitwasyon mga kabibes pananglit sa tuang mga suking digpaminaw karon naamo ani maabot ang simbako ang sitwasyon ngayong ani sa imuhang kinabuhi nga luna kay gihigugma niya baguman nagloib si imuha nabuntisan pagid siya yung mabalik sa imuha mga ipasaylo niya ikaw ang pakasal. Kung dili mo inani kaligon o kasing-kasing, nini nga to ang sinder karon nga si Marlon, ayaw na lang yun. Ayaw yun pagpakasal kung naa kay duha-duha, pagduha-duha. Kaya dili mo nilalim nga desisyon mga kabibes. Para ni sa uban ha, nga katong wala pa. Kung wala pa nakapakasal. Kung ang imong desisyon gikan sa kahadlok, o nga sa pagkawala niya sa panahon, o sa unsay isulti sa tao ug dili ha sa tinuod nga pagpasaylo ayaw ipadayon kinahanglan tinuod yun ang imuhang pagpasaylo mga kabibes ang kami niyoon nga nagsugod sa pagduha-duha o sa pagbuntis sa laing tao nga wala gayon nimo na pasaylo sa imuhang kasing-kasing kay kasagaran ana mga kabibes muresulta na sa pait sa ulahi no? Ang bata dili dapat mahimo nga rason sa pagbabilin kung wala na'y gugma o pagsalig no? Kung naluoy lang katungod ka sa bata kaya naabot siya gibuntis niya ang bata maluoy ka kung dili ni mo siya tabangan ayaw na lang kung wala kay tinud-anay nga gugma o pareha niya niya ito ang sinder karon o pagsalig no? Kaya pagsalig, disod kaya yun kaya na ibalik mga kabibes. Disod kaya na kung mawala na bito ang imuhang pagsalig sa imuhang hinigugma, disod na ipabalik. Pagpasaylo, kinahanglan po tinuod yun. No? Kaya dili pwede nga, dili na pwede nga, di na ni mo mahisgutan. Dili pwede nga mo yung kag-ukira. Nangahulugan na nga, dili na siya pwede nga mayong kag-okira ko. Sige, sa iloon na tika. Kay dili na mahitabo nga dili dyan na nimo mahisgutan ninyo. No? Sa matag-away ninyo. Maunay magsagaran, mupadungin, mungunamoy lahi nga awayan. Mubalik gina dito mga kabibes. Sugutag sa dili. No? Nga, kinahanglan ang imuhang pagpasaylo niya. Tinudan na yun mga kabibes. No? Dili nimo siya pahukman sa tanang higayon. Dawato nimo ang bata. Imuhang kaugalingon nga bata. Dawaton ginaan nimo. Kailangan ligon dyan lagi ka. Kung dili nimo kini mabuhat, mas maayo pa'y magbulag na lang mo. Kung dili dyan ka kadawat, ay ang dako nga samad nga nabuhat nimo sa bata o sa imuhang kaugalingon. No? Sa umaabot. Murubag kung ang imuhang desisyon mga kabibes. Kung dili tinuod ang imuhang pagpasaylo, murag ang maipiktuhan ani ang katong bata no kay murabag masil ma murabag lahi ra gyud ang imong pagtratar sa iya murag siya ang mahungawan so maabot no di ang imong kaugalingon ang sige ani mo basol muna nga andama ang imong hunahuna og kasing-kasing sa mga tao nga muhusga kay bisan ikaw ang nagdesisyon mga kabibes daghan jud kay nang manghusga ng mga tao manaway sa imuha maghisbot manglibak ba sa imong likod. Kinahanglan ni mo nga ang imuhang partner kusog pod o panimuot. Kanang ligon yun sa kahiba, no? Aron dili ka maguba ang inyuhang pamilya tungod sa mga libak sa inyuhang mga kumari nga mga marites. Una nga, ang bata, yun, anak, kabibes, wala mo na siya sala. Nabutang ta sa sitwasyon ngayon, anak, ang bata, wala na ilabot, no? Wala na siya sala. Siya ang pinaka-biktima, anak. Biktima kayo ang bata sa sitwasyon. Kung imo siya ang pakaslan, ang inahan, siguruha nga, andam ka nga mahimong amahan ni atong bata nga iyahang gisabak. Hatag nimo ang iyahang, nang andam juga ba nga muhatag ka sa imuhang respeto sa bata, financial kay mugastuhan mo ng bata no di ba santo magtubo ug pagmahal ayaw siya hinumo ang handumanan sa sayop sa iyang inahan kay kasagaran baya kay mo jud ay makakita gani sa bata na nga lay mao jud ni bata nga bunga sa imong pagpagasala didto na pud magsugod ang away. Naluoy ang bata. Muna nga kung dili jud ka parehas ug kasing-kasing aning ato ang sinder karon mga kababayen. Sayang na lang jud galang-alang. Pero kaya ni Monesia. Padayon kung nabutang ka sa bako sa sitwasyon nga ngani. Dili kini sayon dalon sa matag usa. Mahimo nang sa di pa ka mo desisyon mga kababayen sa inani nga sitwasyon. Mangayo kag tambag o di ba kaha mga kana bang counseling sa mga eksperto, patantas mga pari ba karon, mga professional counselor sa dili pa ka magpakasal. Tungod kay dili kini basta-basta nga desisyon sa inani nga sitwasyon mga kababayen sa imong nagihinigugma. Imong pakaslan niya na disgrasya sa lain nya imuhage pun siyang dawaton nya pagkaslan dili ni siya basta-basta nga desisyon. Kinahanglan nga inyo sige yung limpyuhon ang inyong kasing-kasing aron dili ang samad mahimong pundasyon sa inyo ha unyang panag-away. Kay pinakadako nga sakripisyo dili ang pagpabilin kundili ang pagmahal pag-usab ni adtong tao o na dumubay na human na kagipasakitan. Kana bang mahalon gyapon mo siya pag-utro. Kung naamay gamay ng mga pait na wala mawala, ayaw pugsa. Kinahanglan walaon gito. Kung diligid mawala, ayaw na lang yun. Mas mayo ang mataro nga panagbulag kung diligid mo kaya kaysa kaminyoon na puno sa kapait. Og away lang kanunay inyuhang padulngan. Salamat kay sa tuang letter sender no. Dili basta-basta ang iyang kaagi mga kababayen no. Dili basta-basta nga ang imuhang hinigugma. Mahigugma og lain niya nabuntisan pa. So, iya pa jud ipakaslan. Atong oras mga kababayen. 53 minutos na. Ang milabay human sa alas 9 ni atong programa ang FMR Confession with Kuya Tolitz. Ayon po kawa mga kababayen, tungod kay mo balik pa ang ato ang programa. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: hindi na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
4: TV Patrol.
3: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
4: TV Patrol
3: replay alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay!
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
5: Hugo Bistro!
6: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: tinuod yun ang trula weights. Asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halano.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko, zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Yarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Capsule. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po akong sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction. Lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guayabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kern na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune-boosting, at circulation-enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. natin. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
8: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
7: Ito ang TV Patrol.
9: Simulan natin ang balitaan sa panibagong kasong kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman ng graft at plunder sa Sandigan Bayan sina Senador Estrada, dating Secretary Manuel Bunoan at ila pang opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects ng Papatrol Cassandra Salonga.
10: Personal na nagtungo si Assistant Ombudsman Bico Clavano sa Sandigan Bayan para isampa ang kasong plunder at two counts of graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Nangyari ito 10 araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na natanggap nila ang rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng senador dahil sa pagkakasangkot sa umunoy flood control kickback scheme. Bukod kay Estrada, kinasuhan din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Walang nirekomendang piyansa ang ombudsman na nagsabing tumanggap umano ng kickback si Estrada na nagkakahalagang aabot sa 573 milyong piso mula sa flood control projects.
11: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
10: Hindi na isinama sa mga kinasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw, pati ang mga dating opisyal ng DPWH na itinuturing ng state witnesses. Nairaffle na ang isang count ng graft sa Sandigan Bayan 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong. Napunta naman sa 5th Division ang isa pang count ng graft at kasong plunder.
12: Si Associate Justice Zaldi Trespeses ang namumuno sa 5th Division na humahawak din ng 11 counts of graft ni Estrada kaugnay ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PIDAF at ang kasong graft ni dating Ako Bicol Representative Zaldi Co. Pag nakahanap ng probable cause sa mga maestrado, ay maaari na sila maglabas ng warrant of arrest at hold departure orders laban sa mga respondent.
10: Ayon kay Estrada, hinahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang para maipakita ang umano'y irregularidad sa kasong isinampa sa kanya. Naniniwala rin siyang may implikasyon umano ito sa kanyang karapatan sa due process dahil hindi umano siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang resolusyon ng DOJ at Ombudsman. Muling iginiit ng senador na wala siyang budget insertions at patunay aniya rito ang certificate mula sa Legislative Budget Research and Monitoring Office na sadya umanong isinantabi sa investigasyon. Sagot rito ng Ombudsman,
11: "This certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method."
10: Dati nang maring itinanggi ni Estrada ang pagkakaugnay sa flood control scandal matapos siyang ituro ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap umano ng kickback mula sa proyekto Kontrabaha sa Hagonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakasuhan ng plunder si Estrada pero naabswelto siya sa mga naunang kaso. Samantala, itinanggi ni Senador Francis Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng mga proyekto Kontrabaha sa isinumatin nitong counter affidavit David sa Ombudsman. Sa ngayon, nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder ng dating Senate President.
13: Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chase. It is submitted na po for resolution pending kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties.
10: Una nang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan para hindi makalabas ng bansa si Escudero. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
9: Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na pwedeng masunod ang minorya sa Senado kahit hindi galing sa hanay nila ang Senate President at kahit pa walang lilipat mula sa mayorya. May sagot naman ang ilang majority senators sa panukalang baguhin ang Senate rules para payagang lumahok at bumoto ang mga senador na wala sa sesyon. Nagpapatrol, RG Cruz!
5: Wala man silang sapat na numero at hindi kagrupo ang Senate President, posible pa ring manaig sa Senado ang minorya. Ito ang pananaw ni Senador Panfilo Lacson. Lalo na kung posibleng makulong ang ilang senador dahil sa mga kinakaharap na kaso at kung wala pa ring nilipat sa kasalukuyang mayorya patungo sa minorya. Ngayong Huwebes, kinasuhan na ng Ombudsman si Senador Jingo Estrada at naunang sinabing isusunod na rin si Senador Joey Villanueva, habang absent pa rin si Senador Ronald De La Rosa. Kaya pwedeng mabawasan pa ang Senate Majority kung ibabangga sa kasalukuyang minorya na may 11 senador. Kinakailangan pa rin ng 13 senador para may maaprubahan ng Senado, maparesolusyon man yan o pagpapalit ng liderato.
14: The ratio would now be 11 and 10. So effectively, we will be the majority. We'll be controlling all the committees because we will move to declare all the chairmanships of all committees vacant and then we will re-elect the chairperson. So that's an awkward situation, but that's the reality. Kung gano'n ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer. But he does not control the Senate.
5: Ang numero sa botohan ng tinimbang ng minorya nitong Martes ng gabi. Nang mag-walkout sila matapos tangkain ng mayorya na muling pag-usapan ng panukalang online voting at participation ng mga senador na wala sa session hall.
14: Nagbilang na kami that time, ano, nagbubulungan na kami tatlo, Senator Risa, Senator Tito, saka ako, and Senator Subiri. So we started counting. We were 9 because Lito Lapid and Rafi Tulfo were not present. From 11, naging 9 kami. Kung hindi kami alis, meron kaming quorum because 9 plus 11, that would be 20. Kasi tatlo yung wala, Senator Chi, Senator Rafi, Senator Lapid. Kung aalis kaming walo, may iwanan si Tito Sen, may iwanan sila, maski present sila lahat, wala si Senator Chi, so 11 sila. So 12 member ng Senate si Tito Sen. So 30 naman yung quorum.
5: Kwento pa ni Lacson, bago ang walkout, nagkokus muna ang mga senador tungkol sa impeachment trial bago magkaroon ng sariling pulong ang mayorya sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
14: We had no idea what they were discussing. And then we realized when we resumed the session, biglang nag-distribute si Senator Alan ng kopya noong 2 proposed amendments ni Senator Marcoleta. Doon na kami nag-usap-usap. Nagbulungan na kami. Sabi ko, masama na yung plano nito.
5: Ayon pa kay Senator Miguel Zubiri, dati nang hindi pinagbigyan ng hiling na makaboto ang mga wala sa sesyon. Kahit pa ang senador ay nakapiit o may malubhang sakit. Kung papayagan naman ito, wala nang papasok sa mga senador at sa bahay na lang sila magtatrabaho. Kung ipipilit naman ng mayorya na muling buhayin ang panukalang teleconferencing, sabi ni Lacson, handa silang dumulog sa Korte Suprema.
14: Basta't merong grave abuse of discretion, pwedeng pumasok ang Supreme Court.
5: Sa magkasunod namang social media posts, iginiti Senador Robin Hood Padilla na sa panahon ngayon ng mga sigalot at iba't ibang problema sa mundo, may tuturing ng may force majeure na siyang dahilan para payagan ang electronic voting. Pero kinontra ito ni Lacson. Punto naman ni Senador Rodante Marcoleta, dati nang nagamit ni Senate Minority Leader Vicente Soto III bilang Senate President noong 2018, ang mismong patakaran na ginagamit kayo ni Senate President Cayetano para isa lang sa talakayan ang panukala niya. Sa ngayon, parehong walang 13 ang mayorya at minorya dahil wala si Senador De La Rosa at wala pang senador na tumatawid sa kabilang panig. At kahit sinong senador pa ang mawala sa anumang dahilan, kailangan ng mayorya at minorya ang isa't isa para magka-quorum sa sesyon at para makapagtrabaho para sa bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
15: Nakumpleto na ang forensic examination ng Philippine National Police sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong 13 ng Mayo. Gamit ng PNP Forensics ang ilang teknolohiya para mas mapadali ang pagproseso ng mga crime scene. Exclusive, nagpapatrol, Michael Delizo.
16: Kaya na ngayon ang Philippine National Police Forensic Group na magkaroon ng real-time monitoring at komunikasyon sa mga tauhan na nagpoproseso sa crime scene. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang bagong command center na mayroong state-of-the-art technology tulad na lang ng blue box na kayang magbigay ng 3D scanning ng lugar. Ginagamit ito sa mga critical o high-profile operasyon tulad ng pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13.
17: Pagdating po natin doon sa crime scene, nilalatag po natin siya. Okay. So pag nilatag po ito, ay makikita po natin ang the whole crime scene, kung paano minamanage or ginagawa ng ating mga scene of crime operation. Pagaya po nito, ito po yung 3D scan ng ating Senate inquiry, Senate incident, tsaka ito. So ito, nung mangyari ang Senado, tsaka ito, ay nakikita po dyan yung lahat na ginawa ng forensics. So nakikita dito sa Command Center live yung ating operations.
16: Makikita rin ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Dati nang sinabi ng PNP na ang lahat ng bullet holes ay nagpapakita na ang pagpapaputok ng baril ay nanggaling sa loob ng gusali. Sa CCTV footage, makikita ang si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng umano'y warning shot, dahilan umano para mag-discharge ng cover fire ang tauhan ng NBI habang umaatras. Nasa 44 na piraso ng fired cartridge cases ang narecover sa crime scene. Binigyang diin ni Carpio ang integridad ng investigasyon dahil sa mga bagong gamit.
17: Ating command center is not for just audit or inventory, but rather it is a communication between the national headquarters at saka doon sa ating mga operations sa field. So nagkakaroon tayo ng real-time na inquiry or real-time coaching.
16: Natapos na ang forensic investigation sa Senate shooting at naisumite na sa CIDG ang resulta ng pagsisiyasat.
17: Lahat naman ito ay naitugma sa dapat naitugma doon sa crime scene at the same time yung matching ng mga iba-ibang ebidensya.
16: Ayon sa CIDG, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila si Aplasca o sino man sa Office of the Sergeant-at-Arms, bagamat nauna lang humingi ng kalagdagang panahon ang kanilang abogado. Michael Delizo,

0: Si Dos, makikita sa CCTV ang mga nagbibisikletang batang lalaki at babae sa Barangay Paralaya, Aray at Pampanga. Pumasok ang dalawa sa isang abandonadong bahay at pinuntahan ng masukal na bahagi nito. Sabi ng pulis, maipakikita umanong patay na aso ang 14 anyos na binatilyo sa 11 anyos na babae. Maya-maya pa, muling bumalik sa loob ang babae. Sinundan siya ng lalaki at nagmumuestrang tila hinampas ang biktima. Hindi na nakita ang sunod na pangyayari, pero sabi ng pulis, hinampas ng bote ng suspect sa ulo ang biktima. Pagkatapos ay pinagsasaksak niya ang babae ng ilang beses.
1: Allegedly, yung ating biktima, no, pinukpok sa empty liquor bottle sa ulo yung ating biktima. No, na, at saka nung nabasag ito, yun ang ginamit niyang pagsaksak.
0: 7 saksak sa likod ang tinamo ng biktima. Hindi pa nakontento, binusalan ng suspect ng mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw. Pero humingi rin ng tulong ang suspect sa ilang tao sa lugar.
1: Nakuha pa ng sumigaw nitong bata, no? Na nakot ng atensyon yung mga dumadaan na construction worker sa area. Nandun, tapos sabi daw nung ano, nung nakitang may parating na ano, sabi nung bata, yung ating CICL, na meron daw dalawang lalaki na nagsaksak ng ano sa kanila.
2: May ano daw, may mga tao daw na pumalo sa ulo ng anak ko. Tapos nung ano, tatay niya pumunta ka agad doon. Kasi yung nakita nung bata, yung 14 years old, duguan, walang damit. Ngayon, tinanong niya yung bata, anong nangyari? May ano daw sa kanina, may humahabol daw na mga sira ulo.
0: Isinugod sa ospital ang bata para maipagamot. Kalaunan, umami ng suspect sa mga pulis na siya ang sumaksak sa kanyang kalaro.
1: Nung nag-conduct naman tayo ng investigation, no? Doon na lang natin nalaman, nag-confess na rin yung ating CICL na 14 years old na siya daw ang gumawa noon.
0: Nangako naman ang provincial government ng Pampanga na sasagutin ang gastusin ng biktimang nakalabas na ng ospital ngayong Webes. Nasa kustudiya na ng Arayat Municipal Social Welfare and Development Office ang 14 anyos na suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Samantala, patay naman ang tatlong gulang na si Baby Duma matapos mawala noong Mayo 23 sa Sitio Batnong, Barangay Banawel, Natonin Mountain Province. Ayon sa pulisya, huli siyang nakitang kasama ang kanyang lola sa isang pagtitipon. Natagpuan siyang walang buhay kinabukasan sa likod ng isang chapel at idineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong traumatic brain injury dulot ng pagkakahampas ng kahoy. 2 minor de edad ang iniugnay sa insidente at nasa pangangalaga na ng DSWD habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang testigo ang nakakita sa mga suspect kasama ang bata bago ang krimen.
3: Punta sila sa isang bahay, tinanong yung parents kung andun yung bata. Sabi na kwan, kinausap. Then pagkalis ng mga kwan, investigators natin, parang may nasabi yung bata sa nanay. Until some time na pumunta yung parents, sinurindra yung dalawang bata.
0: Nailibing na rin ang biktima noong Miyerkules. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
4: Nasagip ang 12 biktima ng human trafficking sa operasyon ng NBI Special Action Unit sa Quezon City. Timbog din ang 2 suspect na wala pa sa hustong gulang at sinasabing binubugaw umano online ang mga kabarkadang kapwa menor de edad. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: NBA kami ha!
6: Baba mo muna cellphone.
5: Nagagawa kami ng anti-human trafficking na operation.
7: Nabulaga ang NBI Special Action Unit sa kanilang entrapment operation sa isang resort sa Navaliches, Quezon City. Dahil ang kanilang hinuhuli sa kasong human trafficking ay parehong 14 anyos lamang. Binubugaw man ng 2 menor de edad ang kapwa nila estudyante online.
8: They were offering these minors for sexual services. Initially or minimum po 3,500 per minor, per individual.
7: Nagpanggap na kliyente ang mga ahente ng NBI saka na sa kote ang illegal na transaksyon.
5: Dito muna kayo mga iya, ha? wakas.

0: Nasa gipan 11 estudyanteng biktima at isa pang nasa wastong gulang na babae. Ayon sa investigasyon ng NBI, magbabarkada at magkakaibigan ng mga sangkot at nangyayari umano ang pambubugaw sa social media. Pinapipili ng dalawang menor de edad na bugaw ang mga kliyente gamit ang malarawan ng mga biktima bago magtakda ng personal na tagpuan. Pero dahil hindi pa maaaring kasuhan, isinailalim sa pangangalaga ng Quezon City Social Welfare ang dalawang sangkot na bugaw, kasama ng ibang children in conflict with the law.
1: Per RA 9344 or yung Juvenile Justice Welfare Act, hindi po sila pwedeng kasuhan. 15 years old and below, bawal po silang pailan.
0: Panawagan ng NBI, mas paigtingin ang pagbabantay ng mga magulang at ng mga lokal na pamahalaan upang hindi na maligaw ang mga kabataan sa ganitong uri ng illegal na gawain.
2: Sa ngayon, idinadaan na ang 11 menor de edad na biktima sa psychosocial counseling ng DSWD bago ibalik sa kanilang mga magulang. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Gretchen, ano naman ang trending sa OPM? At ibisunod-sunod ang career milestones ng OPM singer-songwriter na si Mackie. Matapos magkamit ng 1 billion all-time streams sa Spotify, inilabas naman ngayon ni Mackie ang kanyang bagong hugot song, Ang Habang Buhay Pansamantala. Inspirasyon naman ang haligi ng OPM na si Timmy Cruz ang kanyang breast cancer journey sa bago niyang single. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
4: Handog ng singer-songwriter na si Mackie para sa kanyang fans ang kanyang latest single na Habang Buhay Pansamantala. Kwento niya, hango ito sa kanyang real-life experiences.
5: Ever since naman when I was a kid, I've always experienced yung parang feeling of temporariness to certain people. So for sure meron naman, so na-experience ko siya ulit.
4: Regalo ni Mackie ang kanyang bagong kanta sa fans dahil sa kanyang pinakabagong milestone, ang pagpalo sa higit 1 billion all-time streams ng kanyang mga kanta sa music platform na Spotify.
5: Alam nyo, para sa akin never siya mag-sync in kasi parang never ko naisip na yung pangalan ko matatabi sa 1 billion. So I'm just really grateful for everyone. Thank you for being happy and sad with me.
4: Ipagdiriwang ni Mackie ang kanyang bagong single sa dalawang fan event sa Biennes, May 29. Mapapanood naman ang Color Coaster Tour ni Mackie sa Singapore sa June 13, habang June 14 naman sa Indonesia. Isang bagong kanta din ang inirelease ng OPM icon na si Timmy Cruz na may title na Ang Ganda ng Life. Inspirasyon ni Timmy sa kanyang new single ang kanyang naging breast cancer journey.
6: Of surgery, I said goodbye to my left breast. It's hard being a woman, having one of your parts and the most womanly part of all to be removed. But I lived through it. So here I am today. I'm still woman, all woman.
4: Mapakikinggan ang Ganda ng Life sa lahat ng music streaming platforms na iproduce ng Star Music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kasambahay na biktima umano ng dugo-dugugang pera talahas ng kanyang amo, tinangay. Dahil sa selos, babae pinokpok ng bato ng kanyang karelasyon, patay. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, alamin kung kailan papasok ng PAR. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
13: Halina't magmakabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
16: Gutom ako, Yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
17: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
18: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
19: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
20: Tara na!
19: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
20: More than good pizza.
21: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, gaala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
25: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Summer na naman!
28: Summer na naman!
27: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
29: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
30: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
31: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
32: FM Radio.
33: TV Patrol sa FM Radio.
34: Inaresto ng PNP ang isang kasambahay matapos umanong tangayin ang pera at alahas ng amo. Ayon sa suspect, sumunod lang siya sa utos ng tumawag sa kanya na nagpakilalang amo at nasangkot umano sa isang aksidente. Nagpapatrol Jeff Caparas.
35: Pasado alas 4:30 ng hapon itong Martes, lumabas sa pinagtatrabahuhang bahay sa isang subdivision sa barangay Bagong Bayan, Quezon City, ang kasambahay na si alias Cora. Bitbit ni Cora ang isang paper bag na may laman umanong pera at mga alahas ng amo na aabot sa higit 2.4 million pesos ang halaga. Ayon sa Quezon City Police District, tinakpan ni Cora ng mga pagkain ng mga alahas para hindi masita ng mga gwardiyang palabas ng subdivision. Sa labas ng subdivision, nakaabang ang isang lalaki at doon iniabot ang paper bag. Naglakad ang dalawa papunta sa motorsiklo ng lalaki at saka ito umalis. Si alias Cora, makikitang may kausap na sa telepono at pumasok muli sa subdivision. Ayon sa QCPD Station 12, bumalik din sa bahay ng amo ang kasambahay at nagtangka ulit na kumuha ng mga alahas. Pero sa pagkakataong ito, napigilan na sana ang kasamang kasambahay na siyang nagsumbong sa amo at mga pulis. Pagresponde ng mga pulis, nagkalat ang mga alahas at bukas na ang drawer sa kwarto ng mga biktima. Nawawala na ang nasa higit 1,000,000 cash, 5 hikaw, 4 na kwintas, 1 bracelet at 2 pendant.
0: Pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo habang ito'y wala doon. Dinistrangle niya yung mga drawers saka kung saan nandoon yung mga pera at alahas.
35: Agad na inaresto ang kasambahay. Pero kwento niya, sinunod lang niya ang utos na nagpakilalang among babae na kausap niya sa telepono na ayon sa mga pulis, estilo ng dugo-dugo modus.
1: Hindi ko sinunod siya na ibigay yun sa kanila. Kasi nga po, utos lang po naman po sa akin yun. Yung boses ni ma'am.
2: Boses ni ma'am?
1: Oo po. Na-aksidente daw po sila. Tapos sumingi po ng pang-down po sa na-aksidente nilang bata.
0: Hindi naman natin po pwedeng i-accept lagi yung ganyang alibay. Otherwise, baka maging gayahin ng ibang mga kasambahay dyan. Pwede pala yung gano'n.
35: 9 taong nanilbihan si Cora sa kanyang amo.
1: Hindi ko alam kung papanawalin pa nila ako. Gagawin ko naman po yung lahat, ma'am. Papanawalin ako.
35: May person of interest sa umano mga pulis sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Patuloy ding tinutugis sa mga pulis ang lalaking tinagpo ni alias Cora. Nasampahan na ng reklamong qualified theft ang kasambahay na nasa kustodiya ng mga pulis. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
3: Patay ang 22 anyos na babae matapos umano siyang pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang karelasyon na kanya ring pinsan sa San Jose City sa Nueva Ecija noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa PNP, bago ang insidente ay nag-inuman pa ang biktima, suspect, isa pa nilang kaibigan at ang kasintahan ng biktima. Makalipas ang ilang sandali, sinabi umano ng biktima na siya ay nagugutom. Kaya inaya siya ng suspect na kumain. Sa kuha ng CCTV, makikita ang umalis isang dalawa sakay ang isang motorsiklo. Nakita rin ang pagdaan ng dalawa sa isang kalsada patungo sa bahagi ng irigasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumalik ang suspect sakayang ng motorsiklo pero wala na ang biktima. Umaga na noong Miyerkules nang matagpuan ng kanyang bangkay sa tabi ng irigasyon at may sugat sa likod ng ulo. Kagad nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at sa tulong na mga kuha ng CCTV ay natunto ng suspect. Doon na umano ito umamin at sinabing pinukpok niya ng bato sa ulo ang biktima dahil sa selos. Sinabi rin umano ng suspect na may relasyon sila kahit sila ay magpinsang buo. Nasa kustudiya na ng San Jose City Police ang suspect at naharap sa kasong murder. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nakuhang labi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga kaanak na iba pang nawawala. Live mula sa Angeles City sa Pampanga ng Papatrol, Johnson Manaba. Johnson, may pagkakakilanlan na ba ang mga nakuhang biktima ng pagguho?
4: Alvin, unidentified pa rin, hindi pa rin kilala ang mga biktima na nakuha mula doon sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Kanina umaga, nakuha ang 5 biktima na ayon sa LGU ng Angeles City, nasa stage of decomposition na.
5: Hindi pa rin po kami nawawala ng pag-asa.
6: Umaasa kami na buhay pa yung kapatid namin.
4: Ganito kalakas ang pananalig ng magkapatid na Christina at Lorena sa 4th ng paghahanap sa mga nawawalang biktima ng pagguho ng gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City. Ilang araw na silang pabalik-balik dito sa pag-asang may matatanggap na magandang balita. Kabilang sa mga nawawala at pinaniniwala ang natabunan, ang kanilang kapatid na si Joey Angkaw at asawa nitong si Elsa. Hindi sila mga construction worker, pero may maliit na tindahan sa harap mismo ng gumuhong gusali na nasa pulang trahedya. Kwento ni Lorena, magkausap pa sila ng kapatid isang araw bago nangyari ang trahedya.
6: Diyan talaga sila natutulog. Tulog na po sila pareho. Tulog na sila. Kaso yung nakaligtas na nagtitinda ng barbecue, ginising lang si yung kapatid namin. Tapos nakita niyang tumayo. Nung pagtayo daw ng kapatid ko, napansin niya pa na pumasok sa tindahan. Yinakap niya na lang yung asawa niya.
4: Si Christina, galing pa sa Australia, dali-daling umuwi ng Pilipinas matapos mabalitaan ang nangyari sa kapatid at hipag.
5: Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi lang po kapatid ko, pati rin po yung iba.
4: Ngayong Webes, May panibagong biktima ang nahugot na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa ilalim ng debris. Ito na ikalimang katawan na na-recover ng mga otoridad.
2: Kagabi pa po natin, pinipilit na mailabas po ang natrap po na victim. Fortunately po, nailabas po natin pasado alas 8 at kasalukuyan nasa Soko na po. Male, pero unidentified kasi ang labi po niya medyo nasa ano na po, no? na state of decomposition.
4: Sabi ng Public Information Officer ng Angeles City, nakuha ang biktima sa Sector 1 o bungad lang ng gumuhong gusali. 15 pa anyang patuloy na hinahanap.
7: Patuloy po sa mga paghahanap ng ating mga victims. Ang sa ganun po ay magkaroon na ng kahit papaano help sa ating mga kaanak na naririto ngayon. Nag-base pa rin po tayo doon sa binigay na listahan from the site engineer.
4: Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali, kaya may apila ang mga kaanak na mga biktima.
6: Lumitaw na siya, magpakita na siya, sana makonsensya siya. Inisipin niya, ang daming nawalan.
4: Noong Martes pa pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali, pero sabi ng LGU, mas nakatutok sila ngayon sa search, rescue and retrieval operation sa mga nawawala pa. Alvin, kanina inanunsyo ni Mayor John Lasatin II na nakipag-ugnay na sa kanila yung mimiari ng gumuhong gusali pati na rin yung contractor sa pamamagitan ng isang kakilala at nangako na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. Tiniyak din ni Mayor Lasatin II na magiging transparent ang gagawing investigasyon at pananagutin ang mga dapat na managot. Nasa bansa na rin anya ang mimiari ng naturang gumuhong gusali. At magpapatawag sila ng press conference sa mga susunod na araw at inaasahang iyaharap dito yung mismong may-ari at yung contractor ng naturang proyekto. Sabi ni Mayor Lasatin, magpapatuloy ang search, rescue and retrieval operation sa pinangyarihan ng pagguho ng gusali. Kung magiging patuloy na maganda ang panahon pero depende pa rin yan kung uulan na hindi nila isasakripisyo o ilalagay sa alanganin ng buhay ng rescue team. Alvin.
8: Johnson, pag ganyan ba may insurance na matatanggap yung mga pamilya ng mga hindi na makita o namatay? O may insurance mismo yung gusali na pwedeng pambayad dun sa mga na perwisyo?
4: Kabilang yan sa mga alamin, Alvin, dahil sa ngayon wala pang mga dokumento na nailalabas mula doon sa may-ari at iyan yung isa sa mga ipinangako ng may-ari na makikipag-ugnayan sila at ibibigay ang lahat ng dokumentong kinakailangan. Doon malalaman kung meron bang insurance yung gusali at kung merong posibleng matatanggap na benepisyo yung mga kamag-anak nung namatay at yung mga kamag-anak nang nasugatan. Kanina ang sabi ni Mayor Lasatin ay nangako yung may-ari na makikipagtulungan at handang gastusan o gastusin yung sagutin yung magiging gastos sa mga biktima ng nangyaring trahedya. Alvin.
8: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Itinanim na ng Department of Environment and Natural Resources sa ibang lugar ang ilang puno ng nara na hinukay mula sa Quirino Avenue sa Maynila. May paliwanag din ang kagawaran kung bakit hindi ito ginawa sa iba pang mga puno na kinailangang putulin. Nagpapatrol, Rafael Busano.
11: Dalawang puno ng nara ang pinagtulong-tulungang ilipat at ibaon sa loob ng Hidden Gardens sa Maynila. Kasama ang mga ito sa higit 90 puno na earth ball o hinukay sa Quirino Avenue nitong mga nagdaang araw. Maswerte kung tutuusin ang mga punong ito. Di gaya ng iba na pinutol bilang paghahanda sa Southern Access Link Expressway Project na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Tinatayang nasa pagitan ng 3 hanggang 10 taong gulang ang dalawang puno ng nara na inilipat sa Hidden Garden. Ang tanong, bakit hindi na lang ito ginawa sa iba pang mga puno?
12: Based dun sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. May mga cavities na hindi na talaga siya pwedeng, kumbaga, delikado na when it comes to sa mga strong typhoon, ano po. So, yun po, yun yung mga klase ng decay. Center rot.
11: 617 ang bilang ng mga punong sinuri ng DENR. Sa bilang na ito, 65 lang ang itinuturing na malusog. 16 ay patay na. Habang yung iba, kung walang cavity o butas, nagkasakit at nabulok na. Meron pa na napupulupitan na ng nangangalawang na mga barbed wire. Sa kabuuan, 523 ang bilang ng mga punong puputulin. Halos kalahati na sa mga ito ang wala na ngayon sa kahabaan ng Quirino Avenue. Misto lang isang graveyard ng mga patay na puno itong bahaging ito ng Quirino Avenue sa isang iglap na wala yung ecosystem service na binibigay ng mga puno na ito, partikular yung lilim sa gitna ng matinding sikat ng araw at syempre yung pagsipsip sa tubig at baha ngayong nalalapit na naman ang tag-ulan. Pero may mga hakbang umano na nakahanda ang DENR para maiwasan ang pinsalang dulot ng pagkakawala ng mga puno.
13: Ang ating mitigating measures hindi lang nakatutok dun sa replanting, kundi sa pag-aayos na rin yung ating mga infra to make sure that yung ating mga drainage system ay functioning, malinis yung lugar para hindi tayo bahayin in the area.
11: Paliwanag ng ahensya, mas malaki ang chance ang mabuhay ng mas mahaba ang batang puno na nahukay at inilipat sa ibang lugar. Ang nalalabing 50 puno na nahukay ay itatanim sa Intramuros at Center Island sa may post office. Una nang sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryo nang itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol sa mga puno. Mananatiling epektibo ang 90-day tree cutting permit hanggang June 24. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
34: At susunod, may higit 200 bilyong pisong halaga ng investment na kuha sa pagbisita ng Pangulo sa Japan. At pagsisimula ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, itinakda sa November 30. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
33: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
31: One station, all the hits.
33: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
15: Halina't magmakabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
18: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
19: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh. Nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer. Di na mo itong carper eh. Capsule na akong gigamit sir. Capsule, kape, o kanang kuhaan. Haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
18: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
20: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Summer na naman!
32: Summer na naman!
28: At
0: kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
1: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
2: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
33: TV Patrol sa FM Radio.
9: Mahigit 200 bilyong pisong halaga ng investment ang nakuha ni Pangulong Marcos mula sa mga kumpanya sa Japan. Nagbigay din siya ng pahayag sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng ating kamera at nakipagpulong din sa Japanese Prime Minister. Live po mula sa Tokyo, nagpapatrol Jervis Manila. Jervis, ano ang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at ng Prime Minister?
6: Yes, Bernadette, kakatapos nga lamang ng pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Akasaka Palace dito sa Tokyo. Pagkatapos niyan ay nagkakaon sila ng isang joint statement kung saan sinabi ng Japan na sinusuportahan nila ang kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Inanunsyo din ng dalawang leader ang ilan sa mga napag-usapan nila, kasama na dyan ang formal na pagsisimula ng mga negosasyon para sa isang military information sharing agreement, ang donasyon ng Japan para sa Abukuma warship at ang isang bagong tax convention para maiwasan ang double taxation at maisulong pa ang cross-country investment. Pero bago yan, Bernadette, ay nakasecure ang Pangulo ng 210 billion pesos na investment mula sa mga kumpanya ng Japan.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ikatlo pa lamang na head of state na inimbitahan ni Emperor Naruhito para mag-state visit sa Japan mula nung maluklok sa trono ang Japanese Emperor noong 2019. Pagpapakitaan nila ito ng pagpapahalaga ng Japan sa Pilipinas bilang matagal nang diplomatic partner.
10: The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.
7: Sa bawat talumpati ng Pangulo sa Japan, binabanggit niya ang commitment ng Pilipinas at Japan sa rules-based order, lalo na't parehong maritime countries ang dalawang bansa. Ang usapin sa maritime security ang isa sa pinakamahalagang agenda ng Pangulo rito.
26: We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order.
7: Sa isang high-level roundtable meeting kasama ang business leaders ng Japan, nakakuha ang Pangulo ng mga investment na may halagang aabot sa $3.4 billion. O katumbas ng 210 billion pesos.
27: No, libo-libong trabaho ang binibigay nito. Ang laking tulong nito sa mga kababayan natin. Laki ng ine-export nating mga iba't ibang mga produkto na gawang Pilipino.
7: Lumagdagi ng Memorandum of Understanding ang ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan para sa pagpapalawi ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities.
28: It will be really modern and really high-tech, so we are looking forward to that. When they invest, syempre, may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also.
7: Ngayong Huwebes, sunod-sunod din ang pulong ng Pangulo sa mga pribadong kumpanya, pati na sa Japan International Cooperation Agency o JICA, na matagal ng partner ng Pilipinas sa mga proyekto gaya ng Metro Manila Subway at ilang flood management programs.
6: Bernadette, kaninang hapon ay nagbigay din ng talumpati sa Pangulong Bongbong Marcos doon sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng House of Representatives ng Pilipinas. Dito ay ibinahagi niya na tutulungan nga ang Pilipinas at Japan para mapanatili na malaya at ligtas ang paglalayag sa ating mga katubigan, at nabanggit din niya kanina na mag-iisang dekada na mula nang napanalunan ng Pilipinas ang Arbitration Award, at ito nagpapakita na talagang committed ang Pilipinas na resolbahin ng mga disputes sa mapayapang paraan.
26: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
6: Bernadette, kanina ay nagkaroon din ng summit meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung gabinete ng Japan at si Prime Minister Takaichi Sanae, at sinundan nga ito ng isang joint statement kung saan karamihan ng kanilang mga napag-usapan ay tungkol sa depensa at sa ekonomiya. Bukas ay inaasahang haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine media dito para bigyan tayo ng detalye sa mga napagkasunduan bago siya lumipad pabalik sa Pilipinas. Bernadette.
9: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Lima pang individual ang tinukoy ng PNP-CIDG na tumulong umano para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado at makaiwas sa mga otoridad. Iginiit naman ng CIDG na bitbit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court habang ipinatutupad ang sabayang operasyon para mahuli si de la Rosa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
9: Indispensable cooperation. Ganito'y nilarawan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang naging papel ni Senador Robin Hood Padilla sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14. Anila, planado at hindi lamang basta pinasakay ni Padilla si de la Rosa para makalabas ng Senate building.
8: It was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup by indispensable cooperation. It will not happen without him.
9: Lumalabas din sa investigasyon na hindi lang isa ang backup car na bumuntot sa sasakyan ni Padilla noong makalabas ng Senado. Natukoy na rin nila kung sino mga may-ari at driver nito, pero hindi na muna pinangalanan.
8: All throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito. More or less mga 6 to serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle.
9: Kaya bukod kay Padilla, irerekomenda rin na CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban sa babaeng security personnel na nakitang kasama nina de la Rosa noong palabas ng Senado, at 4 pang individual na mga sakay na sinasabing mga escort vehicle. Kabilang na rito ang kamag-anak ni Padilla na sinasabing may-ari ng pick-up at pinuntahan ng bahay sa Angeles City nitong Miyerkules. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, naisampa na ng CIDG ang reklamo laban kay Padilla nitong Webes ng hapon. Nang tanungin naman kung may connection ba nangyaring putukan noong Mayo 13 at ang pag-alis ni de la Rosa sa Senado.
8: As of now, we are basing our findings on facts na nakukuha namin, and I cannot make the conclusion
11: right now
8: sa inyo.
11: Right now.
8: Because the investigation is ongoing.
9: Iginiit naman ng CIDG na legal ang kanilang sabay-sabay na operasyon sa paghahanap kay de la Rosa. Bit-bit-anila ng mga operatiba ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Nauna nang sinabi ng Mrs. de la Rosa na si Nancy na walang ipinapakitang warrant ang mga otoridad sa paghahalugog sa bahay ng ilan nilang kaibigan. Tumanggi naman sila magbigay ng ibang detalye kung bakit naging target nila ang ilang properties sa Parañaque at Bulacan.
8: Let me just say, ma'am, na ganito po yan. The objective of the operation is not only about arresting Senator Bato. It's also about investigation purposes. I'm very thankful doon sa mga tao for allowing us, for accommodating us, for opening the door sa amin, for supporting the investigation.
11: Samantala, naisilbi na revocation order ng mga lisensya at rehistro ng baril ni De La Rosa sa Davao Region. Tinanggap ito ng abogado ni De La Rosa na sinasabi makikipag-ugnayan sa senador at sa mga otoridad.
12: We advise and we seek the cooperation to surrender the said firearms since it's now considered as illegal and unlicensed firearms.
11: Nanindigan naman ng pulisya na walang halong politika sa naging desisyon ng Firearms and Explosives Office na bawiin ang mga nasabing lisensya. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay De La Rosa at tiniyak ng pulisya na walang magiging special treatment kay De La Rosa sa pagpapatupad ng ICC warrant. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Nanawagan ang isang Pinoy doctor sa mas ligtas at mahigpit na seguridad para sa hospital personnel sa Hillingdon Hospital sa London. Malubhang nasugatan ng Pinoy na si Dr. Paul Biznar nang pitong ulit na pagsasaksakin ng isang pasyente sa Accident and Emergency Department ng ospital. Si Biznar ang tumatayong emergency physician in charge ng maganapang insidente. Sinasabing bigla na lamang bumunot ng patalimang suspect na pasyente at hinabol si Biznar sa pasilyo sa kapinagsasaksak. Tinangka namang kunin ang atensyon ng suspect na iba pang tao sa ospital para iwan ang biktimang Pinoy. Hanggang sa dumating mga pulis na nasa loob din ng ospital at naaresto ang suspect.
14: Pasok si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa 30 under 30 Asia ng Forbes, partikular sa hanay ng sports and entertainment. Kinilala na naturang listahan ng mga leader at personalidad na wala pang 30 years old pero may malaki ng impluensya sa kani-kanilang larangan, mapanegosyo man, siyensya o entertainment at sports. Binigyan din ng Forbes ang malaking ambag ni Ayala sa pagpapasigla sa interes ng mga Pinoy sa tennis matapos makapasok sa WTA Top 50. Ibinida rin ang kanyang pag-akyat sa WTA World Rankings na umabot pa sa Top 29 itong Marso na siyang pinakamataas na nakamit ng isang Pinoy tennis player sa kasaysayan. Bukod kay Ayala, pasok din sa 30 under 30 Asia list ang OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Samantala, kasunod ng maagang pagtatapos ng kanyang clay court season, aalagwa naman si Ayala sa grass court. Una siyang sasabak sa WTA 125 Birmingham na magsisilbing warm-up niya para sa Grand Slam tournament sa Wimbledon. Aarangkada ang Birmingham Open sa Lunes, June 1.
15: Susunod, Meralco nag-aalok ng refund. At 2,000 piraso ng buto na recover sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
33: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
0: Dayana rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may magnunsi, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
19: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
20: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
33: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
13: Nag-aalok ng refund na abot ng 10 na bilyong piso ang Meralco. Pwede itong pansalag sa inaasang dagdag presyo sa paparating na June billing. Pero gayon ng ilang grupo, dapat munang i-audit ang Meralco dahil posibleng mas malaki pa ang dapat ibalik nito sa mga consumer. Natiis ni Aling Nitz na bentilador lang ang gamit noong Abril. Pero nito mga huling araw, napilitan na siyang gamitin ang portable aircon para mapawi ang matinding init. Hindi bali na niyang tumaas ang singil sa kuryente kesa naman magtiis sa perwisyong dulot ng malalang alinsangan.
21: Sabi ko sa anak ko, set up mo ulit yung aircon, gamit tayo na. Siya din, doon din natutulog kasi hindi rin niya kaya.
13: Kumbinsido ang Meralco na lumakas nga ang konsumo ng mga consumers sa tindi ng init. Noong May 14, naitala ang pinakamalakas na gamit sa kuryente sa Luzon na mas malakas kumpara noong nakarang taon.
22: We are assuming na yung pagtaas ng consumption will still impact on the rates for June.
13: Pero pinaghahandaan na rin ng Meralco ang posibleng pagsipa ng overall rate sa June billing dahil sa serye ng Red Alert sa Luzon. Isa sa pwedeng pansalo sa inaasahang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan ay ang petisyong inihain ng Meralco sa Energy Regulatory Commission na magre-refund ng 10 na bilyong piso sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong taong 2025. Ang aprobadong interim distribution rate kasi ng Meralco ay nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour. Pero sumobra rito ang singil kaya kailangan magbalik bayad isang 4.69 billion pesos at yung isa naman 4.32 billion pesos.
22: Pag pinagsama mo itong dalawa, around 9 centavos per kilowatt hour po yan. Sa customers na i-refund natin if the proposal of our application will be approved.
13: Pero para sa grupong NASICOR, dapat maalarma ang ERC na Meralco pa ang nag-aalok ng refund na anilay dapat busisiin at i-audit kung sapat na ba ito.
23: Ang kailangan talaga rito yung masusing pag-audit ng ERC sa Meralco nang malaman talaga yung tamang presyo ng kuryente.
13: Sa kwenta naman ni dating ERC Commissioner Alfredo Non, dapat mas mababa pa sa 1.35 kada kilowatt hour ang distribution charge ng Meralco, kaya mas malaki pa dapat ang i-refund.
24: Ang problema, hindi nagre-recompute ang ERC. Yung sinasabi niyang 1.35, it's not in accordance with the law. Kasi ang batas, dapat sinasabi niya yung rate, yung siningil, hindi dapat mag-i-exceed sa ginastos ng Meralco.
13: Samantala, kampante ang Jetty Petroleum na may rollback na sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, nasa lagpas 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, may git 4 pesos sa gasolina at halos 9 pesos sa kerosene.
25: Nasa mga between 5 to 6 ang possible rollback sa diesel. Sa gasolina, it's a little lower but still rollback at could be between 2.50 to 3.50 or 2 pesos to 3.
5: Pero ang kwenta pa rin ng Department of Energy ang masusunod dahil gobyerno na ang nagdidikta ng lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo batay sa umiiral na National Energy Emergency.
6: Sa ibang balita naman, itinakda na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pumayag din ang Trial Chamber 3 na sa ilalim ulit ang dating Pangulo sa medical examination na pangungunahan ng mga ekspertong dati nang tumingin sa kanya noong pre-trial proceedings. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
7: Sa November 30 ang magiging unang araw ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya ng Davao. Nais ng ICC Trial Chamber 3 na gawing tuloy-tuloy ang pagdinig.
8: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess.
9: Some victims would like
7: bukas naman ang korte sa adjustments batay sa kalusugan at kondisyon ng akusado. Pinayagan ng chamber ang panibagong medical evaluation at inatasan ang ICC registry na makipag-ugnayan agad sa tatlong medical experts na nauna ng sumuri sa dating pangulo. Ito ay para malaman kung kailangan ni Duterte ng araw ng pahinga.
10: It's no update, Your Honor.
7: Kinumpirma naman ng ICC prosecutor na meron pa silang idadagdag na mga insidente at testigo sa kaso at magpapatawag din ng expert witnesses. Kaya itinakda ng chamber ang August 31 bilang deadline para sa pinal na listahan ng mga testigo, reports at trial brief ng prosecution.
10: It will not be a huge unmanageable number.
8: Yeah. That sounds as though you are going to be applying to add new incidents.
10: Yes, I imagine we will, but I think it will be a few. Some of them are related to existing witnesses where we got more evidence. Some is material that's come in soon.
8: Prosecution's evidence.
7: Para naman sa depensa, magiging imposible ang investigasyon kung pagbibigyan ang prosecution na magpasok ng napakaraming insidente. Inalmahan din nila ang pagpaparehistro para sa partisipasyon ng libu-libong biktima.
12: Ms. Gibson and I have had recent experience of the harm that can be done in admitting thousands of victims to participate in proceedings only for them to find out in the reparations phase that none of them fall within the ambit of the convictions, if any.
7: Hindi naman inaasahan na kaagad-agad isasalang ang mga testigo at biktima dahil ang nakatakdang pagbubukas ng paglilitis, uumpisahan ng mga opening arguments mula sa lahat ng panig.
26: Bongo at bato!
7: Tanggap naman ng panig ng mga biktima ang desisyong isailalim ulit si Duterte sa medical evaluation. Pero hindi nawawala ang kanilang pangamba na makaapekto ito sa paglilitis.
27: At dalawa lang kalalabasan yan, oo o hindi. Kung hindi po, ay matitigil ang trial. Hindi po ibig sabihin madidismiss ang kaso, ipagpapaliban lang po hanggang kung sasakali sa panahon na okay na siya.
8: Protocols as you.
7: May dalawa pang status conference na nakatakda sa Hunyo at Hulyo. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
14: Maraming bata ngayon ang na-inspire sa tagumpay niya na tennis ace Alex Ayala, pole vaulter EJ Obiena, at double Olympic gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo. Ang ilan sa kanila sumasabak ngayon sa iba-ibang torneo at maging sa palarong pambansa. Kilalanin ang susunod na henerasyon ng atletang Pinoy sa bagong ABS-CBN News documentary ni Paige Javier.
28: Small but terrible kung tawagin si Maristela Torrecampo ng kanyang coach. Literal na sa tennis court lumaki ang 13-anyos na si Stella. Sa court nakatira ang kanyang pamilya dahil sa trabaho ng kanyang ama na si Delphine. Kaya sa edad na 4 years old, Namulat na si Stella sa tennis.
0: Lagi po sinasama ni Papa sa tennis court, tapos lagi ko rin po siyang nakikita sa tennis court. Marami po nakikita ang mga katulad ko po, malilit na bata. Sumasama din doon, kaya gusto, simula na nakita ko yun, lagi na po sumasama sa kanya.
28: Last February, nasungkit ni Stella ang dalawang ginto sa ITF Asia 14 and Under Development Championships for South, Southeast, and East Asia. Malaking bagay kay Stella ang kanyang panalo dahil nagwagi din si Alex Iyala sa parehong torneo noon.
0: Na-inspired po ako nun kasi po, nagalingan po talaga ako kay Alex Iyala kasi at the age of 13 nanalo na po siya neto. Tapos sa Europe din po nanalo po siya noon. Inspiration po siya sa mga future generation kasi po magaling po talaga si Ate Alex.
28: Next in line ang mga batang atleta. Para sa bansa na matagal nangarap na makipagsabayan sa ibang bansa sa sports, malaking tagumpay na merong linya.
1: Mapapanood ang dokumentaryong Next in Line sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol!
5: Susunod! Tayo sa wakas, tumabo agad sa takilya sa opening day. Yan! Nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
33: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
20: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninom siya mo, niya mo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
17: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadaol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
20: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
33: TV Patrol sa FM Radio.
18: Na gustong magpa-international block screening? I-message lang ang kanilang official social media pages para sa detalye. Ang Tayo sa Wakas ang huling proyektong pagtatambala ni Johnny at Bell sa ngayon. Mutual decision anila ito para makapag-focus sila sa mga oportunidad bilang solo artists. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
19: Uwi na tayo.
29: Bagay sa'yo yan.
19: Alin?
29: Pwede yun.
6: yung suit ni Bel. Bagay-bagay.
9: Tayo rin.
6: De, una, congratulations. Yeah. Congratulations, guys. Congrats. Ikaw kahit, naman.
5: Kahit sabihin mong 12 million, kasi nga, ang iba ayaw na manood ng sine, 12 yeah. million is 12 million. Oo.
6: Diba? Lumabas yun. Lumabas. At least, walang force majeure.
5: Ang galing mo. Ang galing mo.
6: Lumabas. Oo nga eh. See, tignan mo, dahil walang force majeure, present sila sa sinehan.
5: Galing ka ilusot mo pa.
6: Kaya ano tanong? Ano ba ito? May tuturing bang force majeure para sa senador dito yung gera sa ano?
5: Kasi yun ang dahilan niya. Force majeure daw yun. Oh. So, ibig sabihin, or di kaya climate change. So, pag naiinitan yung senador, di hindi siya papasok.
6: Oh my God.
5: Work from home na lang siya.
6: Grabe ah. Oh.
9: Naging komplikado na.
5: Klase reason.
9: Ang simple-simple lang dati ng ibig.
5: Kuryoso. Oh. Ay, naku. Anyway, abangan nyo sa Monday. Yan ang masaya.
6: Malalaman natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live,

0: Daghan kay mga tao nga naghuna-huna nga ang ilang utok maog yun ang nagkontrol sa lawas. Okay, granting, mauna ang nagkontrol sa itong lawas ang atong utok. Pero ang science nagsulti nga makapasurprise kaayo. Ang atong tiyan, dili lang tiyan, no? Gikan sa tuang alingag-ngag, paingon sa tuang anos, kanagawasanan sa itong mga waste pinangga. Sa ato ang pagpupo, pupo lang ha, para di kayo kuan sa mga nangaon. Mauna ang mga members sa ato ang gut system, G-U-T, gut. Mauna siya nag-training sa imuhang immune system. O ang atong gut mga pinangga, mauna siya nag-influence kung unsa ka kadugay mabuhi, unsa poga kahimsog sa imuhang pagkinabuhi. Ang atong gut mga pinangga, nag-astorya na siya sa ato ang utok. Siya ang nag-influence pod. Siya ang nag-command pod sa atong utok. For example, sa atong mga tinai mga pinangga. Ha? Mga tinai na to ha. Naay nagpuyo diha pila ka trilyon nga mga bakterya. Gitawag na sila mga gut microbiome. Kini nga mga bakterya, dili ni kalaban na to. Og daghan kaayo anak sa ilaha diha. Gitawag na sila mga protectors. Tigpanalipod, tigbantay nimo pinangga. Kung ang imuhang gut is healthy, ang imong lawas dali maulian. Unya mailhan nimo nga ang imuhang gut is healthy, mas daghan ang good bacteria dito kay ang imuhang panghuna-huna. Tinaw, dili dagom. Unya dugay kang matigulang. So kung ang imuhang gut is na damaged, particular ang imuhang small intestine, large intestine, na yung mga damage dito, ang inflammation mutaas. Ang imuhang immune system muubos ang imong immunity. Uni ang imuhang mga sakit managhan. Timan igyud mga pinangga. Pag man managhan imong sakit, ang imong usa sa mga i-consider ang imong gut health mga pinangga. Ang kondisyon sa imuhang gut. Mayon ganita gut mga pinaga, gitawag na siya digestive tract. Usa ka taas nga tubo nga nagdagan gikan sa atong baba paingon sa ato ang anus, gawsa na sa itong pupo. Okay? Baba, esophagus, stomach, no, estomago na to, tungol na to, gamay ng tinae, kanang gagmay nga tinae pero taas na siya kaayo nga tinae ha. Gamay lang siya, nigpis lang siya. Ikumpara nimo sa large intestine, dakong tinae, o nga ito ang rectum. Kung naigo ka o mga pananglitan, naigo ka dugang ubo nga nawala, imong kalintura, balik-balik, hinay ang imong immunity. Ang imo i-consider pinangga, ang health o ang kahimsog sa kondisyon sa imuhang tinae. Nganuman, naa sa tinae, especially sa gamay, ikaduha sa dakong tinae, ang daghan nga mga mikrobyo para mahimo nimong protector, para mahimo nimong regulator o pagpahimsog sa imuhang lawas, especially sa immunity, sa immune system. So, unsa man ang makapaluya kaayos ko sa akong tinae, dok, aba, ang number one dyan is ang ultra-process nga mga pagkaon. When we say ultra-processed, sana grabe ni mga kaog mga cake, mga pancake, nga mga grabing asukal, mga ilim nun, no? Soft drinks, grabe na siya. Ultra-processed na siya mga pinangga. Refined flour, mga packaged nga snacks, artificial sweeteners and additives. Pag kinikaayo ang madaghan ni mga kaon ng adlawa, ang imong mga good bacteria, gutomon. Kaya wa man si pagkaon. Kaya ang pagkaon ni good bacteria, mga pagkaon nga high in fiber man. So ang mas napakaon basta ultra process is ang harmful microbes. Kaya ang gitawag nga mga bad bacteria. Dili sila bad as in bad, nahimo na sa nang bad kung managhan sila. So pag managhan niya ang mga harmful microbes, i-damage niya ang mga gut lining. Ano yung mga lining diya mga pinangga? Onya, ma-reduce ang imong mga antibody production. Ang resulta ani, Muluya imong immunity, duwe ka maulian, simuhang ubo, kalintura, dali ka maigo, kalintura ubo, o mutaas ang imong mga inflammasyon, pwede ka hubakon, problema sa baga, mga arthritis, pwede po mga allergy, mga asthma, pwede po problema sa panit, mga katul-katul sa panit, ang hinungdan ana ang imuhang gut system, luya. Kana alipakost ka pinanga. Especially ang gut lining, pag madaot ganito tungod sa ultra-processed, diha ang daghang sakit. Hinumdumiha gut lining, ang function ana niya, nipis na siya nga, buhi gyud na siya nga, barrier. Nga iyang giseparate, kung unsa ang naa sa sulod sa imong tinai, o gikan sa imuhang dugo. Gitawag na siya og usa sa mga pinakaimportante nga protective nga system. Tungod kay selective barrier man na siya. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayan, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang imuhang gut lining, siya ang nagbara kon dili gani ka sustansya, di ka tubig, di ka vitamins, di ka minerals, o ayaw sulod diri ha, paingon sa dugo, bayan ni diri, o bawal ka mo sulod diri. Iyang i-block ang toxins, mga bakterya, mga virus, mga wa magaling nga mga pagkaon. Daw bikaron kay naguba man to, ang imuhang gut lining. Tungod kay grabe ka niinom og soft drinks, ingaon kag tamis kaayo, mga grabe ka mo kaor og mga cake, mga kakanin, ang mahitabo mosulod ning mga toxins, mga bakterya, mga virus, mga undigested food. Balik na dito. Mosulod na dito sa imuhang lawas, sa imong dugo. Pag damage na siya, taas kang risgo mamalnourish ka bisag naa kay ipang-inom nga vitamins, ginapang-inom nga mga insakto kaayo, dili maabsorb mga binaga tungod sa damage nga lining. Mao na nga kung nakay gibati, tangtangasa ni ang mga soft drinks, tangtangasa ni grabing di asukal, tulog sayo para ma-repair, kaog fiber para nga managhan imong good bacteria o ang katong mga damage, si good bacteria pod ang mo prepare adto mga binaga. Mao na nga kaon jud mga dahon-dahon, prutas, then pag nakikipambati, labi na skin problem ha, or mga autoimmune problem, na bakay, imo lang i-feed ang imuhang lawas o mga good bacteria. Kay si good bacteria, ang mga fiber, iyahan ang i-ferment. Unya, mo-create na siya og mga fatty acids, especially short-chain fatty acids, or SCFA, especially kaning butyrate. Unsa may trabaho ni butyrate, mao ni siya ang mupa stimulate sa mga bag-ong cell growth. Sumutubo to dito ang mga villi, katong mga nangadaot nga mga villi, katong tigsuyop sa mga sustansya, patubuon tog balik. Ang mga junction na manay mga ginagmay diha, ipatight na nila ni butyrate para di musulod ang mga hugaw gikan si mong tinae mo, balik paingon dito sa imuhang dugo, sa imong lawas. Kung na inflammation, iyang ma-repair. Kaya ang inflammation, pag dili na siya mo reduce, mo bungkag na, mo pa gamay, mo pa damage sa mga villi yan sa imuhang tinae. So dapat mailhan nimo nga wala kay good bacteria kayo kay baho imong utot. Mao na nga kaon jud kapayas kumahimo baho baho pagkag utot kaog kapayas kada adlaw. Labi na kanang liso apilag kaon binangga ginagmailan ko mga 12 ka liso kada adlaw or 20 ka buo kada adlaw. Basta kaog kapayas kung baho pagkag utot binangga ha. Para di madaghan ang bad bacteria o di madaot ang gut lining. Nga mo hinungdan sa daghang mga sakit. Hayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Before matulog, isa o duha kapsula. Kung taas ka, overweight pagyod, pwede tulo o pata kapsul inumon. Dayon tulog o human panihapon. Ang EXL Makabuhay Plus is a herbal food supplement nga makatabang sa atuang gut health. Tungod kay, mutabang siya pag-create sa usa ka healthier environment para sa good bacteria. Musuporta pod sa immune strength. Para naatay natural defense system nga ligon, musuporta pod ang EXL Makabuhay Plus sa detox support. So naatay gentle cleansing. For overall vitality, for daily strength and resilience. Kung ang atong gut lining is protected o ang atong good bacteria gisuportaran, ang sustansya sa itong mga lawas maabsorb pag-ayo. Ang inflammasyon mubaba, ang immunity mutrabaho siya nga ligon o guwais ang atoang mga immune system. EXL Makabuhay Plus is not a medicine but a daily wellness partner best used together with proper food, enough water, good sleep, a healthy lifestyle. Remember, dili nato paaboton nga magsakita. Ayha patamo atiman sa tong mga lawas. Suporta rin na ang imuhang gut system. Strengthen your immunity. Protect your future. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
2: Kwan. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's Emma Kwan.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan. While women often feel loved when they receive affection, words, and attention, men feel loved when they feel respected. Ang babae daw, masasagad yun sa babae. Sumala ni ining kasabihan. Sagad, mabati sila paghigugma sa panahon nga makadawat sila og mga pagbati, nga nindot nga pagbati, nga ihatag sa imuha, sila ha, mga pulong nga nindot, og atensyon. Pero ang lalaki daw, mas mabati sila higugma sa panahon batiyon sila o hatagan sila respeto. Respeto. Wala ni nagpasabot nga ang mga lalaki huwag nagkinahanan o gugma, respeto rag yun. Pero nagpakita ni siya, nagpasabot ni siya nga ang respeto, pinaagi sa respeto, ang gugma, mas dali makasulod sa ilang kasing-kasing. Or ang gugma mas dali makasulod sa kasing-kasing sa kalalaki kung inubanan og respeto. Ang respeto dili pagkahadlok, ang respeto dili paghilom, ang respeto di nagpasabot nga mo agree ka sa tanang butang. Ang pagrespeto but pasabot nga imo siyang saligan sa iyang mga intensyon. Ang babae kinahanglan ana ay pagsalig sa intensyon sa lalaki. Iyahang i-value ang iyahang effort. Unya, kumusturya ang babae ngadto sa lalaki o banan yun og dignity, dignidad, bisan man nga nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, o banan yun og dignity. Unsa man ang dignidad mga pinanga. Unsaon man pagstorya sa mababae ngadto sa mga lalaki nga bisag nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, pero butangi gihapon og dignidad. Pananglitan, kung naglalis mo, wala mo nagka-sabtanay, ayaw ing na imuhang bana o ang imuha bang kapares nga irresponsible jugay ka. Ayaw. Kundili, ipahibalo lang sa iyaha nga di maguni siya mahimo, di ni masulbad, maka-stress yung kaayo. O, ing na lang, ayaw na isang irresponsible kay ka. No, kay based sa Journal of Psychology, ang mga lalaki, mas willing mo usab kung dili i-question ang ilahang bili or ang worth sa mga lalaki. Unya, ang tunog yun, mga babae, imog yung bantayan nato, ato yung bantayan nato mga tuno, kung yun sa nato, pagsulti. No, importante kayong tuno pinangga. Ang study sa Journal of Social and Personal Relationships, gidemonstrate yun nga, ang mga lalaki, mas stress ang mga lalaki kung ang tono sa tinubagan sa babae is number one, sarcastic ang tono. Unsa man ning sarcastic ang tono, naay gitawag compliment sarcasm. Kana bitawng imong gi dayig kunuhay ang imuhang bana pero dili day tinuod. Sama sa ay wow, kahimo na jud kag maayo no, nakahimo na jud kag maayo. Ay hala, milagro gyud. Nga nitabang juwa karon, asang milagruhan no? Wow, nahimo nimo. Wa jud ko nagtuo nga mahimo nimo na kaya di mo na di ay. But pasabot ang mensahe ana mga pinaga. Sa lain pa nga direkta nga pagkastorya. Incompetent man ka nga klase nga pagkalalaki. Ingon ni ana. So wala na'y pagrespeto, di ba? Napoy gitawag comparison sarcasm. Ingnon ni mong bana nga ay mas mayo mang bata ni mo ay mahimo mas bata pa. Ay may panang ubano, mahimo yun na. Malabi na pag mayo ka, ay mas mayo patos kumpare. Di yun na, maayo pinangga. Mga babae, mga asawa ha, ayaw yun na siya ipakita, no? Ipadungog si mong bana. Napoy gitawag timing sarcasm. Kanang imong ipabati si mong bana nga sagad gyud, mali gyud or sayop gyud ang nahimo o ang na-emphasize imong bana diha sa imong mga mata. Napoy gitawag public sarcasm nga naa kay mga friends, mga kaila niya abot imong bana, no? Labi na kung makaduok imong bana nga gingnan nimo siya, oy, kini akong bana. Expert kini siya sa mga kabuang. Ay na. Bright kini ako ang bana sa mga kabuang. Oh, labi na ipa imo bitaw nang ipa bati si imong bana, ipakita si bana nga ing ana gyud ang imong pag-ila sa imong bana kana siya mga pinangga. Makapawala na sa respeto ngadto sa bana. Ma-feel na sa bana mga pinangga. Mao po ni mga bana, magpakita gyud ta nga kada adlaw, self-aware gyud ta sa tong mga trabaho ato ang kinabuhi. Mga bana, minsay po ni sa mga bana nga kinahanglan walay lain nga mo respeto na to. Number one, kita sa tong kaugalingon. Aron respetuhon ta, kinahanglan magkinabuhi ta nga marespetuhan. Dapat self-aware ta, gina-work yun na to ang self-development. Kasi ang self-development, ang pagpa-improve sa kaugalingon, dili lang kay basa ni human ang kag high school, ni human ang kag college. No, dili oy. Hantod-hantod ang self-development mga pinangga. Mangutana ko nyo mga pinangga, kisa may mas yaw-yawiro or yaw-yawira? Kisa man ang mas sagad yun mag-yaw-yaw, ang lalaki o babae? Sagad ang babae mga pinangga. O sagad, wala na to mabantayan nga imbis nga proper communication ang dapat na to ipakita, usahay atake na ang ato ang gipakita, no? Mga babae, usahay atakihon na to atong mga bana. Unya ang bana, ang iyang response pod, mo-activate ang iyahang fight or flight response. Mauni siya nga, imbis nga magsinaptanay, dili na kay nga naman. Ang communication, dili ma-interpret ang communication. Kung dili, personal attack ang ma-interpret sa lalaki. For example, kung ang tono is contemptuous, masama rin contemptuous mga pinangga. Kana bitawang mustorya nga dalasiga ang mata. Kana bitawang mustorya unya hait kay tinanawan. Labi na kung madungog nga di ko katuo nga ikaw ang akong diminyuan, naminyuan. Aba, kana grabe na gina mga pinangga. Labi na pag maingong pagyug ka nga maog yun ni nganong di yun ko musalig sa imuha. Kana siya but pasabot nga gilockdown ni mo imong bana. O sa manang demeaning language, labi na pag ang tono demeaning kaayo. Mamona na siya. Useless ka, wa kay pulos. Wadyo kay maayong gihimo. Kini nga mga tono, kini nga mga sinutian, dili ni dapat madungog sa usa ka babae ngadto sa iyahang bana. I-apply sa nato ni mga pinangga ha? Ang word for today, makita sa Proverbs 15 verse 1. Ang Bible nag-recognize kining psychological truth long before modern science. Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang usa ka malumo nga tinubagan makapawala sa kasuko. Apan ang mga mahait nga mga pulong makapa silaob sa kasuko. Ang Proverbs 18:21 nagingon, death and life are in the power of the tongue. Kinabuhi, kamatayon o kinabuhi anaa sa gahom sa mga dila. Aba, kanindi ay ang dila na to mga pinaga na ni gahom. Ang pulong nga ginagawas sa itong mga baba na ay gahom. Ang pulong di ay naani siya gahom. Mao na nga di magpataka og storya tungod lang sa gibati, dili mga pinangga. Mao na ang Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Tinimplahan gyud og asin ang ato ang mga pulong, grasya gyud ang atong mga pulong. This is Doc Bri. Palagi Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimot, basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
2: Ayong panglawas, batok.

0: Lawas na optimal sa EXL. Magkabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
5: 7 o'clock.

0: Arrancada, arrancada.
1: Oras mag-arangkada, 5 minutos na humaan, nagkalagubo ang dagna sa La City Sumundag. Welcome na Sam sa tuwang sa kaoras nga programa. Ang dudalas otso sa bundag, ang arangkada sa bundag. Nagadlaw kita karon nga Birnes, petsa 29 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ang buntag sa tumag kagalaan, mga karangkada nga naminaw garon. Ini sa kinitibuk ang Davao Region, dina sa Dagbayan, sa Tagum, Nadia, ang 89.5 FMR Dabnor. Abati usap kita magigala din na sa 96.7 FMR Davao de Oro. Og siyempre din sa Dagbayan, sa Davao, naglanog-lanog kita sa 101.9 FMR Davao City. Ako ang inabagauman, magrangkadang Elmer Dudes Romantico Tandok. At unasap kapag hesgutan ang pagkakailap na mo kapag balita sa mga nagkalanlaing bahin sa gawas ug sulod sa nasun. Naimusab ninyong subaybayan. Pinagi sa mong Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Pag-ausam ang bundag, mga manang, mga manong, mga indag, mga undong.
2: Good morning!
1: E kita maglangan na ni Ana, doang sayron ang kahimtang sa itong panahon, karong adlawa, mag-igala.
0: Arangkada! Barangita! Weather! Update!
1: Ingpit nang nagkasunod sa Palapin Area of Responsibility ang tropical storm nga giilang si Doming. Pagangyang international name nga Jiangmi. Huwag sa ulahing namatikdan ang maong bagyo sa 1,360 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Dungan ang pagdala niini o gikusgon sa hangin nga moabot sa 75 kilometers per hour. O paghaguros nga naa sa 90 kilometers per hour. Samtang ginigilihog pa northwestward sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Bisan pa man og layo pa kini sa kayutaan. Wala pa'y direktang epekto sa nasun. Pan ang trough sa maong bagyo o ang gilagmon sa maong bagyo kasamtangang naka-apikto sa Eastern Visayas o Caraga Region. Inundan na rin magkasinati ang maong bagalugar o mapagaduron sa mga kalangitan, kadunay sa gunson kapag-ulan o pagpanalugdog pagkidlat. Doon nga niini lauman usab ang pag-ulan nga dala sa southwesterly wind flow sa mga bahin sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, sa may Barm o sa Lanao del Norte o Palawan. Kamdang sa Metro Manila sa Tibuok, Luzon, magpabiling localized thunderstorms o patak-patak na pag-ulan lamang ang masinati ilabina sa hapon o gabi. Upsay nga do sa kasarangan ang kahimtang sa kadagatan sa Visayas ug Mindanao. Og sa kinatibuk-an, lauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 25 nga do sa 33 degrees Celsius. Kung diin ang adlaw ni subang kaginang alas 5:24 sa buntag. Og ginimusaop unyang alas 5:54 sa hapon.
0: Arangkada! Arangkada!
1: O gato kahimtang sa atong panahon o ganyan na nga ito ang uluhang tudling sa atong mga balita.
0: Arangkada! Arangkada!
1: Balita. kitang lokal pateng lawa sa lalaki nagkaplagan sa Digos City.
0: Arangada! Arangada!
1: Tulo sikop sa kawat sa scrap metal.
0: Arangada! Arangada!
1: Og dagbayan sa Davao, magdugang og 20 ka city bus.
0: Arangada! Arangada!
1: Balitang regional, inahan og anak patay human gimartilyo sa minor de edad nilang katabang sa Laguna.
0: Arangada! Arangada!
1: Senior citizen sa Bulacan, gidag human migraduar sa kolehiyo.
0: Arangada! Arangada!
1: Balitang national, CIDG nagrekomendar og kaso batok kang Senador Ruben Padilla.
0: Arangada! Arangada!
1: Og Margolita, nangayo og pagtugot sa virtual voting sa Senado.
0: Arangada! Arangada!
1: International news, presidente sa Vietnam mubisita sa Pilipinas karong katapusan sa Mayo.
0: Arangada! Arangada!
1: Og sa tuang balitang sports, taguminyong gymnast nasungkit ang unang gold sa Davao Region.
0: Arangada! Arangada!
1: Balitang showbiz, sa Jake Cuenca gikumpirma ang relasyon nila ni Rabia Mateo.
0: Arangada! Arangada!
1: Oras makarangkada, 12 minutos na huma, naggalabang ang tagna sa La City sa buntag o karon sa mga nagbagabagag nagpungasi nato nga balita.
0: Arangada! Balita! Local!
1: Oras sa balitang lokal, sa kapating lawas ang nagkaplagan sa barangay Igpit, Digos City, Davao del Sur, alas 8:30 sa gabi niya itong Mayo 27 ng tuiga. Ang lawas na diskubrihan sa mga residenteng nanulo o baki sa maong lugar o dayon ilang gipahibalo ang kapulisan. Base sa unang pagsusi sa kapulisan, walay nakitang samad o bisan unsang timailhan. Ngayon ay foul play sa pagkamatay sa maong individual. Ito ho ang posibleng giatake kini sa usa ka baladian apan wala pa kini na mapamatud-i sa mga awtoridad. Dayon pagkaroon ang lawang mga investigasyon o may balaan ang tinuod ginungdan sa kamatayon sa nahisgutang lalaki.
0: Arangada! Arangada!
1: Sa laing bahin, tulog ka lalagi ang nadakpan sa kapulisan human giingong nasakpan sa aktong nga nanguha o scrap metal sa usa ka balay dito sa barangay La Palipina, Dakbayan sa Tagum nitong Merkulis sa gabi. Ila sa kapulisan ang mga suspect na sila si alias Edwito, 40 anyas, lalaki, live-in partner. Alias Florencio, 32 anyas, Minyo. O alias Anthony, 25 anyas. Ulitao, puros residente sa Purok Vipatil, Barangay Magupo West. Ang mga suspek na nagkaroon sa kustodya sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila.
0: Arangada! Arangada!
1: Ibutiyag ni Davao City Councilor Danilo Diang Hirang nagkatagdang magdugang pa og 20 ka mga bus ang dagbayan aron mas mapalambo ang pampublikong transportasyon sa siyudad. Si Dayang Hirang, chairperson sa Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations, mingon nga ang pundo alang sa dugang mga bus ang manukada sa ginaduso ng Supplemental Budget 1 karong tuiga. Matod pa sa opisyal, tumong sa dugang nga mga unit nga matabangan ang mga pasahero taliwala sa padayong pagsamot sa trapiko sa siyudad sa Davao. Ang mga bagong bus usab adunay tracker aron mahibal-an sa mga pasahero ang kasamtangang lokasyon sa bus.
0: Arangada! Arangada!
1: Sa hulagway nga may gawas online, Makita ang mga police patrol cars ug pipila ka mga personnel sa Philippine National Police gawas sa gingong ancestral house ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Gikatahong

0: or kalabot sa insidente.
1: Agada! Aragada!
0: Sixteen minutes na humana kalagubo ang Tacna Solo City sa bundag katapusang detalye sa balitang lugar. Misangat og petisyon ngadto sa Supreme Court ang Northern Davao Electric Cooperative kon Nordico. Kini aron kwestiyonon ang legalidad sa supplemental order of expropriation og supplemental writ of possession nga gipagawas sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Tagum. Nagayusab ang Electric Cooperative og TRO og status quo anti-order aron mapahunong ang implementasyon sa maong mga mando. Do ang Nordico nga adunay igong basihanan ng ilang petisyon ug padayon na nilang respetuhon ang judicial process. Epektibo Mayo 26 ning tuigan hatagan og pagtugot alang sa full operation sa Tagum City ug bang mga munisipyo sa Davao del Norte subay sa Republic Act 12144 og supplemental writ of possession ang Davao Light and Power Company.
1: Agada! Aragada!
0: Okay, ito naglangkob sa itong balitang lokal.
1: Agada! Barangita! Regional!
0: O, garon sa detalye sa balitang regional. Inspirasyon karon sa karaghanan ng usag ka lulang gikan sa San Jose del Monte, Bulacan. Umanya malampusong na human ang kursong Bachelor of Science in Elementary Education sa College of the San Gabriel Arcangel bisan senior citizen na kini. Subay sa report, 18 anyos pa lamang si Nanay Josephine Villatima sa dihang naminyo o napugos sa paghunong sa pag-eskwila. Apan wala niya kalimti ang iyang saad sa amahan nga makahuman gayud siya og pagtuon bisan aduna na siya ay kaugalingong pamilya. Pinagi sa alternative learning system kun ALS, nagkabalik siya sa pag-eskwela hangtod nagkahuman sa high school og nahimong scholar sa kolehiyo. Bisan lisod ang pakig-angay sa mas batan-on niyang mga klasmeng, wala sa nihunong sa pagpaningkamot. Tungod sa suporta sa iyang anak o mga kauban sa klase, malampuso niya nagkabot ang iyang damgo nga makagraduar.
1: Agada! Aragada!
0: Ito no, di man lumba ang pag-eskwela sa pagpila imong edad. Basta maningkamot lang giga, makalampos kagid mga gala. Pero kung senior citizen na ka, dagang niingon nga panglapida na guno.

Sumala sa CIDG, nagitaan sa CCTV footage. Tulod sa sinado nga guyog ni Padilla si De La Rosa sa paggawa sa building uban sa usa ka security officer o staff niini. Ingong adunay koordinasyon ganitabo atol sa paggawa sa senador. Na hibal-an usab sa mga awtoridad ang driver o ang tag-iya sa usa ka pick-up vehicle nagingong gigamit isip back-up vehicle atol sa maong insidente. Dayon pagkaroon nagpagkuha sa dugang ebidensya aron mapalig-on ang kasong ipasaka sa naisgutang senador. Arangada! Gipakusgan karon sa liga ng mga barangay ang kampanya batok sa illiteracy o kakulang sa abilidad sa pagbasa o pagsulat pinagi sa panawagang Zero Illiteracy, One Barangay at a Time. Atol sa National Convention sa Liga ng Mga Barangay, giingon ni Faustino D. The third, nga importante kayo ang literacy aron mas daghang Pilipino ang magkabaton og oportunidad sa trabaho og mas maayong kaugmaon. Matod pa ni D, dako ang papel sa mga barangay tungod kay sila ang pinagkaduol sa komunidad og unang makakita sa mga kabataang wala makaeskwela og sa mga pamilyang nanginahanglan og suporta sa edukasyon. Gipasiog na usab niya ang pagpakigbatok sa illiteracy dili lamang alang sa komunidad kundi usab sa dakong investment alang sa ekonomiya o kaugmaon sa nasud. Arangada! Arangada!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: Dietetic up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, nagpapasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Padayon ta magrangkada sa tuwag magkabalita garon. Samtang itong oras, aduna na kita'y 31 minutos suma nagkalabay ang takna sa alas 7 sa buntag.
7: Arangkada Barangita International.
6: Balitang international, gikumpirma sa Presidential Communication Office o PCO nga bumisita sa Pilipinas karong katapusan sa Mayo ang presidente sa Vietnam nga si Tu Lam. Aron napakusgon pa ang relasyon tali sa duha ka nasod. Subay sa anunsyo, ay tabo ang state visit ni President Tu Lam ikan Mayo 31 hangtod Hunyo 1. Ilauman nga magipagbulong gini kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron isgutan ang daghang importanteng isyo nga may kalabutan sa ekonomiya ug seguridad. Lagip sa gilaumang isgutan sa duha ka leader mao ang pamatigayon, pamunuan, food security ug kooperasyon sa depensa. Tumong sa mga pagbisita nga mapalig-on pa ang strategic partnership tali sa nasud Vietnam o sa tong nasud Pilipinas.
7: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Barangita! Sports!

0: Balita sa paugnat sa Kusog. Nasungkit sa Taguminyo gymnast nga si Edie Mar Daguok. Sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School ang pinakaunang gold medal alang sa Davao Region sa 2026. Palarong pambansa. Gagipagayon karon dito sa Agusan del Sur. Idaog ni Daguok ang Men's Artistic Gymnastics o Mag Floor Exercise Category sa Elementary Division na may unang bulawang medalya nga nadala sa rehiyon sa maong kompetisyon. Ipasigarbo sa mga coach ug opisyal sa delegasyon sa Davao Region ang maong kalampusan. Ilabi na nga nagapakita ang atlita og disiplina, determinasyon o talento sa gymnastics. Adayon pa ang ubang mga kompetisyon sa parang pambansa diin gilauman nga mudugang pa og medalya ang Davao Region pinagi sa mga atlita nga nagrepresentar sa rehiyon.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Showbiz!
0: O karon sa itong balitang showbiz, gikumpirma na sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyang relasyon uban kang Miss Universe Philippines sa 2020 Rabia Mateo. Uban sa dugay nga espekulasyon sa publiko og mga fans. Sa interview, giingon ni Jake nga dako kayo ang iyang pagdagig kang Rabia. Ilabi na sa kaalam ug mayong personalidad nga mao'y nagkapaibog kaniya pagagi. So nice, gibuti ang usap sa aktor nga siya mismo ang unang mihimo og paagi. Aron makaklose silang duha, pinagi sa social media. Matod pa niya, nagsugod siya sa pagpakita og interes hangtod nga napansin siya sa beauty queen og aktres. Oh, nahimong opisyal karon ang relasyon sa duha ni atong Mayo 18. Uman gidapit ni Jake si Rabia sa usa ka espesyal nga biyahe ngadto sa Disneyland sa Hong Kong. Dahil mas nalig-on pa ang ilang relasyon, isip managuyab.
1: Arangada! Arangada!
0: Nay, ni Hong nga buyog nga may pagka babae man daw ni si Kuan. Ni ang Jekuin ka. Pinawang! Sikid libunaw, ragay kabaluan na kung hingpit bagin nga lalagi si Jekuin ka. Kaya nang na-interview ka ni Addo.
2: Pinawang!
0: Oras mga karangka na 36 minutos na humaan ng kalaguban tekna sa La City sa Buntag ug dito naglangkob ang kinitibukan sa tuang arangkada balita sa Buntag. Nagadlaw karon nga Viernes. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Pitsa 29 sa bulan sa Mayo to 2026. So good, but I got you. Tangalan na lamang sa kinitibo ang pirsa sa FMR so good. Network News Center. You. Troy Moreno ang among news writer. So good. Jason Og Harrison na Sirilio ang gamuang technical side. Billy Danrel Doladre ang gamuang station general manager. Hey! Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok. Bumalik ko niya magigala sa pagparayon sa tuwang programang Arangkada sa Buntag. Kaman lamang sa pipilag ka mga pahibalo.
3: Arangkada! One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat! Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape herbal na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melven Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.

0: Yes, balikta mga karangkada, sinud sa romantiko tandog lang hapon na ginuhang magkauban ka ron. Atong sawaan ang pipilan na lang magagutlong na ibilin sa itong programa ng karangkada sa buntag mga egzuan. Nabuntag ganin yung danan sa mga nagpalanog-lanog garon din magagala sa tuwang istasyon sa 101.9 FMR ning Dagbayan sa Davao.
1: Good morning!
0: Agarabig ulan kagabi, no? Hapon sa hapon, sugod. Ang doon ni gabi, magigala, sugro ba kayo? Mawala, di ba? Balik na sab, mawala, mabalik na sab. Di ba? Tugnaw. Tugnaw, kadlawon. Bueno. Ang atong cellphone number, mga garangkada, doon na mga gumento, reaksyon, o gustong ipaabot, mga pa-shout out dito sa itong programa. No, atong cellphone number, 0905-047-9954. Kung balik ko na, 0905-047-9954.

0: Ay, balon sa mga gustong magpapili pag barangay Kagawa do barangay Kibitan o kay chairperson, sa mga wala pagkabalo, no? Ang barangay giski elections 2026 kung dili ma-postpone, no? Ang filing o certificate of candidacy karunang September 28 hangtod October 5 kailang gadlaw 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, no? Walo lang gadlaw. Okay, so tibani na ha, butang sinuhang kalendar September 28 ngayon sa October 5, ang filing of candidacy. Okay? Then October 22, ngayon sa October 21, ang campaign period. No, October 22, 22. Pila rin kaadlaw ni? October 22, to November, mali maning kung ano ni, gipost nila. O niya, ang election day, November 2. October 12 siguro na eh. No? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. October 12 hangtod October 21 ang campaign period. And ang election day, November day. Dagan ang utana, murag di man siguro madayon dods. Kaya namay nag-propose, no? Si Senador Amy Marcos nga i-postpone na pud kuno ang barangay ug iske election karong November 2. No. Ani na nagkatingala na si Kwan, Queen of Postponement, si Imelda Marcos, no? Mao na iyang trabaho na si pa-postpone ang mga barangay election tuni agi siya pon. Di ba? Kay ang katarungan kalagkalag kuno. Ay, Milda. Ay, Mi. Milda ang nagabaan, Dani. Marami kong naog siya si Milda, may no? Itong bata pa si Milda, mamao man. Ha? Gwapa si Milda. Busngi siya yung muldito, green skin. Okay, Imelda, sinsa, no? Ay, Mi. Okay? So, katarungan, ngay postpone kay kalag-kalag ko, no? November 2. May mga utahan na tayo. Anong wala man nila na matikbi itong ilaha pa nang ha? Wala pa nila gi-aproba ng mga balaod nga kabalo man sila November 2 kalag-kalag. Diba? Ilan lang itong gibutag December 2, kid? Okay? Hmm? Wala sila nag-matter sa November 2?
1: Wala.
0: Nag-first sila sa first Monday. Kailan na nag-isikan Monday?
1: Wala. Okay.
0: Okay. Yeah. Di ba? Si Aro, wala kay Senador at naingon nga, ay, talagkalag man eh. Why makay man huli ani?
1: Wala man si Balaod ang talagkalag.
0: Ah, oh, Balaod kalag-kalag niya karon nilahang usbon kay kalag-kalag.
1: Naro man sa cemeteryo, Balaod ang kalag-kalag.
0: Pero tinmuto o kang ang kalag-kalag di na tinuod.
1: Ha?
0: Ang kalag-kalag di na tinuod.
1: Kauban sa traparan.
0: Oo. Pinawa! Basta, kaduha gani litokon mga gala, di gina tinuod, no? Kalag-kalag, di na tinuod kalag.
2: Pinawa!
0: Kauban. Kauban ra sa kining truck uyab din na tinuod uyab
2: pinawa.
0: Di ba bana hindi na tinuod bana ha either kalipin na niya or kabit. Okay, so sa ako pang obserbasyon murag madayon ang barangay election mga agala. Diba? Kay busy karon ang Senado sa impeachment trial. No? Unya tulog ka buwan guna. Tulog ka buwan ang impeachment trial magigala. Magsugod kid no, July? July 6? Oh. Magsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte July 6. Unya tulog ka bulan, sumuhuman July, August, September. No? July 6, pagka August 6, isa kabulan, pagka September 6, dua kabulan, October 6, tulo kabulan. Ha? O niya ang filing, di ba? September 28 ang filing sa barangay.
1: Kung October, July 6, pinagkaminos tulo kabulan.
0: Pinagkaminos tulo kabulan.
1: O, di po manak, depende ba na sa karaghanon sa i-present ng mga witnesses?
0: No, ibutang lang na ito tulo kabulan. No? Ibutang na ito magigalag tulog ka bulan. O niyang filing September 28. Wala na'y panahon. No? Wala na'y panahon itakil ang gininiang postponement sa gininiang barangay o iski election. Ako pabor ko nga mapostpone. Ha? Pabor po ko dili. Di ba? Pero mas dako ko nga pabor nga dili mapostpone mga binating tigpaminaw. Kaya niingon nga overstaying na kuno ang mga barangay officials. Napoy niingon na kinahanglan na po pulihan ng among mga barangay officials kaya walay mga nahimo sa among mga barangay. Diba? Batuon gimog daghang mga pagsaway kung wag gimog gilihog din na sa barangay mga binating mga tigpaminaw.
1: Kung mapostpone ang mga iski sa inyo citizen.
0: Mo. No? Mga iski. Niya makadagan pabiyaga sa SK kung wala pa ka nilampas o 24 anyos magigala. Hello Dodge, mayong buntag. Minamini mo diri sa buhangin na proper sa mga Gomez o De La Cruz o mga Budyungan family naglanog-lanog ka diri Dodge. Nagkaduol, nagyod, bitaw ang barangay election. Apit na ang filing. Pabor ka ba nga mudagan o barangay official nga dapat graduate o college? Yawa na yung pangutana, no? Ay, nakuhaan mo ganun na hisgutan ba nga dapat kuno ang mga barangay officials, no? Kung kining graduate o college level, di ba? Para nako. No, ikaw, kid. Pabor ka ba nga degree holder ang magpapili og barangay official? Degree holder gud? Pabor ka na? Ha?
1: Constitution.
0: Wala man gibutang. Kuy, pero mo kan read and write. Oh, di ba?
1: Degree holder.
0: Oo.
1: Degree
0: holder daw ay buot. Oo. Di ba? Oh, kay kung ilan ang ipa-kon sa barangay, patuman sa barangay, unsa na kanang sa lungsod sa syudad? Di ba? Ay namay ko ang magpanday ko ng balaod nga dapat ang mudagan college level o college graduate para nako na para nako no na ay maayo na po'y dili. Ganuman diri ta una sa kinini ang maayo no kung himuong requirement gud mangigala nga degree holder ang mudagan pagka barangay official. Ang maayo diha kid, mas dakog posibilidad nga naa sila'y kahibalo sa pagdumala, budgeting o mga balaod. Mas sayon nga makasabot sa mga government programs o documents basin musaka ang kalidad sa serbisyo pod sa barangay. Pero naapod dili maayo. No? Naapod dili maayo ana. Kay daghang mga maayo nga matinud-anon o kanang eksperyensadong leader sa barangay nga wala nakahuman o kolehiyo kid. Di ba? Ay tungod lagi sa kahimtang silahang kinabuhi. Wala sila ka-eskwila tungod sa kapito silahang kinabuhi. Di ba? Pero nindot ang ilahang pagpanribisyo. Nindot ang ilahang pagdumala sa barangay. Di ba? Ay kung ma panday ni requirement yun nga degree holder ka o college level ka, basin mo pabor lang ni dito sa mga dato o adunay oportunidad nga maka-eskwela kid. Diba? Ang leadership, dili pirmi masukod sa diploma. Tungod kay naay degree holder, pero dili maayo mo dumala. Og napod walay degree, pero epektibo kayo nga dumala mga eksong. Sa balaod karon sa Pilipinas, dili required nga college graduate. No? Nga mahimo kang barangay officials, no? Kay naa sa kwan, constitution, can read, can write. Katong giingon ni Kid Libuno kagina. Og dapat Filipino citizen lang. Og rehistradong butante sa barangay o residente, no? Kabalo lang mo sulat, kabalo lang mo basa. Amo na pong mga tao kung mubuto gin mo katong mga grabe na pud kaya ka illiterate nga dili nga ni kabalo nga mo sabot sa kini ang balaod. Mama na usay si Piat sa mga barangay officials nga atuang napili pud mangega lang dili kabalo. Ha? Basic lang nga balaod, no? Walay na hibal-an. Ba? So para nako dili nindot nga mandatory o required gyud nga degree holder o college level, no? Ang ginani ang magpapili pagka barangay officials. Now dirita sa kinining national magigala, di ba? Nay matudpan ni Sagip Party List Representative Paulo Margulita, anak ni Nikuan, Senador Margulita Magagala, nga niingon siya nga dili masabtan, no? Nga nung dili tugutan sa Senado ang pag-apil o pagbuto sa mga senador, pinaagi sa kining virtual session. Ginugang pa ni Margulita Magagala nga dugay na kanang ginagamit sa House of Representatives ang kanang virtual voting. Kung wala man kini makababag sa ilang trabaho, isip mga bambabalaod. Tama bitaw. Kaya ito ang voting sa to impeach Sara Duterte sa Kamara, di ba? Virtual mo itong uban ato. Nibuto pinagi sa kini ang virtual mga eksyon. Di ba? Anong gi-allowed man sa Kamara? Di ba? Gipunting usab magigala sa kongresista nga kaniadto misuporta sila kanhi Senate President Franklin Drilon, Senator Peng Lacson sa posibilidad nga makatambong sa Senate deliberations. Pinaagi sa virtual platform, no? Nga si kanhi Senador Laila Dilima na priso pa og siya magigala magpamatuod nga nakaboto siya pinaagi sa virtual. But karon ang mga minority sa Senado, dili musugot. Kamo mga egalang ng mga naminaw garon, dinis sa Tagbayan, sa Dabao, o sa pipilang ka mga lugar ng kutob sa buton sa tuwang paglanog-lanog. Unsa may masulti ninyo an. Virtual ng pagbuto sa Senado ang ibang atugutan. Egalag soon sa kasamtangang panahon, diin dako na ang papel sa teknolohiya. Daghang sektor ang nagduso nga tugutan ang virtual nga pagbuto sa atong mga senador nga dili makatambong sa sesyon tungod sa opisyal nga buluhaton na sakit o emerhensiya. Apan adunay pipila ka mga senador nga misupak niini nga nag-ingon nga ang pagbuto sa Senado kinahanglang personal aron mapreserbar ang integridad ug seryosong paghisgot sa mga balaod ug nasudnong isyu. Makatarunganon usab ang ilang kabalaka. Ang Senado mga higala usa ka institusyon. Din ang presensya sa matag senador importante dili lamang sa pagbuto kundili usab sa debate. Pagpamina o pagpanalipod sa interes sa katawhan. Kung mahimong dali na lang ang virtual nga partisipasyon, posible nga dunay uban na magpasagad sa ilang responsibilidad sa pagtambong sa sesyon. Apan sa lain bahin usab bang kaigsuon. Dili usab nato malikayan nga dunay mga sitwasyon diin ang usa ka senador adunay importante nga misyon o emergency. Apan kinahanglan gihapon nga makahatag sa iyang nga buto sa usa ka dakong isyu. Dinhi mahimong magamit ang teknolohiya aron masiguro nga ang serbisyo publiko dili maputol sa usa ka senador. Busa angay nga timbang-timbangon pag-ayon ang isyu diha sa Senado. Kung tugutan man ang virtual voting, kinahanglan adunay hugot nga lagda o limitasyon aron malikayan ang pag-abuso niini. Ang importante mao nga mapadayon ang transparency, accountability ug ang tinuod nga serbisyo alang sa katawhan. Sa katapusan mga garangkada, ang pangutana dili lang kung virtual ba o personal ang pagbuto, kundili kung unsaon pagpanalipod sa dignidad o kredibilidad sa Senado isip haligi sa demokrasya.

Igalaig soon, wala matay oras. Wala natin panahon sa pagaginod sunahan. Dini na usab na buslot ang tabil sa itong panag-uban-uban. Nagatong tulmanon inyong tulmanon arangkada sa buntag. Sa katapusan, ako si Dudes Romantico Tandog magingon walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Musunod na mag-eksyon ang programang Happy Morning. At siyempre pagkakasama po ninyo si Captain Tiago from 8 all the way until 11 o'clock in the morning. On 101.9 FMR Davao City. Bye-bye! I love you all. Have a Friday ahead.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 8 o'clock.